0: Mao ka to mga katropa, una pa lang to ha, una pa lang. Atong balikan taw-taw sa katropang Jonathan, kay importante mga katropa nga ang atong makuha nga statement gikan gid sa usa ka ginang.
1: Tama.
0: Anang do na gi experience mga katropa ba?
1: Tama.
0: No, kay kamo, kamo nga mga ginikanan, kamo ron puro magkasinabot.
1: Tama.
0: Di man na pwede magyaw-yaw me in behalf sa inyo ha. Ha? Di ba kay ang inyong kasinatian, wa na muna na sinati. Oh. Ato na hibawon unya katropa. Hisgutan usab nato pagbalik unya about juvenile justice, kabataan o kriminalidad. Diri sa to ang programa nga Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.

0: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, katod ganinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: sa ko ka diha. Ano ko ka nangihi mo man gi isa-isa ning imong tiil diha?
1: Ah, ingon magud ang doktor nga.

0: 847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Nga nung gamugot mo na yung mong dagway?
2: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Nga naman.
2: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuunak mong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
2: Ha? Unsa man din kape ang dapat inun?
1: Premium Didri Coffee Mix.

0: Nanay Mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you. Basta naka-turbo.
5: Food supplement from Ehimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakidan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Sige par.
8: Exciting.
9: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
10: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Hindi nga programa, atod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Bullseye! At ng oras katropa, alas 8.13 na sa buntag. Katropa, sa panutso ng alain pang balita na kalap sunod sa 24 oras.
13: XFM Report.
12: Tulok ka suspect nga ni Surinder, gisaysay nga planado ang pagpatay sa negosyante dito sa Jensan. Detalye mga katropa, pinagi ni katropang Philip Oligario.
13: XFM Report.
14: Posible makatubang og kasong murder o robbery with homicide ang tulo ka suspect kami surrender sa mga otoridad tungod sa pagpatay sa negosyante nga si John Alexis RJ Punla, 27 anyos, residente sa Maria Teresa Yuma, Barangay San Isidro, Jensan, ni nakalabayng Hunyo 24. Giila mga suspect kasi ng alias Ali, 19 anyos, nga gikaingong suod nga higala sa biktima, alias Tasim, 22 anyos nga ahente og nakig transaksyon sa biktima, og si alias Sally, 26 anyos, nga pulos magpariente og residente sa Purok 7, Barangay Ligaya. Sumala ni Police Major Renato Dungka, Station Commander sa Police Station 2, nga planado ang pagpatay sa biktima. Nagpasangil matud pa ang duha ka suspect nga duna sila'y transaksyon sa dihang pag-abot sa lugar. Giatngan ang biktima og kalit gibunalan og martilyo hangtod sa mamatay. Gilubong dayon kini sa sapa nga nahimutang sa Purok 7, Barangay Ligaya. Samtang ang motor sa biktima gidala sa sapa sa Barangay Alegria Alabel Sarangani Province aron malibog ang pagpangita sa kapulisan.
15: Yun ang primary motive nila is yung money. Kasi that transaction, they are expecting the victim to bring 100,000 pesos. ongoing po yung ating DC-20, confirming with the meeting of minds of the prosecution.
14: Gikabutyag usab ni Kapitan Rais Bisaya sa Barangay Baluntay, Alabel, Sarangani Province, nga nakigtinabangay ang pamilya ni alias Ali kaniya, aro masiguro nga luwas gihapon ang suspect bisan isurrender kini sa kapulisan.
16: Kung kusa siyang mag-volunteer surrender, ay iton i-proper turn over ko sa ating right proper authorities. We will not tolerate any form of criminality sa ating barangay.
14: Dugang pangabase sa pahayag sa mga suspect, ilang giangkon nga planado ang pagpatay apan wala matudpay nakuha nga kwarta sa biktima sukwahi sa unang impormasyon nga nawala ang kapin sa 100,000 pesos nga dala niini aron pampalit og baka. Kahibaluan nga si John Alexis RJ Punla, ulahing nakita kani atong Hunyo 24 o gireport ni missing ni atong Hunyo 26. Nakita ang patayng lawas niini kani atong Hunyo 27 nga gilubong. Sa pagkakaroon padayo ng investigasyon sa krimen, aron masayran ang igong kaso batok sa mga sospek. Mga katropa, aron iwas kiang-kiang o sakit sa buto-buto, tumarna og premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
13: XFM Report.
12: Daga salamat katropa nga Philip Olegario si mong report. Atong balikan katropa si katropa nga Jonathan Soriano nas gawas gabahin mga katropa mitungod gyapon sa tuang topic nga juvenile justice, kabataan og kriminalidad mga katropa.
13: Live report.
12: Katropa nga Jonathan, balik kita sa tuang tulumanon. Aha na makakaron.
17: Yes, katropa ga mari karo mga orasan na paghihapon ta diri sa gawas gabahin. Kato gatiwason kini ato ag eksekutanan karon katropa mari kay napakoy pangutana ni Ma'am Analin karon padayon katropa ga mari kay nindot magud ni. Nindot ni na eksekutanan katropa mari kay
12: Nawala
17: so,
12: ka.
17: Nindot ni. So ato sang balik-balikan katropa ga mari. Ma'am Analin, uyon baka nga paubusan karon ang mga bata nga mapwede atong pakasuhan?
18: Uyon kaayo. Kaila ragi po ng kaayuhan, sir. Pagdako sila nga naay kahadlok. Muna, isada nga ipagawas nga balaog na. Ang bata nga 10 years pa, makasuhan na pwede kaayo kasuhan. Uyon yung kaayo ko isip o sa kainahan.
12: Uyon kaayo si ma'am. Si Ma'am Analin ba, isip po sa kainahan, unsa nga pamaagi sa pagdisiplina imuhang ginapatuman sa inyong panimalay para sa imong mga anak?
18: Kwan, ma'am. Pag makasala, ma'am, tambag, sulti, o ako gid pasakitan, ma'am. Basta makasala, magpasakit yung ko, gahadapit siya nakasala, sampol, lagan.
12: Mm.
18: Kanang tiil, ma'am, maog ginay akong dukdukun kung mahimog. Martilyohon.
12: Mm.
18: Kung ang kamot, ma'am, pangubi kanang kamot ma mao ginay akong dukdukon ipalata ko kada gid ma mga pagdisiplina makabalo ang bata ma nga hasya dapita nakasala
12: kana ba nga pagdisiplina imo na nabuhat sa imong anak ingon na ang pamagi
18: o ma'am ako gitan bisag gamay pa sila sa una ma'am dili man ingon nga bunal nga kusog pero kung aha sila dapita ma'am nakasala mo gid akong pasakitan sa ila.
12: Mm.
18: E mo gid ikipadako sa akong ginikanan sa una, ma'am.
12: Mm-hmm.
18: Nga bisan karon 35 na akong edad, mahadlokon ko sa akong mama ug papa.
12: Mm. So, karon kumusta ang imuhang mga anak kanang tawag ani, kaning 10 ug 12 years old? Kumusta man sila? Unsa imong nakita after nga gidisiplina ni musla sa imong pamaagi?
18: Kabalo sila, ma'am, sa ilang salaw, kabalo pud mga ayog pasaylo sa tao or sa ilang bisan kinsa nga ilang nasadaan sama nako ini ilang ginikanan amahan.
12: Mm.
18: Kabalo sila pa mo ingon og sorry ma dinan ako utrohon. Sorry pa.
12: Mm-hmm.
18: Dinan ako utrohon og nagid sa kanunay namo ma mga I love you na.
12: So sa ako ang nakita Ma'am Analin importante di ay ang kanang tawag ana kanang mga pamaagi nga pagdisiplina ba o pagtudlo kumbaga ang influence ba nga nakuha sa imong anak sa sulod sa balay. Yeah.
18: Tinood, ma'am, sa ako ginamataan, ma'am, sa akong ginikanan sa una, ma'am, nga dapat, good, ma'am, ang bata, mabalot sila unsay dili mayo o mayo. Kanang sama nang makasala, good sila, ma'am, dili. Tingon, ma'am, nga ato ra silang kanon sabton kay bata pa dili. Dapat, tingon, good, sa akong papa, mintras gamay pa, disiplinaho na kay sama sa kakoy, ma'am, nga baog. Kung gamay pa na siya, ma'am, nga dili nimo i-street. Pagdakuan na baog, gid gyapon na siya.
12: Mm-hmm.
18: Pero kung sa gamay pa ang kaoy nga bawog, imo ang alalayan siya nga mo istrit siya, magdako na siya mga istrit.
12: Grabe ka nindot. Inana
18: mo magdako sa pagdala sa mga bata.
12: Yung inana ang pagdisiplina sa mga bata.
19: Tama.
12: Mm. Ang uban mang good ma'am, kay ang rason nila, busy kayo muna, nga tagaan nila og cellphone, ang uban nagdako sa yaya, ang uban gisalig lang sa eskwilahan. Unsa man mo yung kaistorya, ana?
18: Da, ma'am?
12: Ang uban nga mga ginikanan tungod sa kabisi, pwede ba na ito himuong rason nga busy mo nang dili nila maatiman ang ilang mga anak?
18: Dili, ma'am. Ako, ma'am, busy man ko sa tanan panahon na narbaho man ko, ma'am. Pero ang ako mga anak, dili gid sa ingon, ma'am, nga imo sila ingon kay busy ka di kakatiman.
12: Mm.
18: Anytime man na sila makuan, ma'am, bisan paagi sa imong paglakaw sa imong anak ako, ma'am, maglakaw akong anak. Amping niya, I love you, uli niya sa anak yun ko, ma'am. Ay, bisan inana lang nga pamahagi, ma'am, imong anak-anak, makasapot o makabalo na siya nga inani akong inahan o akong amahan.
12: So, dili lang ingon nga pagdisiplina, pagpasakit, kung dunay sala, kundi pagpakita o sabog paghigugma, nga para po in return, makabalo sila unsa ang pagpakita po paghigugma silang isikatabo. Murag ingon,
18: oh,
12: anak. Kay dunay
18: iba. Mahalukon sa Ginoo, ma'am. Ah. Okay na yun sa number one.
12: Yun, yun. Tama, tama, tama. Kay dunay magoy po uban, ma'am, analin nga, mga bata nga, wala na anad ba og I love you sa ilang ginikanan, so wal nagkadako, muras lang hilasan, maminaw.
18: Oh, maulaw na sila, ma'am. Ako, ma'am, gaksyon ako akong anak, ma'am, human ko makapamunal sa ila,
12: mm,
18: sa tinood lang sa ako, nga kabalingon. Human ko mamunal, mayon na ko sa nasuri na gibunalan ta katungod kay na kay sala.
12: Mm.
18: Ano ko, ma'am, ayaw ko ninyo o buhati o sala na dili mo makabato na ko o sakit.
12: Mm.
18: Mayon na yun, ma'am, sige, may mga asilo, maghilak pa may halos akong mga anak. Inana ni, ma'am.
12: Wow, nindot, nindot, kayo mo pagpadako sa imong mga sa imong mga anak, ma'am Analin. So, makaasa mi nga.
18: O, ma'am, opod akong nadakan sa akong mga ginikanan na mga nag-inahan. Inaanap ko. Ako rin isa mismo anak, ma'am, bugtong, pero wala ko. Ingon nga, gitolerate nila kung makasala ko.
12: Oh, maayo, maayo. Kumbaga, ang imuhang natunan, gikan sa imong mga ginikanan, the way sila nagdisiplina sa imuha, o ang paghigugma nga ilahang gihatag sa imuha, mauna imuhang nadakan, o siyempre, mao po na imong gipasa sa imuhang mga anak.
18: Yes, ma'am. Okay na, ma'am. Okay.
12: So,
17: lamang natin, Analin. So, mga ito katropa nga, Maril. Dahil kasalamat, ma'am, Analin. Maninda sa buhay. Maninda na po ni
12: hilak, katropa nga. Nga, nung hilak, ma'am, kadi ang katropang zulatan. Kadungo ka rin kagpaghigugma sa mga anak. Oh. Hilak po kada yun.
17: Lalo. Sakto ito yung ni ma'am, Analin, katropa ang Maril. Ang pagmatuto sa bata.
12: Nindot, nindot. Dahil
17: sa punuan. Oh. Nindot, katropa ang Maril. Ang pamulong ni Ma'am Analin pero nakabuntagon. Isang totoo yung ingon na panakuha sa bata daw sa mas punungan sa kahoy. Pawag ang kahoy, dapat imong i-guide mo tulid.
12: Oh, tinood. Kaya kung ning dako na, unya usap pa na mo itulid, morang mabalik yun.
17: Mabalik. Pero pang marin. Kung baga sa kabaw pa ba, dapat pata pa ang kabaw, itrain mo nga kung aksyon ka kungag, imo siyang badlungon nga disuhagon, imo siyang pamaagi ba?
12: Oh.
17: Pero pag dako sa kabaw, manad na si mo, di na kasungagun.
12: Ah, mapo na yung version, ha? Mapo na, ha?
17: Bantay ka itong bata na, itong vlogger na bata nga si Kaukaw ba?
12: Oo.
17: Oh. Ang kabaw, kada ito niya giskwila, kaloy giskwila, bisitahon niya ang kabaw niya, mutagbo siya, ha?
12: Oo. Oh.
17: Naandad na ba?
12: Murag,
17: na katropang ba rin?
12: Murag ka ng sakit naman to ihawon, di ko kauno, ginadto ba? Katropang Jonathan, ang sige lang, kaya na taas na ito na ito ang isigutanan, pero ang iyamang kong ipamulong ni Ma'am Analin, katropang Jonathan, grabe ka dako itong impact sa mga ginikanan, usab nga na minaw, kay kato siya, parenting style, Ma'am Punto niya, katropang Jonathan, unsaon ba pagbalansi ka na bitong, dili magod pwede ng disiplina o disiplina lang ka always, dili pwede ng sige ra kang pamunal, niya ang imuhang anak, wakasabot nga nung ibunalan. So, mabuto nang ingong nilang katropang Jonathan nga, doon na yung manginikanan, maingon ba nga, dili na ko ginabunalan kay, mauna hinungdan nga, mag-rebuilding noon ang bata. Pero dili na ibut pasabot nga, kanabang bunalan ni mo, mag-rebuilding ang bata. Ang pagbunal di ay, doon na po'y ka nang, tawagan, kaakibat ba nga, pahimang no, or explanation katropang Jonathan nga, no? Ngano gibunwalan ka unya importante ipakita nimo yung paghigugma sa imong anak pag care sa imong anak kay kana ilahan nang madak-an ilahan nang matiman-an ka tropang Jonathan so makasabot ang bata. Kumbaga, balanse ba? Balanse nga pagdisiplina. No, dunay pagpitol o dunay pagpakita na kung paghigugmaan na ba?
17: Yes, katropaga. Tapos ang ni ma'am, kung nasayop, ang gibunalan yung katropaga. Maripo, pag humana na, explain nga nung gibunalan. Ano na nindot katropaga, Maripo? So, mot.
12: Yun. Sige! Katropang Jonathan! Kinain ng lupa. Ato aning palutson gyapon kay masin wa ko ka exit sa programa. At ang oras ka tropa, alas 8:25 na subuntag ka tropa ha. Inumara mo kape diyan sa Santo Plus Coffee Mix. Sige ka tropang Jonathan, go ahead.
17: Oh, okay, sumoto ka tropa Maria to nga pulso sa ka tropa karon na kumuntagon. Tropang Maria grabe nalin. Nindot kaya ang advice ba? Yahang gihimo karon. Nabamulong katropa mo rin, kato dako kaya ito impact na masimong ikon ka niya sa mga ginikan nga naminaw. Kaya sa Tita Darwinda, nag-comment sa Facebook Live karon na kung di pa lang siya busy katropa mo rin, marami mo participate po siya sa itong isgutanan karon nakabuntagon.
12: Ugma na po.
17: So muna ang itong pulso sa katropa, din sa gawas nga bahin katropa gamarin sa itong paglipot mo rin. Sa kidad sa Malaybalay. Ito mga katropa, itong pahimagnuan karon nga magdapayong rincoat talo unsa man ang panangga sa ulan ug init katropang mare kay sigurado juku karon sayo pa lang mubundak ning ulan kay nagindagi intaw sa dagkon katropang mare diri sa ato ang nahimutangan karon nga kabuntagon katropang inom dayon og anton vitamin C mao ni ang pagpabos sa atong immune system mga katropa. Wa ko nag-ingon sa magsakit kung maka santon vitamin C magsakit ta pero dili na pod malagtan katropang mare kay protektado ang atong immune system katropang mare gikan sa gawas nga bahin katropang Jonathan Lee Soriano programa ka Bullseye
12: report. Mao ka to mga katropa, dihang salamat katropang Jonathan Soriano sa imong update sa gawas nga bahin. Grabe kanindot nga mga pamulong sa usa ka inahan mga katropa. Usa ka inahan mga katropa nga dili uyon mga katropa ning ato ang balaod nga juvenile law kay matod pa niya. Mas nindot gid katropa katong ato ang pamalakad sa una, pamalaod sa una katropa nga kung ang anak dunay sala si kuanan jud pahamtangan gid katropa og kanang pagpitol ba pagsilot sa inyong kaugalingon nga pagsilot nga di pod malad-an nga di pod katropa nga masakitan gid pud inyong anak. O yun sab siya mga katropa nga ibalik sa eskwelahan katropa kining katungod sa mga magtutudlo mga maestra maestro katropa nga mupitol sa anak. Ah, kana ba nga sitting on the air butangan og libro mga katropa no bahalag kapoy kininto di sa Dublin. Kagi mangita ana mga katropa. Laing pagpitol kanang bunala ng imong kamot kay wa ka kapanghingoko. Ah? Unya kusion pag inang imong bulog. Ano na pa, hapakon ka pa og chok og eraser kay galingag-lingag ka, di ka maminaw. No, kana nga mga pamaagi kanya ito, pagpitol sa mga estudyante, ang gusto mahitabo ni Ma'am Annalyn, isip usa ka ginikanan. Basta lang, doon siya gingon, basta lang nga, dili, masakitan na nga akong anak. Masakitan to the point ka, tropa, nga kanabang nga, mabali, kanang masamdan, maduguan, kana nga pagdisiplina, kana di na ginamayo. O sa kainahan mga katropa nga dunay pagtan-aw katropa kalahian sa mga kabataan karon og kaniadto di man unta pwede nga ikumpara nato ang kabataan kaniadto og karon mga katropa no pero gisayt lang nato ba unsa ang mga pamaagi katropa nga pagdisiplina kaniadto unsa effect og ang versus sa pagdisiplina karon og unsa effect mga katropa tungod ligi niining juvenile justice mga katropa diin giwad ang katungod ang mga maestra. Lakip na ang mga ginikanan, mga katropa, no, sa pagdapat sa ilang mga anak. Maumagi na ang pinakapunto diha, mga katropa. No, doon ay protection ang mga kabataan. Doon ay protection. Unya, ang juvenile law, mga katropa, no, nagtudlo, mga katropa, nga ang kining 15 years old below, dili mapriso. Nindot unta nga pamaagi or nindot unta, mga katropa, nga ilang gustong mahitabo no aron maproteksyonan ang mga kabataan pero ang nahitabo mangud katropa kini nagamit katropa nga ang mga kabataan no naindikan sila ba o kanabitaw nga tawo kana kada bang mga dili maayong influensya mga katropa unya nasayod sila nakahibalo sila katropa nga sila protected sa law. Mao na nga ang ilang unahuna okay ra ni siya buhaton kay di ta ani mapriso. Shout out ko sa Poroca 9 Kabanglasan, labi na sa Baldivino family kay Oni Baldivino kang tata Tamula Batulina family, Bungato family, Antipatia family, Pites family, dia sa Gumapo family nga nagapaminaw karon sa tuang nga programa mayong buntag.
19: Good morning.
12: Salamat kayo sa mga taga Kabanglasan.
19: Thank you.
12: Mami Josie Tinambunan, tama po kayo. Kung utusan, lahi ang itsura, magbungol-bungol na. Oh, dahil yan sa cellphone. Ya, wala ba tayo laing sisihon ini mga katropa? Kinsa may sisihon ini? Mga ginikanan ng hapon. Amulin nagikan ng cellphone, di man maistra naghatag ana. Ato siyang palutson katropa be, ato ang paminawon ni mga katropa. Unsa man gining, unsa ning juvenile justice mga katropa? No, unsa ning juvenile justice, dunay pamahayag diri mga katropa ang author ni ini. Si Senator Kiko Pangilinan yung mahinungdan sa tanan. Maoy, gisisi sa tanan mga katropa. O, unsa ning juvenile justice, katropang Rustom? Ato ang i-play mga katropa. Paminaw na to ha. Ang kaning unang kwan video. Walay tingog. Wait lang. Otro ha, katropang Rustom. Doon ako isayop dire, otro ha.
20: Confined, nariyan sa batas na dapat may parusa angkop sa pagiging menor de edad. At meron naman talaga. Pwede talagang manatiling confined involuntarily, mandatory confinement for many years. 2-3 years pwede yan kung ikaw nagkasala bilang menor de edad. At nabanggit din niya, pero hindi ito ang nangyayari sa baba. So baka ang problema ay sa halip na amendahan yung batas, patupad ng tama yung batas. Pero ganun pa man, pakikinggan natin ang magkabilang panig. Ako'y naniniwala na ang kakulangan talaga is the implementation of the law rather than amending the law. Dahil pagka na-implementan ng tama, within 24 hours ng report, dapat ang batang involved sa serious offenses ay idadala na para sa mandatory confinement. Mabilis ang hinihiling ng batas na kilos ng gobyerno. Pag hindi ginawa yan, hindi yan problema ng batas, problema ng implementasyon. Kaya tayo ay bukas makinig, tayo ay bukas dun sa mga minumungkahi, pero ang ating paniwala, ang ating obserbasyon ay mukhang may kakulangan hindi sa batas kung hindi sa implementasyon niya ito. Dahil uulitin ko, yung mga 12 to 15 na nag-serious offenses, hindi dapat pinapakawala yan at mayroon parusang angkop sa edad nila. At maaari silang manatiling naka-confine involuntarily. Ibig sabihin, wala silang karapatang lumabas. Their liberties are limited by at least 1 year and it can be even more. And finally, siguro, kailangan lang ipaliwanag, hindi po tayo nasas. Kumbaga, ang sinabi kasi ng ating butihing senador, na siya ay para doon sa mga biktima at ako naman ay para doon sa mga akusado. Hindi po. In fact, yung amendment natin sa batas na ito ay dapat bigyan ng assistance, suporta, counseling ng DSWD ang pamilya at kamag-anakan ng mga biktima. Mandato yan. At pag nagkulang ang DSWD dyan, sila'y mananagot. Hindi tayo panig sa mga kriminal, hindi tayo panig o sa mga children in conflict with the law o yung mga inaakusahan. Hindi rin tayo panig basta-basta sa mga biktima. Panig tayo sa interes ng pagpapatupad ng tama ng batas. Dahil alam ko, pag tama ang pag-implementa sa batas, lahat makikinabang. Dahil nariyan naman ang mga provision para dun sa mga naging biktima at para dun sa mga children in conflict with the law. Nariyan sa batas na dapat...
12: Mauna iyang pamahayag katropa. Muna pamahayag ni Senator Kiko Pangilinan mga katropa. Mahitungol aning juvenile law mga katropa. No, under sa Republic Act 9344 mga katropa. Kinimangod sistema ani katropa. Kini nga balaod. Nag-atiman ni mga katropa sa mga bata nga na-appeal sa krimen o children in conflict with the law mga katropa. Mula gito. Edad o kriminal nga responsibilidad 15 anyos paubos, exempted di sila mga katropa sa criminal liability. Dili sila kasuhan sa korte pero muagi sila og intervention program sa LGU o komunidad. Para sa seryosong krimen sama sa murder o rape, ibutang sila sa involuntary commitment sa youth care facility, mga katropa. Samtang ang labaw sa 15, pero dili mo abot o dili mo lapas sa 18 anyos, mga katropa, exempted pod kung mapamatud-an katropa nga walay, kung walay discernment, meaning wala sila nakasabot sa ilahang gibuhat. Oh. Mauna ang batas. So, kung ato ang paminawon si Kiko Pangilinan, mga katropa, tanan daw, kitang tanan, makinabang ni ini nga batas kaning juvenile. Dili siguro kita tanan makinabang. Ang makinabang ni ini ang mga kabataan. Kita, nga mga dagko, bisan pa siguro og laparuhon ta, luwaan ta, o lubaon ta, simba ko. Huwag kita'y kalaban-laban. Ah, di kita makinabang ni ini juvenile justice. Oh. Kay kini, batas ni, balaod ni, para lagi sa mga kabataan. Below 15, dili gid sila mapreso. O, klaro kayo nag-iingon niya mga katropa. Pero 15 years old and above, basta dili mulapas o 18 anyos katropa, pwede sila katropa prisuhon. Pwede sila prisuhon. Pero pwede po dili prisuhon kung ilang mapanatud-an katropa o mapamatud-an nga wa sila kahibalo sa ilang gibuhat. Di ba? No, ingon anak ka sayon. Ah, pakuanay na lang ni mga katropa, pa maayuhay na lang ni og abogado. Oh, mo ni mahitabo nini. Pa maayuhay na lang ni abogado katropa nga pamatud-an kay gawa ni siya kahibalo sa iyang gibuhat. Tan-aw na totoo mahitabo mga katropa dito sa dito mga katropa sa Leyte mga katropa. Ang isa ni Edto ni adto katong 14 anyos wa gyud to siya nakasuhan. Wa gyud to siya nakasuhan mga katropa ngano man below 15 man siya. Klaro nga wa siya kahibalo sa iyang gibuhat kuno. So, quits. No? Quits mga katropa. Katong mga nabiktima, na-quits. Pero katong 15 years old mga katropa, nga gabagulbol siya. Ha? Gabagulbol siya mga katropa. Kaya nga nung siya mo'y dutan, nga ang iyang gidala, revolver man daw. Ang iyang kauban man daw, nagdala atong... Atong 45, nagpabuto katropa, yung anong naabot, 40 kabala katropa ang napabuto, ngayang dala, revolver man daw. Na doon na siya, katropa, ay kanabang tawagan na, kasuko, kay nganong siya ang gidutan. Nganong siya daw ang gidutan, mga katropa. Aware siya, mga katropa, nga doon ay juvenile justice, kahibalo siya, nga dili daw siya mapreso. So kung tanawan ni mo ilang reasoning power, mga katropa, tan-aw ni mo ba, kung ikaw maghuna-huna ka, mag-imagine ka, iyahamang galing na paggawas ang iyang reasoning power, katropang iyang kaligot-got, o ang iyahang gibati, katropang inferiority, kay nganong siya ang dutan nga. Inana, doon na siya mga rason ba? No, meaning, kahibalo siya mo analyze mga katropa, gi-analyze niya ang panghitabo, nga dapat dili siya ang dutan, kay dili iyang armas ang daghang gipabuto. Dapat dili lang siya ang dutan. So, diha nga level sa pangutok sa 15 years old, kana ba mga katropa ang gitawag nato nga mga kabataan? Kana ba ang gitawag nato nga bata katropa nga dili kriminal? Inana ba nga to ang gitanaw? Mauna yung nakasulod mga katropa sa to ang pamalaod mga katropa. No, mauna yung nakasulod under 9344, 15 years old kay matud pa. Matod pa sa human rights, mga katropa, walay bata nga kriminal. No? Children are not criminal. Pero kung tanawon ni mo, paminawon ni mo ang ilahang reasoning power, nasayod gid sila sa ilahang gibuhat. Nasayod gid sila. Og nasayod sila nga dili sila mapriso tungod kay cover sila sa juvenile justice. Now, atong balikan si Kiko Pangilinan. Mao ba ni mga katropa, mao ba ni Senador Kiko Pangilinan ang 15 years old, 15 to 18 years old, nga dili mapriso kay mapamatud-an nga wa sila kahibalo sa ilahang gibuhat? Mao ba ni nga klase sa mga bata nga imuhang gipaglaban? Doon na naman tatay existing nga law. Oh, pero kanisya manggod, gibuhat nila para kunuhay proteksyonan ang mga kabataan, no, batok sa mga interest ba kani pagpanakit mga katropa or other crimes mga katropa nga malambigit ang mga kabataan nga tungod lagi kay vulnerable magud ni sila, no, huyang ang ilang pangisip. dapat dili kaso ang i-file kanila kundi kuanon sila baka nang tagaan sila intervention. Intervention katropa nga imatuto sila mga katropa dili sa prisuhan. O mao man gani ang purpose ni ini. Pero sa tuwang nakita mangkod sa tuwang nadungog mga katropa sa usa, sorry to mention, sa usa ka kriminal nga 15 year old. Diha na to makita mga katropa nga lahi ang dagan sa iyang pangutok, dinagko ang iyang gihuna-huna, nasayod siya sa iyang gihuna-huna. Kay kanang reasoning power nga iyang gibuhat dili na pang 15 years old kay mo tanawon. No? Kahibalo gid siya nga nakapatay siya. Kahibalo siya nga unfair para sa iya kay nganong siya ra, kay revolver ra iyang gamit. Ug nasayod siya nga protected siya sa juvenile justice, mauna nga inaana siya ka frustrated ka tropa nga dili gid siya dapat na preso kay protected siya. Mao gid ang nahitabo. Oh. Mao na nga todo explain si Kiko Pangilinan. Ha? Huh? Explain yung tama niya, Uncle. Kay muha na ba niyong gimugna nga batas niya itong 2,000 size? Kung ako na sayo. 2006, mga katropa, kininaamindahan mga katropa, or sorry, finally, nahimong balaod nun. No? Nahimong balaod nun kini Republic Act number 9344, mga katropa. Kon children in conflict with the law, mga katropa. Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, mga katropa. So, grabe ang panghitabo karon. Dili lang na katong sa Tacloban hitabo, ha? Daghan pa kaayong mga krimen, mga katropa. Doon ay kalambigitan sa mga batanon. Dili sa malay-balay. Ha? Dili sa malay-balay, mga katropa. No, pila ka mga batanon diha, mga katropa, ang nalampigit, mga katropa, sa crime. Pila ka mga batanon na kaning si panawag diring halata kayo anong tanaw sa akong programa. Ay sa si panawag kay nagprogram ko. Ah, diri sa malay-balay ka tropa, no, makita nato mga bata mangawat. Oh, malambigit sa pagpangawat. Malambigit sa illegal nga droga. Hmm? Napa sa K-12 maligya nang illegal nga droga. Gigamit mga katropa ang mga kabataan nowadays tungod kay nasayod ang kining mga hamtong mga dagko nga dili mapreso. Gihimong runner pagali tigbaligya og syabo kay dili mapreso. Iagi rag intervention. Pila ka gubot ang nahitabo dias Barangay San Jose, dias Barangay Kasisang. Ha? Huh? Pila ka kabataan ang girescue diyan ni Kapitan Jigs Haroy. Good morning kanimo diha ka Kapitan. Og ni kagawad Himarangan, no? Pila ka mga batan-on diha ang giton over mga katropa dito sa DSWD. Kay mabuntagan, magrayot anang kalsada. Wa pay mga himasa, ha? Wa pay mga himasa. Muli pagbalay mautana pagaling maunsay sud-an. Mga hilas na kayo. Managaway, managrayot niya, unyang awayan, babayi. Ha? Babayi nga, di kaya ba lumuhunggas? Wapay, di ba, ang kinabuhi? Si, ingon anak ba? Doon na pa'y ni-report din sa tuang taga Barangay San Jose, nga giguba ang iyang kubo. Gipalaya siya sa mga batanon ng mga grupo nga taga Kasisang, ang taga San Jose, kay matod pa, ilahado na nga area diha, diha sila maglabing-labing sa uyab, diha sila magdula, mag-inom. Giguba ang balay pero ang taon ang senior citizen way mabuhat ngano man. Di man makasuhan ang mga bata, di man mapreso. Aware ang kabataan nga dili sila mapreso. Oh, mura ba og kini bitaw nga balaod mga katropa, no? Kini nga 9344 nga balaod mga katropa. Ibis nga gimugda ni siya para ang tumong maproteksyonan ang mga kabataan batok sa mga interest mga katropa. Ang nahitabo, gigamit kini sa mga kabataan ug sa uban nga dunay dautan nga interest. Aron katropa nga kanabang successful katropa nga mabuhat ang unsay gustong buhaton nga illegal. O, sawas ang giingon. Illegal trades katropa gigamit ang mga kabataan kay di mapriso. While walay kahadlok ang mga kabataan mo buhat og dautan tungod kay kahibalo silang dili sila mapriso. So unsay nahitabo karon? Ang nahitabo mga katropa, ang mga kabataan, tungkol kay wala sila kahadlok, no, sila ang nahimong rason or sila katropa ang nahimo karon nga problema sa katilingban. Na imis ang mga kabataan, matod pa ni Dr. Jose Rizal, pag-asa ng bayan, ang mga kabataan karon mga katropa, moro na nahinoy na himo katropa nga hinungdan nga nagkagubot. Gubot ang ato ang amo. Dili na safety katropa nga ato ang paglakaw, dili na safety ang ato ang pagsakay og mga public vehicles. Kay ultimo ang mga kabataan karon mga katropa, di na nimo masaligan. Moro bag anytime katropa nga dunay mahitabo nimo nga ang ma-involve kabataan, ang nakahadlok ana wa kay mabuhat. Taman ra ka sa hilak og kasuko, wa kay mabuhat tungod kay dili lagi sila mapriso. Doon na manggali mga minyo nga pila pa edad, 13, 14, 15. Doon na yung mga, pastong gibalita itong ganihang nga katropa nga, sorry to mention again, katong gipatay nga 17 anyos, nga usan na kainahan. Meaning, kanang mga pangidaron, doon na sila kaugalingon nila nga decision mga katropa. It's either dili maayong decision or maayong nga decision, pero kanang mga pangidaron, karon nga panahon mga katropa, na dili na sila mangmang. Kahibalo na sila sa ilahang gibuhat. Kahibalo na sila sa unsay tama, unsay dili. Pero choice nila katropa kung asa sila sa tama ba o dito sa dili, tama nga binuhatan.
1: Bullseye!
12: So why not consider nga kining sugyot sa mga senador like Senador Ruben Padilla nga paubsan mga katropa nga to sa 10 anyos mga katropa. No, kining mapriso nga kabataan nga makahimo og kalapasan sa balaod. 10 anyos karon maguyab-uyab na. Wala ka na sayod kay busy ka sa imong trabaho diha inahan. Ah, oh, duna pa isa ka video diri ka tropang Rustom sunod ni ini. Atong paminaw na pud ang pamahayag ni dugang pamahayag ni Kiko Pangilinan ka tropang Rustom. Okay.
21: Kung bitiw na salita ng bata, dito sa video na sinasabing ginawa namin ang krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan, ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad, 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan niyan, yung magwad killings, dahil sila'y menor de edad nung naganap, pero sila'y 16 at 17, sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila'y nakapulo ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil minor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Ano nga ba ang tunay na mga provision o tunay na mga posibleng mga pag-implementa ng batas at ikumpara ito dun sa mga hindi tama o kaya disinformation? Unang-una sa lahat, hindi po tama at hindi ito naaayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number one. Number two, hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na menor de edad ay dapat pakawalan. Number three,
12: pero
21: hindi
12: unsa may nahitabo? Unsa may nahitabo karon?
21: Below 15 at up to 9 years old at ikaw ay nagkasala ay dapat kang pakawalan. Maliwanag. Noong 2006 na ipasa yung batas, nakita ang ilang mga naging problema sa implementasyon ng batas. Kaya noong 2013, ito ay inamendahan. Under the chairmanship then of now Senate President Chis Escudero. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. Ngayon, itong bitiw na salita ng bata dito sa video na sinas...
12: Gibalik na. So, sa iyang pamahayag mga katropa, ano, klaro kaayo ang statement ni Senator Kiko Pangilinan na iyang giproteksyonan ang batas nga iyang gibuhat. Oh. Iyang giproteksyonan mga katropa. Iyaha man ang gibuhat nga batas. Uwag siya plano mga katropang baguhon eh. May mana siya niya kay galingko drama na siya diha. Unya-unya gawas niya sa iyaha nga diha sa iyang opisina sa Senado. Doon naman na siya sa kenan nga grabe kanindot. Diretso sa balay niya. Pag-abot sa balay, ang iyang mga anak, dito mga dagko naman, o yan, nagdako pong tarong mga katropa kay elite family. Wag niya siya plano. Wala man kung niya nakita mga katropa ba, unsabi ito'y panghitabo sa ground. Wala niya na sinati, pero kinisiguro mga katropa, o ka nang hold up on, tutukan mga katropa, o bata nga nagsimot-simot o rugby mo. Bisan siguro og walay session ng Senado, marag gusto siguro niya ba nga magpa-special session kay ihang baguhon, ihang batas. Kaya, wala lagi giingon nga dili mapriso. Kay pagka 18, legal age, pwede na prisohon. Kana kung katong bata ang nakasala, nakakomit og crime, mga katropa, napamatud-an nga doon na siya ay sala, og naasya dito, nagpundo sa kaning bahay pag-asa. Gi-undergo siyang intervention. Kana, posible na. Pag-abot sa insakto nga edad, pwede siyang mapriso. Sama si mong giingon katong mag-gaod siblings nga nahitabo mga katropa katong gipatay itong doon ka magsuon sa ilang adapted. Pero manggod, kini maging juvenile justice katropa, nakabutang manggod, pwede dili mapriso ang up to 18 years old kung mapamatud-an nga wala siya kahibalo sa iyang gibuhat. Kumbaga, nga nung lisod-lisuron man nato ba nga to ang batas? Kung nakasala, nakasala. Diba? Sa tuwa bitaw, bisag mga daggo, bisag wapagali katropay. Kumbaga, gipreso ba? No? Gipreso, gipahamtangan, nagsilot katropa, bisan o ka nang way sala. No? Bisan o ka nang giframe up lang na preso, labidag pobre nga way ka-afford o kabugado, preso man gali. Kini pa bang dunay klaro nga pagbuhat mga katropa o sala? Ano nagbuhat pa tayo ngayon yung balaod mga katropa? O wala, kumbaga, nakahimo siya ba o additional force, additional labor katropa, additional budget, gikan sa gobyerno? Ngayon na ni Ramanda ay ang hantungan. Kagasto-gasto rata. Unya, moral ba itang daghan o bahay pag-asa? Aharam ang bahay pag-asa dere. Ha? Kumbaga sa kadaghang krimen, sa kadaghang mabuhat ni krimen sa mga batanon, nga itubutang sa may pag-asa, magduot. Nga no, katong mga batanon nga nagrayot, katong mga batanon nga nalambigit sa kanang di maayong binuhatan di sa kasisang kung San Jose, asa naman na ero, di ba gibuyan ha? Di ba gibuyan? Oh, under monitoring? So, unsay may tabuan na, muda ko ang mga kabataan katropa nga magsalig sila. Na pa siya gimension nga mali ang pagpa-implementar sa batas ay ditagain niyo na og ngipon diha kamo man diha nagbuhat ana. Iba? Do na patay prisuhan nga nagpakauntag mga piniriso. Duwagan pa ning bahay pag-asa nga nagpakaunta diha gipang butang dana mga katropa nga mga bata, mga kabataan. Manong di na sila isahon ta nang desprisuhan. Talagi bata lagi daw. No, kining makasala nga batanon, aha man na sila dalon. No, unsa may tabo man sa bata mga katropa kung aduna siya mabuhat nga paglapas sa balaod unya kay under juvenile justice di siya pwede mapriso. Asa siya dalon? Unang-una katropa, no, unsa may tabo sa bata? Tulo mga katropa ang may tabo. Diversion programs, no, para sa gamay o non-serious nga krimen, mag-reconciliation, no, bayad sa nabiktima, community service, counseling, ug uban pa nga uban pa imbes nga sa korte. Oh, muna na hitabo kanang mga nagrayot diha na nagsumbagay na nagisi ng kilay. Na diversion programs ang gibuhat niya na abuto na sila tanan kauban ng ginikanan. Kauban ng ginikanan mga katropa unya magsinabtanay. Oh, gawas dayon. Kapoy na dahang pakanon. Oh, ikaduha katropa unsay may tabos bata katropa dito sa bahay pag-asa. 24 hours nga pasilidad sa LGU na siya og sa NGO katropa no para sa kaning children in conflict mga katropa with the law. 15 to 17 years old katropa nga naghulat sa kaso sa intervention. No, samtang katropa nga nagpaabot sila katropa sa kaso pag-abot og 18 dito sa sila sa bahay pag-asa ibutang. Lain na po ni kapakanunon dito. Kasi napakaon, anak. Ikaw, ako, kita nga taxpayers. Los-los na yung balaod. Unya, kung mapamatudaan pagin mga katropa nga wa siya kahibalo sa ihang sala, pwede siya pag-auson. Huh? Dito mga katropa, kani magod ang intervention buhaton ni Wal nga naa sa bahay pag-asa. No, na, doon ay social worker, katropa. Social worker. Susweldohan na pod. Psychologist! Agoy, grabe ka dako ni sweldo. Doctor o counselor nga maghimog individualized plan mga katropa. So, daghang involved. Lagi, kay para maproteksyonan ang kabataan. Maproteksyonan lagi mga katropa. Muna di sa prisuhon, iagi sa mga katropag intervention dito sa silang magstay sa bahay pag-asa. O yan, pag makita dito nga medyo nabago na, nabuutan na, pag-auso na po. Hay, salamat, wa na preso. Ikatulo katropa, nga mahitabo sa usa ka bata, intervention o rehabilitation, no? Para na sa mga ubos 15 anyos katropa, o para sa 15 to 17 nga walay discernment. But pasabot ni ini, wala sila nasayod katropa sa ilahang gibuhat. Muna na ang giingon. Pag humani mo din ha, ugikan kag bahay pag-asa, mapamatud-an katropa nga wa ka nasayod sa imong gibuhat, mag-undergo gihapon ka og intervention og rehabilitation mga katropa. No, grabe ka kuti nga proseso. Under ni ini nga batas mga katropa. Nagasto kita og kusog, nagasto og panahon, nagasto kita og kwarta. No? Para lang gid katropa nga maproteksyonan ang mga kabataan nga nakabuhat og salaon. Pero again, lagi lahi na ang mga batan-on karon. Oh, ikaw nga usa ka sa nabiktima or pamilya ka sa biktima, uyon ka ba niini? Ha? Di ba kitang tanan ang ato ang singgit hustisya? Mas mutuo pa siguro ko kung ang ginikanan ay nakahimog sa laod mo ibutang sa prisuhan. Ana mo ra accepted pa na. Numan, dakong factor sama sa atong interview gines Ma'am Annalyn, dakong factor ang ginikanan ka tropa sa pagpadako ka tropa sa ilahang mga anak. Unsay batasan sa imong anak, mao ka, ingon anak ka. Ayaw ka suko. Kundi mo batasan para sa batasan sa imong anak, no? Kung unsay iyahang ginabuhat karon, unsay batasan, ikaw ra gyapon hinungdan ni anak nganuman, do na kay kakulangon. Dahil sa pagpadako sa imong anak, doon na kay kakulangon. First call sa imong anak is ang ato ang panimalay. No? First teacher, ikaw nga ginikanan. Labi na, ikaw nga inahan. Doon na'y ubang inahan mga katropa, tudluan pagpamakak ang anak. Bisag na sa Bohol, mingon nga tuag Manila. Doon ay mga inahan ang mga ginikanan. Gamito na ilang mga anak sa personal interest. So, unsay imuhang i-expect, anak. Mamot ang panahon, ikaw nga ginikanan, una yun, gyapon ka na imong anak. Atong oras, alas 8:57, ipadayon tani atong topic ugma mga katropa, kay taas kini nga hisgutanan. No? Padayon tani nga topic ugma pohon mga katropa ha. Ato sa nipalutson, isa ka balita diri katropa nga Rustom. No? Kay matud pa mga katropa mukabat sa 2.8 million pesos nga capital assistance giapod-apod sa Don Carlos Bukidnon. Ang maong balita katropa pinaagi ni katropang Jessa Cleopas gikan sa PIA Bukidnon.
0: XFM Report.
1: Dako ang kalipay sa upat ka grupo nga lumulupyo sa Don Carlos Bukidnon. Human nilang nadawat ang 2.8 million pesos nga capital assistance etong Hunyo 28 ning tuig sa Municipal Hall ubos sa Sustainable Livelihood Program kon SLP sa DSWD. Diin mata grupo nakadawat og 700,000 pesos alang sa ilang panginabuhian sama sa itik production, ready to lay chickens ug agricultural supplies. Ang maong ayuda na himo posible pinaagi sa paningkamot sa lokal nga pangagam hanan, inubanan sa Municipal Social Welfare and Development Office o DSWD ang malampusong turnover sa maong programa. Gilauman nga mapadayon o mapalambo sa mga beneficyaryo ang ilang kipuhunan aron makatampo sa pag-asenso sa ilang pamilya o sa tibuok lungsod. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kina si Jessa Cleopas sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
0: XFM Report.
12: Dayang salamat at katropang Jessa, nanukad gikan mga tropa sa Philippine Agency mga tropa or kung na PIA sa lapid na itong dila Philippine Information Agency. At ang oras sa alas 8:59, unta yung oras ka tropa. Oy, available ato ang mga produkto sa Yes to Health Drinks sa ito ang station. Mapalit na ito mga produkto sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix. Uban pa mga paborito ninyo ng mga produkto mga katropa ha. Saka lang mo dito sa itong sibiyanan, dito sa 101.7 XFM Bukidnon. Yung mga katropa sa Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City, Bukidnon. Og mapadayon ta sa itong hisgutanan. May tungod katropa sa juvenile justice. Unsa kini mga katropa? Unsa maayong buhaton ni ini? Og kinahanglan ba katropa?

0: ay kalahian. Sa una, og karon.
1: Ingon, ani ni siya, kapitan. Sa una, wala tunsa, mulingin ang buwan bago magpakasal.
0: Karon di ay.
1: Karon, kapitan, huwa tunong sa, muda ko ang tiyan bago magpakasal.
2: Exciting!
3: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka wak-wak sa imong buhok.
4: Hi, Moni, laay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Nanawagalik ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
4: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Wak-wak kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, marato na kaayo ni oy. Sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayos sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masa

0: Subscribe pa jud ka kay maayo kayo sila mong serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair band, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Juliet Arroyo Bailon. Dere San Miguel.
3: Kung inong na ako tulog ka ba?
2: Kaya panapit man itong ako.
3: Juliet, oh, hindi ko ka ano.
2: Mga nang edad na ako, pag ako nakabati ka. Saan itong plus gold, di tagaan ko tulog ka ba? Panakit ka niyong marag nag-us-us din sa akong tiis. Dere?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon. Para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
5: Zaton Plus
4: Herbal Oil. Garantisado.
5: Maaasahan
4: sa sakit na katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Zaton Plus
5: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
4: Zaton Plus
5: Herbal Oil.
1: Zaton Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Lami nga kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos ang tiyan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing guntag, antong pag-gabi, guntag na po. Walay halang yung patukuto. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni si Dr. Say Yes to na ano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Merienda time na!
8: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
9: Punta kayo na niya at karon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Lagwa po. Oh. Sinaon-taon tingga sa bunga.
9: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
10: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
9: Kaya na kami salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa harvest? Dako ko harvest tungod sa Crop Gold.
9: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
12: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hoy, Mr. Driver! Ang mata sa karsada, dili sa paa.

0: sa bukan dia. Ah, ano ko kan lagi hi mo mga isa-isa ng imong tiil dia.
1: Muli ingon magudan doktor nga. Ah, di ko mag-alisag bugat.

0: Zong, nagpilay niyong gasolina?
1: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: nihala naon sa maninga kong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bago manunta ni gasolina malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid nyo biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa. Beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
4: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Nano man?
5: Na, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Shetir Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
9: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
10: Mmm!
9: exciting!
10: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka. Dagang kaayong trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like you, basta naka-turbo.
11: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kuso, o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
11: Turbo, food supplement from men, mapalit sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Siya par.

0: RJ, kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Akwan, Kap, nangota na siya. Kung kinsay wa kasabot.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
2: Para sa DNMs?
1: Para sa turnyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
2: Sure, Kalis. Dalong ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sigayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maka o klabumaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Yes!
7: Oy pare, nausagog ka. Kung bago ba mo sa imong uyab, ayaw pamugos. Isang asar may namabot imong kamot pare. Masugo ba diyo kang mabaliban? Exciting?

0: Kauban ang duha ka ubo og dinhi.
1: Ako pare, problema pare.
2: Pare, kalma.
1: Inom. Kaon, na pare. Asa pare. Buraga. Relax sa pare kay buraga di daga na mga balay pare sa kubalan na pare.
2: Mauna kong ingon ni mo ba, palabi man kong kag-inom. Unya na lang ta uli pare.
1: Ha? Ang alam ba pare?
2: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
3: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
5: Yes, to help!
6: Zafran Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
7: Ako si Don Don from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Nimbas ko gang lawas. Ay, para sa una nga kape nga akong ginom kaniadto nga maglabad. Ramay noon akong ulo. Karoon nga nag-Santon Plus Coffee Mix na ko. Astan, yahayas ang pamatik. Basko, iluya ba? Busa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni iba. Makaingon dyan mo. Ang nga, oy. Wala dyong si Miloya, oy.
6: Santon Plus Coffee Mix. Tatakyas to health. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya, Permi Mabilar, kay paggabi man ang duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata.

0: ang armalikayan, mga makabatunog, glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa buhol buto o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong na, dili na kayo papabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata.

0: ako gitry one hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag dibalik akong pagka-agisibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Sis the Pain.
6: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. May one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regul. Paspas kayo mawala ang pain.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: Symptoms persist. Call the doctor.
7: Munta ganda, ano yata karon din niya sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, ano yata nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Lagwa po. Oh. Sinaon-taon ting ka sa bunga.
7: Ya, unsa may mga kasturiya sa ubar nga wapag kagamit?
8: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya na kami salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
10: Pahin sa Marvis? Dato ko Marvis, tungkol sa Crop Gold.
7: Kaya, upan pa niyong nga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos Bukidnon o Immaculate Pharmacy sa Quezon Bukidnon.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hoy par, pakurati magudang iyong pitaka diya nga. Ang sulod sa pitaka, puro rin mga resibo.

0: XFM.
1: Gusto mo na mag-isalista rin mo ng kapelya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Gusto? Oh! Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko sukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan o musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanino Vero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-tiktinag. Santon Plus kasi effective siya.
6: Iya, sa akin, Lamawan. Kaming araw ko, 1976, kami siya nagsugod. Dili nga nga siya maayo ang antibiotic na o nga dito nagpapaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang bibig ko katulog doon. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nga yung gamugot mo na yung mong dagway.
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Nga naman.
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape.

0: Jim Agustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutaconjec with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjec and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan.
6: Santon Vitamin C, the

0: dili tagud ko kadula sa akong mga pagmangkot. Pero suka na kainom ko sa Santong Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukutan, ubili kong pagyod kini.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santong Vitamin C.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, na ako'y 20 pesos, magagrocery na ko! So karga na minaw ko sa X, wala ko kagrocery oy! Alang alama, naalam ay CCTV! Ha! Exciting?
5: Mga katrupa, exciting! Mga katrupa,

0: XFM.
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
2: Wag naman!
1: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige!
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige!
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos na chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nagsiyok akong bumog, piging nagsiyok. Nang loko mabumog. Kasi kaayo to, di inom akong Santon Plus lang. Marti akong dumintin. Maayo, kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, pwede ko kayo kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa pantang lawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday si Neil Canyero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong paltes atong niaging wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Pero nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado, si Balo Panteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig po sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas ako blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw o lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortic. MEP Pharmacy and K-Real Pharmacy sa Manolo Fortic, Bukidnon.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy, Mrs. Ako rati rago ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaghuran nga anak. Dili na iya, ha?

0: Ay, oo. Mananagat gito akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapang yapon.
1: Ala, yaway! Ala, ito inong papa.
0: Ay, siya akong papa? Na, hantong karon, missing pa.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer, sige na jug sakit akong kutukuto. Nya, nagsuka pa jud ko pait. Isulayan na ko inom ning Santon Vitamin C. Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lamit na jud kaayo akong paginaw. Wala na ko sakit akong kutukuto.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Million the time na.
2: Pag million the time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven. Ug made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes available ng tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Importante nga aduna kay numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isang ka-driver. Buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot-put. Exciting.
9: XFM.
10: Exciting.

0: kakak. Ya kak, mungkin nanti kulit kak.
1: Ah, kesiugun. Ini adalah master.
0: Kak, maniguro tabakay. Baka kakita ng sign di hao. Oh, kita ka?
1: Asya.
0: Kala na sa ibabaw-baw na. Maniguro ng takap kayo. Baka kakita ng nakapaskil ya skirid ka. Remains will be cremated. So dito magpa-dugay-dugay. Dari pa siya mapil ta. Lisod na kayo. Tapasi na ta.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
2: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kundi ay si Alvin, biker nga si Gibka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko tan.
1: Dili mo lagi.
7: Kulit mo lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
1: Sa muka, oy.
7: Dumba. Gimingaw ba yata ni mo? Kaya kung inangawa ka, gimingaw na ako.
1: I'm tired. Stress.
7: Dung.
1: Oh, sabagi.
7: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni-o, imani, arong ganado ka. Sige na.
1: Turbo.

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Kung aminaw ka sa ex.
4: Sa una, pobre kami. Ang sudad, nag-isa na dito buong bulan.
3: Kung aminaw ka sa ex.

0: Oh, nala mo'y mga bangkong pre. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabiyuhan na mong pre. Di ba exciting?
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Tika Nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati! Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa

0: Isang taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alay pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: RINC. Religious group, binatikos naman ang mga selective justice.
1: Kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta, bahagi umano para hindi siya makadalo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pahayag ng Senador, tinawag na gaslighting ni Senador Ping Lacson.
0: Limang individual arestado na sa gulo sa EDSA rally.
1: Office of the Vice President, inilahad ang 92% utilization ng 2025 budget bago ang impeachment trial.
0: Aktibong kaso ng MPAX kinumpirma sa Mandaluyong. Contact tracing katropa sinimula na.
1: Sa balitang regional, Bayan ng Alegria, Cebu, sinailalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan sa tubig.
0: Balita international, death toll sa malakas pong lindol sa Venezuela. Umabot na sa migit 1,700.
1: Sa balitang showbiz, Maxi Andreson humingi ng paumanhin sa resurface ng assault video.
0: At sa sports, mga katropa, PBA Governor's Cup magsisimula na sa July 10.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. Next FM News. Next FM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, Martes ngayon, huling araw po ng Hunyo, June 30, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na. Sabay po tayo napapahinggan sa XFM News Nationwide sa pamamagitan ng ating mga istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide. Breaking news.
0: Unahin po natin ang magandang balita katropa. Inianunsyo na ni Dole Secretary Francis Tolentino ang 85 pesos dagdag sa arawang minimum wage na mga manggagawa dito sa Metro Manila. Epektibo ang wage increase sa July 19 ngayong taon. Ayon po kay Tolentino, tinatayang 1.1 million na mga minimum wage earners ang may kinabang sa inilarawan niya na makasaysayang wage increase. Inasang magbibigay din ng karagdagang kita ang wage hike sa mga manggagawa sa National Capital Region. Dahil dito, magiging 780 pesos per day na ang sahod po ng mga nasa non-agriculture sector, ang mga workers, mula sa
2: 695. XFM News Nationwide.
1: Palacio, tiniyak na hindi magpapakampante ang gobyerno kahit bumaba ang inflation. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ang XFM Mega Manila.
2: Live. Report.
3: Iniyak ng Palacio ng Malacanang na patuloy ang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bunga ng pagsisikap ng administrasyon ang pagbaba ng inflation rate. Pero hindi anya dapat maging kampante ang pamahalaan dahil nananatili pa rin ang epekto ng global oil crisis. Patuloy anya ang fuel subsidy para sa mga POV drivers at operators magsasaka at maging sa mga mangingisda. Nagbibigay din anya ang gobyerno ng binhi, pataba, farm inputs, financial assistance, kaniwa stores, 20 pesos kada kilo na bigas at 10 kilo na bigas kada dalawang buwan sa milyon-milyong pamilyang Pilipino. Kinumpirma rin ni Castro na may inihahandang karagdagang ayuda na iaanunsyo ang Pangulo. Tapreta mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagdulot ng matinding trapiko sa EDSA mula kanina umaga pa ang pagtitipo naman ng libo-libong rally participants malapit sa People Power Monument sa Quezon City. Dahil po dito ay pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na umiwas muna sa bahagi ng EDSA. White Plains, Bonnie at Julia Vargas habang sinasagawa ang towing operations at paglilipat po ng concrete barriers upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko. Sa kabila nito ay nanatiling bukas at normal ang operasyon ng lahat ng istasyon ng MRT3 mula North Avenue hanggang sa bahagi po ng Taft Avenue, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
1: INC tinutulan ang planong pagsasampa ng plunder case kay Marcoleta. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM.

0: From Mega Manila.
1: Pinutulan ng Iglesia ni Cristo o IMC ang nakamang pagsasampa ng kaso Plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa pahayag na binasa ni IMC spokesperson Edwin Samala, igirit ng samahan na isaumano itong pagbaluktot sa batas na may layunin pagpakpan ang katiwalian. Ayon pa sa IMC, hindi ba katwiran ang planong pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta dahil siya ang isa sa mga nagsulog ng paglalantad na umalay mga irregularidad sa flood control projects. Nagdagpan ang Iglesia kahit na ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi sila titigil sa pagiging ng katarungan para sa mga kababayan natin ninakawana, samantala nakatanda umanong ihain ng Office of the Ombudsman ang kasong Plunder labang kay Senador ngayong Linggo. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar.

0: pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya ay bahagi umano ng planong pigilan siyang makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na nga sa July 6. Sa isang video na inilabas sa kanyang Facebook page, sinabi po ni Marcoleta na kapag siya ay naresto, hindi na umano niya may pagpapatuloy. Ang kanyang layunin ay lantad ang mga sangkot sa muna'y katiwalian. Ayon sa senador, naniniwala siyang isa rin sa layunin ng kaso ay hadlangan ang kanyang pagdalo sa impeachment proceedings. Iginit din ni Marcoleta na matagal nang nakapagplano umano ang paghahain o nakaplano na umano ang paghahain ng kaso. Kasunod na naging pahayag ni Senator Panfilo Lacson na may ilan pang senador na maaaring maharap sa mga kasong kriminal. Kinusyon din niya ang pagiging patas ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa paghawak ng usapin. Matatandaan po mga katropa na inanunsyo ni Remulla na magsasampanga ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder, isang non-bailable offense laban kay Marcoleta, kaugnay na umano'y hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donations. Mali namang tinanggi ni Marcoleta anumang paglabag at iginit na pribadong donasyon na nasabing pondo at nagamit na ito sa kanyang kampanya bago pa man niya isubmit ang kanyang sosek. Mga katropa,
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, pinamulaan ni Senator King Lacson ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na matagal nang planado ang umano'y pag-aresto sa kanya upang hindi makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang post, sinabi ni Lacson na gaslighting labang ang ginagawa ni Marcoleta. Anya ang nauna niyang pahayag tungkol sa posibilidad na makulong ang siyam na senador ay hypothetical lamang at bahagi ng paliwanag sa posibleng epekto nito sa kinakailangang 2/3 na boto sa impeachment trial. Iginit ni Lacson na ang kanyang halimbawa ay kaugnay lamang ng usaping legal at hindi batay sa anumang impormasyon na may nakaambang pag-aresto sa mga senador.
1: XFM News Nationwide.
0: Kansilado today ang dalawang unang aktibidad ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi na po na ituloy yung pagpunta niya sa inauguration ng marine cleanup vessel sa Manila Bay Project sa City of Manila. At si DOTR Secretary Giovanni Lopez na lang ang nagbasa ng kanyang mensahe. Kansilado rin po katropa yung POCA Presidential Luncheon na nakatagdasan ang puntahan din ng Pangulo sa Makati. Sa Malacanang ay tuloy naman ang presentation of credentials ni United States Ambassador-designate Lee Lipton sa reception hall ng palasyo. Nakatagda rin ang farewell call ni Republic of Korea Ambassador Lee Sang-wa sa study room ng Malacanang. Samantala, bahagya rin po naghigpit ang seguridad sa Malacanang matapos itong biglang kilos protesta sa bahagi ng EDSA.
1: XFM News Nationwide.
2: Igirit ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paggalang nito sa karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at ipahayag ang kanilang saloobin. Kaugnay ng isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, inatasan ng DILG ang Philippine National Police katuwang ang mga lokal na pamahalaan na pa-rally ng maximum tolerance at tiyakin ang maayos na seguridad at traffic management sa lugar. Dinawagan din ng DILG sa mga kalahok at iba pang stakeholder na maging responsable sa paggamit ng kanilang karapatan, sumunod sa batas at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatiling mapayapa, maayos at ligtas ang pagtitipon. Binigyan din ang kagawaran na patuloy nitong babalansehin ang pangangalaga sa kaligtasan ng publiko at ang pagrespeto sa mga karapatang nakasaad sa konstitusyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Nag-deploy mga katropa ang PNP ng nasa 5,736 na pulis at saka po allied security personnel sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para tekin pa rin ang seguridad at kayusan habang nagpapatuloy ang public assembly sa People Power Monument sa EDSA. Ayon sa PNP, isinilalim na sa full alert status ang PRO 3, hindi po ang 4A, NCRPO, National Support Units at mga unit na nakabase sa Camp Crame. Bukod sa People Power Monument, nakadeploy din ang mga pulis sa EDSA Saray. Sa Senado, Mindola, Ayala Bridge, U.S. Embassy, Liwasang Bonifacio at iba pang tinuturing na sensitibong lugar. Tiniyak din ang PNP na inatasan ng mga tauhan itong pairalin ang maximum tolerance. igalang ang karapatang magpahayag ng saloobin at panatiling mapayapa at maayos ang sitwasyon. Nanawagan din si PNP Chief General Jose Melancio Nartates Jr. sa mga kalahok na panatiling pong mapayapa ang pagtitipon at may pagtulungan sa mga otoridad habang pinapatupad ang mga traffic advisory sa mga apektadong lugar.
2: Limang individual ang inaresto matapos ang tensyon sa isinagawang rally sa EDSA People Power Monument ngayong araw kasunod ng insidente kung saan isang bus ang humarang sa northbound at southbound lanes ng EDSA. Ayon sa polisya, nagmaniobra umano ang bus driver sa northbound lane malapit sa White Plains na nagdulot ng sagabal sa daloy ng trapiko at nauwi sa komprontasyon sa pagitan ng mga rallyista at mga polis. Isa sa mga naresto ang umano'y nanakit ng isang polis habang isang polis woman naman ang nasaktan matapos maipit sa insidente at agad na isinugod sa ospital. Kinumpirma ng NCRPO na 5 ang kabuwang naresto kabilang ang driver ng bus. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy niyang minomonitor ang sitwasyon at nananatiling naka-full alert ang Philippine National Police upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko.
0: Nationwide. Mga katropa, inilabas po ng Office of the Vice President ang accomplishment report nito sa 2025 na nagpapakita ang 92.32% ng 913.24 million pesos na pondo sa mga priority program ang nagamit bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa OBP, katumbas ito ng 81% disbursement.

0: Naghatid din daw sila ng relief goods sa nasa 74,862 na katao at nakapagkaloob ng livelihood assistance sa nasa 3,987 katao at 19 civic society organizations or civil society organizations katropa. Iniulat din ang tanggapan na umabot na sa 600,000 na mga school bags ang naipamahagi nila sa ilalim po ng pagbabago, a Million Learners Campaign mula noong 2023. Nadagdang magsimula ng impeachment trial na Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6.
1: FM News Nationwide.
2: Senate President Wing Gatchalian ng inspeksyon sa session hall ng Senado na pagdarausan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Seguridad Hiligpitan. Narito ang report. Inspeksyon si Senate President Wing Gatchalian sa session hall ng Senado na pagdarausan ng natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 3 kasabay ng paghihigpit ng mga hakbang sa seguridad sa loob ng kapulungan. Ayon kay Gatchalian, nakahanda na ang Senado upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng dadalo sa mahalagang paglilitis kabilang ang mga senador, kawari ng media at iba pang otorisadong individual. Sinabi rin niya na matas na pagdaos na
0: pinagpirma po ng Mandaluyong City Government ay isang kaso ng Mpox. Dahilan para agad na magsagawa ng contact tracing, case investigation at disease surveillance ang mga lokal na otoridad sa kalusugan para maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. Ayon po sa City Epidemiology and Surveillance Unit, aktibong minomonitor ang mga nakasalamuha ng pasyente. Katuwang po ang City Health Office sa Department of Health. Tiniyak ng pamahalaan, lungsod na kontrolado ang sitwasyon at hinikayat ang publikong kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal na ahensya at igalang ang privacy ng pasyente. Pinalalahanan din ang publiko na maghugas palagi ng kamay. Iwasan skin-to-skin contact sa mga may hindi may palawanag na pantal o sugat sa balat at agad po magpatingin sa doktor kung makaranas ng lagnat, pamamaga ng kulani o kaya kakaibang rashes.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live po tayo sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang XFM station, Solid FM station sa bansa. Unahin natin ang report galing Cebu.
1: Balitang regional.
0: Ang bayan po ng Alegria ay sinilalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan dyan sa tubig. Katropa natin sa balita Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Sa state of calamity ang bayan ng Alegria Cebu upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga garang hakbang laban sa lumalalang kakulangan sa supply ng tubig na naranasan ng mga residente. Layunin ng deklarasyon na mapadali ang paglalabas ng pundo at rehabilitasyon ng nasirang water system na nagdulot ng limitadong supply ng tubig sa maraming kabahayan. Ayon kay Mayor Gilberto Magallion, apektado ng problema ang humigit kumulang 44% ang populasyon ng Alegria, partikular ang mga residente ng barangay Madredejos, Valencia at Compostela. Sinabi ng alcalde na ideklara ang state of calamity sa pamamagitan ng isang municipal resolution upang mapabilis ang pagproseso ng emergency fund at iba pang kinakailangang aksyon. Gagamitin din ang emergency declaration upang matugunan ang malalaking problema sa infrastruktura ng 95 million pesos na Philippine Rural Development Project o PRDP water system na sinimulan pa noong 2015. Ayon kay Magallion, matinding napinsala ang water system na manalasa ang Bagyong Odette noong 2021 matapos masira at matangay na baha ang maraming linya ng tubo. Bagamat mailang pinagkukunan ng tubig ang Alegria, sinabi ni Magallion na ang pangunahing suliranin ay nasa distribution system. Bilang pansamantalang solusyon, nakipagsundo ang lokal na pamahalaan sa Karatig Bayan ng Batian upang magsupply ng tubig sa Barangay Balhaan. Habang hinihintay ang paglabas ng pondo, humihingi rin ng agarang tulong ang pamahalaang bayan sa pamahalaang panalawigan ng Cebu upang maibalik ang maayos at sapat na supply ng tubig sa mga apektadong residente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santo na vitamin C, ang alkaline base of vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata, XFM News.
4: Southern Philippines Medical Center nakapagtala ng pagdami ng mga pasyenteng na-i-admit dahil sa paggamit umano ng shabu. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
5: Kinumpirma ng Southern Philippines Medical Center o SPMC na nakapagtala ito ng pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng ginagamot dahil sa pagkalason o pagkalasing dulot ng paggamit ng shabu. Ayon kay Dr. Ella Joy Nogas, Medical Specialist ng SPMC Poison Treatment and Control Institute, sa nakalipas na 3 taon ay tuloy-tuloy ang pagdami ng mga pasyenteng dinadala at inire-refer sa kanilang emergency room para sa agarang gamutan.
6: Meron pala tayong increase of shabu and other illicit drugs that were also referred to us. I think 3 years na po siya na tumataas ang methamphetamine intoxication as well as the alcohol intoxications here in Davao.
5: Gayunman, sinabi ni Dr. Nogas na nananatiling naaagapan ng kanilang mga medical team ang mga kaso sa pamamagitan ng agarang paggamot at pag-aalis ng ipinagbabawal na sangkap mula sa katawan ng mga pasyenteng na lason sa droga. Nilinaw din ng doktora na ang pangunahing focus ng SPMC ay ang pagtugon sa medikal na pangangailangan ng kanilang mga pasyente at hindi ang pag-usisa o pangangalap ng iba pang personal na impormasyon tungkol sa kanila. Dagdag pa niya, matapos ang pandemya ng COVID-19, ay napansin din ang pagtaas ng mga kaso ng mental illness. Marami umano sa mga pasyente ang umiinom ng mga maintenance na antipsychotic, anti-anxiety at antidepressant na gamot at ilan sa mga na-admit sa SPMC ay umaabot na sa critical na kondisyon. Bukod sa pagdami ng mga pasyenteng nalalason sa shabu, iniulat din ni Dr. Nogas na tumaas ng humigit kumulang 60% ang bilang ng mga pasyenteng ginagamot sa SPMC dahil sa kagat ng ahas. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Ito naman katropa, may sanggol na nakupo pasintabi, pinaniwalaan, itinapon sa isang tulay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Patuloy ngayon ang pagtutok ng Burgos Municipal Police Station sa insidente ng pagkakatagpo ng isang sanggol sa ibaba ng tulay ng Bacnor, Burgos, Isabela. Sa panayam ng XFM Santiago kay Police Captain Jason Martinez sa Deputy Chief of Police sa Burgos FPS, sinabi dito na agad nilang nirespondihan ang pagkakatagpo sa anilay patay ng sanggol buhat sa tawag ng barangay captain ng nasabing lugar. Nakipag-ugnayan ng Burgos FPS sa Rescue 518 at RHU Burgos na masuri ang baby na nasa state of decomposition na, bagamat hindi na rin natukoy ng mga otoridad kung ano ang kasarian ng bata dahil sa kalunos-lunos at naaagdasta ang natura baby. Dahil dito, ayon sa Deputy Chief of Police, dapat desisyonan ang mga ito na ilibig na rin ang naturag sanggol sa katambakan sa battery na sa pagtaya ng mga otoridad ay nasa 5 buwang gulang at higit 2 araw nang naroroon. Nagpapatuloy pa rin ang backtracking ng mga kapulisan na matukoy ang mga responsable sa pagtatapon sa sanggol at tinutukoy na rin ng RHU ang mabuti sa lugar sa pagbabakasakaling matutunton ang ina nito. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa bumundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
4: Mahigit 41,000 na beneficiaryo sa Iloilo City makatatanggap ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Report. Sinimula na ng Iloilo City Government ang pamimigay ng 10 kilo ng bigas sa mga benepesyaryo ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Sa unang araw ng distribution, 6 na mga kabarangayan ang nabigyan mula sa distrito ng La Paz. Ang mga barangay na ito ay ang mga sumusunod: Barangay Gustilo, Lopezaina Norte at Sur, MacArthur, Divina Gracia at Aguinaldo. Ang distribution ay pinangunahan ng Iloilo City Government, samantalang City Social and Welfare Development Office naman ang nag-assess at nag-validate date ng mga benepesyaryo. Sa kabuuan, may 41,958 na benepesyaryo ang syudad. Tatlong tranches ang pamimigay ng bigas matapos matanggap ng city government ang 72 million pesos na pondo para dito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa.
0: At panguli sa balitang regional, Katropa, meron pong balita yung DepEd Palawan. Tiniyak na wala nang nagaganap na item sa transfer for sale. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Tiniyak ng Department of Education o DepEd Palawan na wala nang nagaganap na tinatawag na items at transfer for sale sa kanilang tanggapan. Ayon kay Schools Division Superintendent na si Loida Palay Adornado, handa umano silang managot kung may mapapatunayang may nagaganap pa rin bentahan ng mga item o transfer slot sa kanilang division. Ikwento rin ni Adornado na may ilang guro na bagamat nailipat na ay nagtutungo pa rin sa kanilang opisina upang magreklamo dahil naitalaga sila sa mga mabundok na lugar. Gayunman, sinabi ng opisyal na karamihan sa mga lugar sa Palawan ay may kabundukan at mas maginhawa pa rin umano ang kanilang sitwasyon kumpara noong sila ay nasa mga isla at kinailangan pang tumawid ng dagat upang makarating sa kanilang paaralan. Matatandaan, sa mga nagdaang taon, bagamat naupo si Adornado bilang Schools Division Superintendent ng Palawan, naging isyo sa sangguni ang panlalawigan hanggang sa mapunta sa opisina ng Presidente ng Pilipinas ang usaping bentahan ng mga item at transfer slots sa division. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, panahon muna tayo. Today ay patuloy na minomonitor ng PAGASA ang LPA sa Lobdampar at huling namataan sa coastal waters ng Claveria, Masbate. May mataas na tsansa po, mga katropa, maging isang ganap ding bagyo sa loob ng 24 oras.
4: Katropa Buddy, kapag naging ganap na bagyo ang LPA, papangalanan ito bilang si Bagyong Henry at agad na magtataas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas.
0: Makakaranas naman po today ng kalat-kalat na pag-ulan ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, dyan sa amin sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon dahil sa LPA.
4: Abagat naman ang iiral sa Palawan habang localized thunderstorms naman sa nalalabing bahagi ng bansa.
0: Samantala, sumikat araw 5:30 kanina umaga, inasang pululubog alas 6:29 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atin po sa atin ang Balitang International ng Santon Gold, umabot na sa 1,719. Ang kumpirmadong nasawi sa seri ng malalakas na paglindol sa Venezuela, ayon po sa mga otoridad. Nagit sa 5,000 naman ang nasugatan habang tinatay na sa 12,000 katao ang napilitang lumikas. Sa ngayon, patuloy na inaalam ang bilang ng mga nawawala. Ayon sa UN o United Nations, 7 katao ang matagumpay po na naisalba mula sa mga gumuhong gusali noong Linggo. Kaya pinagpapatuloy pa rin ang search and rescue. Natili pa rin mapanganib ang sitwasyon dahil sa nakapagtala na mahigit kumulang sa 5 aftershocks. Kabilang ang magnitude 5.2 lindol din noong Lunes. Habang inasaan din po malalakas sa pag-ulan sa mga apektadong lugar. Nasa mahigit naman 2,000 rescuers mula sa 27 na mga bansa na kasama higit sa 160 na mga search dogs ang tumutulong sa paghanap po ng mga nakaligtas. Kasabay niya, naghahanda rin ang United Nations ng karagdagang humanitarian assistance para po sa mga nawalan ng bahay, kabilang dyan ang pagkain din, malinis na tubig, serbisyong medikal at psychosocial support para sa mga biktima.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Humingi ng paumanhin ang Drag Race Philippines Season 3 winner na si Maxi Andreson matapos muling kumalat sa social media ang video kung saan sinampal at sinipa niya ang isang fan. Sa isang Instagram live, sinabi ni Maxi na matagal nang nangyari ang insidente at nakapagsorry na siya sa biktima na aniyay, naka-move on na rin sa nangyari. Iginit din ni Maxi na hindi siya humihingi ng simpatsya siya, kundi pananagutan sa kanyang nagawa at umaasang iyon na ang huli niyang paghingi ng tawad sa publiko. Samantala, wala pang pahayag ang fan na sangkot sa insidente, habang hati naman ang reaksyon ng mga netizens sa naging paghingi ng paumanhin ng drag queen. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, excited!
1: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports sa Tetsante ng Premium D3 Katropa, proteksyon sa buong katawan. Magsisimula na po sa July 10 ang PBA Season 50 Governor's Cup, kung saan target ng TNT Tropang 5G na masungkit ang ikatlong sunod na kampyonato. Bubuksan ang tournament sa Inari Center, dyan sa Antipolo, sa pamagitan ng laban ng Titan Ultra Giant Risers at Terra Firma Jeep. Kasunod po ang Macau Giant Pandas kontra NLEX Road Warriors. Magsisimula ang kampanya ng TNT sa July 19 laban sa Macau, habang naharapin naman ng Barangay Ginebra ang Phoenix Fuel Masters sa parehong araw. Isa sa mga inaabangang laban ang Manila Clasico sa pagitan siyempre ng Ginebra at Magnolia. Kaganapin niya sa August 2 sa Smart Araneta Coliseum.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na ang XFM News Nationwide ngayon po huling araw na Hunyo, June 30, 2026.
4: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Lusog, natanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Magsayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kasama, ang atin pong mga doc dito sa kahanginan, Doc Ronald Poller at Doc Algie Bakla. Isang malusog na tanghali sa inyong dalawa, mga doc.
1: Ayan, magandang tanghali, mga katropa. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang The Secret of Health. At syempre, mga kasama din natin ang ating bagong partner sa palatuntunan ito, si Doc Ron. Magandang tanghali, partner.
2: Magandang tanghali, partner. At magandang tanghali din sa mga katropa nating naka-tune in at nanonood sa ating Facebook Live. And another episode sa ating programang The Secrets of Health, mga katropa, na kung saan another disease na naman or another organ na naman ng katawan ang ating tatalakayin, kung paano ito alagaan at paano mapanatiling malusog ang ating liver. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang, mga katropa.
0: Mm-hmm. Tayo po'y napapakinggan sa lahat ng XFM stations nationwide. Ganda rin sa ating mga solid FM at sa iba pa mga partner stations natin, ha? Ay naka-live na po tayo, mga katropa, mga kaibigan. Tayo rin po ay live na napapanood at napapakinggan sa ating pong mga Facebook page, ha? Such as Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At kung sila doc ay naka-hook up na, sila ay nakikinig na, nanonood na sa ating pong live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may handog na kagad na regalo ang Yes to Health para po sa inyo.
2: Tama ka dyan, partner. Ang mga may mga mariregaluhan po or pwede po kayong mariregaluhan ng ating Healthy Katropa giveaway dito po sa ating Facebook Live. Ang kailangan naman po ninyong gawin ay i-share ang ating Facebook Live para mas marami pa po makapakinig at makapanood sa ating programa at makabinipisyo sa ating information na binibigay. And also, i-comment po ninyo sa ating Facebook Live ang inyong mga good experiences or mga kagalingang hatid na naranasan po ninyo sa paggamit ng ating mga Yes to Health products. Mamaya po lamang ay atin pong i-announce ang mga best comments na mariregaluhan ng Santum Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Yan. Kaya mga katropa, sundin lang yung atin pong mechanics, mga dapat niyo pong gawin. Dahil malay nyo, mamaya, kayo yung maswerteng mapili natin at mabigyan ng atin pong Santum Gold Coffee Mix Gift Packs. Samahan po kami nila Doc Algie at Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa ating pong numero 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At sa mga nagnanais naman na subukan ng ating mga produkto, pwede po itong mabili sa mga leading drugstores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, ganun din sa St. Joseph Drug, Generica Drug, at maging sa South Star Drug, All Day RX, at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, at sa mga local pharmacy, kung saan ho kayo na naroroon, ipagtanong ho yung mga produktong tatak Yes to Health. Kasi para makasiguro ho tayo na yung ating binibili, hindi counterfeit, hindi imitation, at galing talaga sa amin dito sa Yes to Health. At pwede rin umorder kung wala mabili sa mga butika. Pwede rin umorder ho sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang ho ang Yes to Health 2011.
0: At syempre, pwede rin po maka-avail ng ating pong mga produkto sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center or sa mga Yes to Health Wellness Clinics po natin, ha. Meron tayong mga special prices, especially sa mga senior citizens na bibisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic, ano? Pakidala lamang yung ID po ninyo o yung senior citizen card pagka bibisita ka sa clinic po natin.
2: Liban dyan, partner, ang ating Yes to Health ay may mga programang pwedeng makatulong sa inyo pong nararamdaman. Mm-hmm. At ito po ay unique po sa ating clinic, no, sa Yes to Health Clinics. Katulad ng Cleansing and Detoxification Program.
1: Panalo.
2: Yes. Nutritional Therapy, Herbal Therapy, and Acupuncture. Mm-hmm. Also, Mugok Buyang Korean Therapy, Biozapper Therapy, Terahertz Therapy, Natutrad Therapy na kasama ang hilot humpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques sa pagsasaayos ng ating mga problema sa kalamnan, litid at mga kasukasuhan.
0: Ayun. Kaya sa mga katropa natin, mga kababayan natin na gustong makasubok ng ating pong mga services na in-offer ng Yes to Health, eh bisitahan nyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Ka Inato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, waska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking, di gasin.
5: The secret of health.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po ito. Atin sa atin ang Turbo Food Supplement for Men. Sa mga nangihina na dyan, ha? Ang performance. Nako, iturbo na po yan mga kaibigan. Pwede mabili yan sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan
3: po. Habits, healthy life, the secret of health, health info.
0: Pag-usapan po natin dito sa ating pong programa mga kaibigan, mga katropa, ay itong isang bahagi ng ating pong pangangatawan. At ito yung isa sa pinakamasipag na organs ng katawan po natin. Sabi nga natin, ano, na napaka-amazing ng trabaho na itong organ po na ito. Ano, at halos hindi nagpapahinga. At yung load of work, grabe. Kung nagkasalita lang ito, makapagsabi ito, baka pwedeng ano, may overtime pay ako dyan. Kasi grabe OT lagi itong organs po na ito. Ano? Itong ating pong liver. Atong Aji, gano'n baka amazing ang functions ng liver sa ating pong pangangatawan?
1: Actually, yung liver, isa sa pinaka-hardworking organ ng katawan natin. Mm-hmm. Actually, siya yung biggest internal organ. Mm-hmm. Okay. In terms of weight, in terms of capacity, ano. At ang timbang niya ay approximately 1.4 kilograms mm-hmm. isang average na tao. At almost singlaki ng ano, yung bigat niya parang laptop, small laptop. Ano. Yeah. At ang liver natin ay isang organ na may special ability to regenerate. Mm-hmm. O just imagine, even yung kanyang tissues ay may damage, mm-hmm. it can regenerate. 70% of its tissue.
2: Uh-huh.
1: At kahit tanggalin mo pa yung large part ng atay natin, it can go back again do sa kanyang, parang tumutubo siya.
2: Parang no? Buntot ng butike.
1: Parang buntot ng butike. Tama ka dyan. At ating atay is, sabi ko nga kanina, is very hardworking because it do function simultaneously, ha? 500 different functions. Mm-hmm. So just imagine, yung atay natin parang isang syudad na iba-iba yung kanyang ginagawa. May basurero, mayroong, actually that's the largest chemical plant of the body, mm-hmm. ating liver. At ito ay isa sa pinakang busiest organ of our body. Kung wala tayong liver, mahirapan tayo. Mm-hmm. Because yung trabaho niya for fat absorption, yung ating digestion of fats and utilization, even yung sugar natin, mm-hmm. even yung mga medicines that we take, mm-hmm. even synthetic medicine yan, herbal medicine, nutritional supplement, hindi mapapakinabangan ng katawan without a healthy liver.
2: Mm-hmm.
1: At ang isa sa pinakamahirap, hindi tayo makakapag-detox o magtatanggal ng dumi kung wala yung ating atay. Mm-hmm. Kaya napaka-importante po ng ating liver.
0: Ganyan ka-amazing, ha? Ang ating liver, mga katropa, kinakaya niya yung ganun karaming gawain mm-hmm. ng sabay-sabay. Ano, eh, ano ba daw, Ron, ang mga critical functions na ginagawa ng liver po natin?
2: Tulad ng nabanggit ni Doc Algie, number one na pinaka-main function mm-hmm. ng ating liver is to detoxify. Mm-hmm. That means yan po ang tagalinis ng ating katawan. Nililinis ng liver ang mga waste materials mula po sa number one, food additives. Doon sa mga mahilig maglagay ng mga kung ano-ano nilalagay sa pagkain,
0: mm-hmm.
2: yan po ay nakaka-apekto. No, hindi lamang masarap sa lasa, nakaka-apekto din yan po sa function ng inyong atay. So, kapag kapalagi kayong naglalagay ng additives or mga pampasarap na mga chemical sa inyong pong pagkain, yan po ay additional na trabaho. Sa susunod yan, maniningil na ang atay. Mm-hmm. Sasabi ng maghihingi ng overtime pay sa inyo mm-hmm. pagka na kayo na hospital. And also, alcohol. Kaya mm-hmm. doon po sa mga mahilig uminom ng mga alak, mm-hmm. Yan po ay nakaka-apekto sa inyo pong atay. Hindi lamang din po doon sa mga nag-iinom ng alcohol,
0: mm-hmm.
2: doon din sa mga mahilig kumain ng halong-halong pagkain,
0: mm-hmm.
2: lalong-lalo na kapag hinahalo yung prutas at saka gulay. Mm-hmm. That produces yung tinatawag po natin na fermentation, at yung fermentation na yon ay nagkukos ng leak ng alcohol doon sa ating katawan. Mm-hmm. Kaya meron din tinatawag tayo na non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. And also doon din sa mga medicines, lalong-lalo na po yung mga synthetic medicines na iniinom po ninyo araw-araw, that takes burden po sa inyong liver. Yan po ay kanyang tinatrabaho at tinatanggal. And also those other chemicals na nalalanghap natin, hindi kaya nakakain natin ng accidentally, yan po ay dinidetoxify ng ating katawan. And also metabolic waste. Yung metabolic waste po ay yung pong mga bagay na kung saan ay nagiging waste products. Let's say, for example, yung uric acid. Kapag yung glucose ay tina-transform into energy, ay may product po niyan ay uric acid.
0: Mm-hmm.
2: At isa sa naglilinis at nagtatapon po niyan sa ating katawan is ito pong tinatawag natin na liver. Liban sa detoxification, mga kapartner, ang liver din ay nagpa-function into metabolism ng mga nutrients. Ano mm-hmm. ibig sabihin ng metabolism? It is meta means universal or intake and outtake mm-hmm. ng mga tinatawag natin na mga nutrients. Isa po dyan na pinaproseso ng atin pong liver is yung at carbohydrates.
0: Mm-hmm.
2: So tinatransform, ginagamit po yan ng nagpa-process po ang liver na ang carbohydrates is ma-turn into tinatawag natin na energy. Maging ma-produce bilang glucagon. Also, breakdown proteins. Kaya yung mga say for example, yung mga natanggalan ng apdo.
0: Mm-hmm.
2: Pagka natanggalan ng apdo, mahina na yung pangtunaw ng mga protein.
1: Mm-hmm. Kaya yung iba, experience sila, Dr. Ron, kapag sila ay na-surgery,
2: mm-hmm.
1: makakain lang sila ng kahit na kunting mantika sa unang panahon after ng surgery. Nag-LBM sila.
2: Kasi hindi natutunaw, hindi na may metabolize ng katawan kasi wala nang tinatawag na wala nang abdo. Kasi yung abdo, parte po yun ng ating at yun po yung imbaka ng mga digestive enzymes. Lalong-lalo na ng mga proteins and fats. Kaya merong research, Doc Algie at saka Doc L, na yung mga tao na natanggalan ng abdo ay meron silang 50% risk ng pagkakaroon ng colon cancer. Ang nangyari kasi yung mga proteins na yon ay hindi natutunaw, napupunta doon sa sa colon. Ang nangyari, yun po ang dagukan ng mga bakterya na sumisira sa wall ng colon at nagiging resulta yung tinatawag po natin na colon cancer. Also metabolize fats, kaya kapag natanggalan ng tinatawag natin na abdo, yun na nag-ELBM kasi yun po ang ating atay ay tinatawag natin nagme-metabolize ng fast. Kaya mapapansin po ninyo, kapag ang isang tao ay mayroong problema sa liver, tapos nakakain ng mga mamantikang pagkain, palaging lumidigha, palaging utot ng utot, tapos hindi natutunawan, those are yung tinatawag natin na function ng ating liver. And also, ito din ay nagpo-produce ng bile o yung tinatawag natin yung laman ng abdo. Yung abdo mismo. So, doon yan, ini-imbak doon sa ating abdo at kapag kakailangan ng ating katawan is nag-i-excrete yung ating abdo ng mga digestive enzymes papunta doon sa ating digestive system and also yung digestive enzymes, it also, yung tinatawag natin ay tumutulong sa pag-absorb ng ating katawan ng mga fat-soluble vitamins katulad ng vitamin A, D, E at saka vitamin K. And another thing na function din ng ating liver is storage of vitamins and minerals. So multitasking mga katropa itong ating atay na multitasking, nagme-metabolize, nagpo-produce ng essential fats and also metabolize ng fats. Also, nagdi-detox and at the same time, storage.
1: Bodega pa.
2: Storage area ng ating katawan, especially ng mga essential minerals katulad ng iron, copper, and also vitamins A, D, E, K, and vitamin B12. Mga katropa.
1: Yung ADEC, yan yung sa katawan natin na na-i-store mga fat-soluble vitamins. And of course, mga katropa, dagdagan natin, yung ating liver is also responsible din sa pagtulong sa ating immune system. Kasi yung liver natin, nagpo-produce ito. Meron siyang special cell na tinatawag na copper cells na tumutulong para ma-effectively masira yung mga bacteria at pathogens na pumapasok sa ating katawan. Kumbaga, parang parang another boost and reinforcement sa ating immune system. O kaya pag ang liver mo sira, yung immune system mo naapektuhan din. And another thing, hormone regulation. Alam naman natin na hormone is the chemical messenger of the body. One of your hormone na magkakaproblema ay malaking problema sa kalusugan. For example, yung ating insulin, hormone yan. So, apektado yung glucose metabolism mo. Pag nagka-problema yung reproductive hormone mo, magkakagulo yung hormone mo. Yung mga kababaihan, pag hyper, pwede magkaroon ng mga bukol. Pag kulang naman, pwedeng magkaroon ng reproductive issue. Kaya, very important ang tulong ng liver kasi bukod doon sa mga ginagawa niya, it can also help to produce yung mga hormones na yan. And another thing na hindi madalas na pag-uusapan, yung filtration ng blood and also the clotting factor. Clotting factor means kapag ikaw ay nagkaroon ng isang sugat, may ability ang katawan mo to break yung bleeding. Because yan yung isang basic function na ating atay to have that process of blood clotting and blood purification. So basically ang atay natin ay napaka-busy and doing a lot of things. Sabi ko nga, parang isang syudad siya. Na, di ba sa isang syudad, may kanya-kanyang department yan, mayroong basurero, mayroong police, mayroong... Kaya, dahil ang liver natin ang isa sa pinakang busy organ of the body, isa rin ito sa pinakamatibay. At tandaan natin, ang isang organ, pag sobrang tibay, pag tinamaan ang sakit yan, hindi halata.
2: Apektado lahat.
1: Saka hindi halata. Kasi matibay siya. Napaka-resilient niya. Kaya yun ang basic why our liver is amazing.
0: Yeah, wow na wow ha. Ang functions ng liver natin, mga kaibigan, kaya dapat masiguro natin ito na nasa optimum health yung kalagayan ng liver natin. Ha? At mamaya po, ipagpapatuloy po natin ha, ang topic natin about liver, kung ano yung mga pwede o yung mga karaniwan na problema na tumatama sa atin pong atay, mga katropa, mga kaibigan. Kaya stay tuned lang po dahil magbabalik po ang programang ito.
3: The secret of health. Sandone Vitamin C, ang nanasitik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Huwag Sandone Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
0: Balik po tayo mga kaibigan, mga katropa sa atin pong programa. Sa mga katropa po natin na nakasubaybay sa atin pong mga XFM stations at sa lahat ng mga radio stations na naka-hook up po sa ating pong programa, especially doon sa mga nanonood sa ating pong live streaming. Ayan, makibahagi po sa ating pong programa. At tandaan, ang ating pong mechanics, ha, kung gusto nyong sumali sa ating pong Healthy Katropa giveaways, i-share nyo lang po ang ating Facebook live stream. At i-comment niyo diyan ang inyo pong mga good experiences patungkol sa pag-take ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At kamaya po ay a-announce natin ang mga best comments na mapipili po natin, ha. At mariregaluhan natin ang atin pong Sandone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay mga kaibigan, ano nga ba ang karaniwang problema na tumatama sa ating atay at ano yung mga posibleng dahilan ng panghihina ng atay po natin?
2: Well, partner, ang number one na nakakaapekto sa atay o yung problema sa atay is ito pong tinatawag na fatty liver disease.
0: Pinaka-common yan.
2: Common, madami sa buong mundo. And merong dalawang classification ang fatty liver disease. Ang non-alcoholic fatty liver disease and alcoholic fatty liver disease. Dati, ang iniisip lang ng iba is nakaka-apekto sa atay is yung alcoholic. Ngayon, is in research, meron ding tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. Ngayon, ano ang nagiging dahilan? Kasi yung alcoholic, obviously, ang alcohol ang isa sa nagiging dahilan ng pagkakaroon ng fatty liver or accumulation ng fats doon sa ating liver. Now, dito naman sa non-alcoholic fatty liver, isa sa pinaka main cause na nagkakaroon ng non-alcoholic fatty liver disease is ito pong tinatawag na high sugar intake. Kapag kasi maraming asukal ang iniinom natin or ang nakukonsume ng tao, especially yung mga umiinom ng mga soft drinks and mga juice drinks. Well, kuminsan iniisip natin, merong iba na merong mga research na sinasabi na itong pag-inom ng orange juice araw-araw or excessive consumption ng orange juice ay nakaka-cause ng tinatawag natin na fatty liver disease. Well, kasi kapag sobra sa katawan, ang nangyayari yung fructose na yon ay nagtitrigger ng tinatawag natin na lipogenesis sa ating liver, lalong-lalo na overconsumption ng mga fruit juices. Kaya mas maganda kung kapag kayo ay nagiinom ng mga fruit juices is hindi naman sobra. Kailangan nasa tamang dami lang. Kasi yung iba, mahilig kasi pupunta sa mall, merong kasing squeezer doon ng squeezer ng orange, inom ng orange. Kasi nga, healthy galing sa fruits. Pero pagka sobra po yan, mga katropa, ay nagkukos po yan ng fatty liver disease.
1: Eh, buti kung walang additional. Eh, minsan, yung iba nagtitipid. Alba, ako yung nagtitinda. Hindi minsan pure. Dadagdagan
2: ng
1: lalagyan ng artificial sweetener.
2: Artificial sweetener. And another also is yung tinatawag po natin na leaky gut syndrome. Kapag yung isang tao ay merong leaky gut syndrome, ang leaky gut syndrome kung saan is yung lining ng ating tiyan or yung mucous lining natin ay na-compromise ng dahil po sa hindi tayo kumakain ng mga fiber. Na kung saan kapag hindi tayo kumakain ng fiber, ang kinakain ng mga bakterya sa ating tiyan is yung wall ng tiyan. At ang nangyayari, yung mga large particles ng ating mga pagkain ay lumulusot doon sa bloodstream. So kapag lumulusot doon sa bloodstream, ang nangyayari is foreign siya sa katawan kasi hindi siya na-breakdown ang carbohydrates. So ang starch ay hindi na-breakdown into glucose, nagiging poison siya sa katawan. ang direct na ano na response ng ating katawan, isa-atakihin nyo ng immune system.
1: Mm.
2: Eh doon nakaano na, dumaan sa liver. So pag na-atake ng immune system, nagkakaroon ng damage, nag-a-accumulate yung tinatawag natin na cholesterol doon po sa ating liver. Yan po ang number one na mga cause na tinatawag po natin na non-alcoholic fatty liver disease. Sa alcoholic naman, of course, number one is alcohol overuse. Other ano, other also yung tinatawag natin factor is ito pong obesity. Kapag ka also mataas din ang cholesterol sa ating katawan kapag ka inflamed. Tumataas lang naman ang cholesterol sa katawan kapag ka inflamed ang ating katawan, lalong-lalo na kapag ka mahilig po kayo kumain ng mga matatamis na pagkain at tumataas yung insulin and sugar level sa ating katawan. Also, ito ding tinatawag natin na insulin resistance. Kapag ka ang ating pong cells ay hindi na pumapasok doon sa ang insulin, kasi sa sobrang ano na, sobrang sobrang puno na yung cells natin, is nagkukos din yun ng fatty liver. Also, sedentary lifestyle and processed and ultra processed foods, mga katropa.
1: Ayan, at syempre, dagdagan natin, yung atay natin, pwede tayong magkaroon ng hepatitis.
2: Mm-hmm.
1: Isa ito sa pinakang, ano, pinakang common na viral infection sa ating liver.
2: Sakit sa liver.
1: Oo, so ito, itong hepatitis, hindi lang iyan, isa.
2: Mm-hmm.
1: Merong hepatitis A, hepatitis B, C, and E.
2: Mm-hmm.
1: Oh, hopefully, wala nang ano, Z. Pero hindi natin pag-uusapan lahat yan. Mm-hmm. So yung mga hepatitis kasi, viral infection po yan.
2: Yes.
1: So it can contaminate you sa iyong pagkain, sa tubig na iniinom natin, especially yung hepatitis A and E.
2: Mm-hmm.
1: Yun naman mga hepatitis na dahilan sa contamination ng body fluid, yung hepatitis B and C, eh medyo advanced yun,
2: mm-hmm.
1: na dapat magamot. Actually, sabi nga nila, walang gamot sa hepatitis. Mm-hmm. Pero you can control the viral load ng ating liver. So, pag nagkaroon ka ng hepa, pwede ito mag-iwan kasi ng damage sa liver mo.
2: Mm.
1: Pwede kang magkaroon ng chronic liver disease, pwedeng magkaroon ng scarring
2: yung liver mo.
1: Oo, kaya pwedeng in long term, yung liver mo, kahit magamot na sabihin natin yung viral hepatitis mo, mag-iwan siya ng damage sa liver mo. Kaya yung liver mo, may iwan siya parang mga bukol-bukol at mga paninigas.
2: Mm.
1: Ayan. So, yung liver cirrhosis is yung pinaka-worst type of liver problem na hindi dapat pumama sa atin. Because yun na yung late stage, nagkakaroon ng scarring yung ating liver, na sinasabi ko kanina, at ito ay because of long-term chronic illness due to alcohol, due to fatty liver. Actually, fatty liver is isa sa pinaka, ano kasi diba, pag yung liver mo, siniksikan ng mga fats yan. So, it can cause damage sa ating liver. Pag hindi na-treat yan, hindi yan na nakuha ng lifestyle, time will come, pwede tayong magkaroon ng liver cirrhosis. And ang pinaka-worst pa, yung liver cancer. Take note, ang liver natin, because napakalakas niya, napaka-resilient niya, at madali siyang mag-repair,

0: paliwanag, kahit anong diet nyo, ganun pa rin.
1: Kaunti lang kinakain, biglang load agad sa katawan yung ano, yung fats.
0: Oh, yung pala yung liver na
1: nagkakaroon ng problema.
0: Oh, kaya yun pong ano natin mga katropa. So, our liver is one of the busiest and most kumbaga reliable organ of the body. Pag healthy ito, kaya lang pag ito bumigay, napakaraming makukompromise sa ating kalusugan.
1: Meron din doktor na Doc Algin na nagsasabi, kapag ang meron tayong ang liver natin is nasa optimal health, hindi makakapasok ang cancer or hindi mabubuhay yung cancer cells sa ating katawan. Kaya isa na talagang napakagandang alagaan natin mga katropa itong ating pong atay.
0: Kasi liver nga natin, kumbaga sa depensa ng katawan, kasi imagine kung kumain ka ng may alcohol, ang affinity nun sa liver is very high. So, pagpasok sa katawan alcohol, automatic kukunin siya ng liver to convert it into a harmless substance. Kasi alam ng utak that this if this alcohol can penetrate deeper, masisira yung cells natin. So the liver will sacrifice. Then yung mga chemicals, sa mga food colorant natin, sa kung ano ng mga pagkain, sa mga additives natin. So the liver will try to convert that harmful substance into a harmless substance, sacrificing our liver cells. O kaya tama yung sinabi mo na kung ang liver healthy, hindi ka magkakakancer kasi doon pa lang sa liver, inaano na niya, inaharang na niya. So, kaya ang isa sa pinaka, kaya sa naturopathy, alam mo, yung mga ginagawa nating detoxification, nutritional therapy, kung titingnan mo yung principles behind, ang target talaga number one, atay.
1: Mag-cleanse.
0: Yes, yun talaga number one target.
2: Yun ha, mga katropa, mga kaibigan. Napakaraming mga bagay ang dapat natin consider sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atay po natin. Mamaya mga dok, pagpapatuloy po natin ha, ang ating talakayan patungkol sa pagpapalusog at pagpapanatili ng functions ng ating pong liver area. Sa mga nais pong magtanong ha, patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, i-text lang yan sa ating pong numero. At ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tutok lang po mga katropa dahil nung kabalik po ang programang
3: The Secret of Health.
0: Uy! Nandiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
3: Aww.
0: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Laging ka nagpapalpite. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palit na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusog sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog ng ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape, na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa pinakamalaking butika sa inyong lugar.
4: In beauties.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sulfa Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sulfa Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sulfa Plus
1: Herbal Oil,
3: Sulfa Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse, yung Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sulfa Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sulfa Gold Coffee Mix, then hindi ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sulfa Gold Coffee na.
3: Sulfa Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sulfa Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lanakas at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga bulika, the secret of health.
5: Balik po tayo mga katropa sa atin pong programa. Sa mga nais po magtanong ha, mag-text lamang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ilagay po ninyo yung pangalan at kung saan lugar po kayo located.
6: At syempre mga katropa, ang The Secret of Health ay hati po sa atin ng Sulfa Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog araw-araw at makaiwas sa mga pagkakasakit.
5: Sulfa Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina na pwede po itong mabili sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Gaya na rin, pagtanong-tanong yan sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong mga lugar, ha? Pwede rin ma-avail yan sa ating online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011. O di naman kaya, ay bumisita kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available po dyan lahat ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. Okay?
6: Oo, pati muna natin yung ating mga viewers sa Facebook Live, ano? Especially kay ENJ Polar sa Cambodia, nanonood daw sa ating live stream. Si John Ray Miot, si Sir Ding Estrella ng Palawan. Happy viewing po sa ating FB Live. Pakishare po at pakilike po ang ating pong FB Live today.
5: Mm-hmm. So lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook Live streaming, malusog na pakikinig at panunood sa inyo pong lahat mga kaibigan.
3: The secret of health.
5: Ating pumalikan ang ating pinag-uusapan dito sa ating talakayan, no? Patungkol sa liver health. Mm-hmm. Kung paano natin maiingatan na malusog at malakas ang ating liver dahil nakita natin, nalaman natin kung gaano karaming trabaho ang ginagampanan nito sa ating pong pangatawan at yung mga problema na pwedeng tumama, ha? At pumerwisyo sa ating pong atay, mga katropa. So ang tanong mga dok, ano-ano ba ang maire-recommend po ninyo ng mga paraan para maiwasan ang mga pagkasira o yung maagang pagkasira ng ating pong atay?
7: Of course, number one, partner, yung mga pagkain na dapat hindi kainin at mga substances na hindi natin dapat i-consume. Number one dyan, alcohol. Mm-hmm. Kaya dun sa mga mahilig magbarek,
5: bawas-bawas na.
7: Iwas-iwas na. Kung minsan lingguhan. Liban pa dun sa liban pa sa lingguhan. Meron ding ibang araw-araw, kada gabi, pampatulong na.
6: Vitamins, sabi nila.
7: Ang problema, hindi lang po ang atay ang naapektuhan dyan, pati ang brain function po ninyo, mga katropa, kapag kayo may inom po kayo ng alcoholic drinks. Liban doon sa pag-inom ng alcoholic drinks, katulad na sinabi ko kanina, is yung pagkain ng combination ng gulay at saka prutas. Kapag ka nagkukos ng fermentation yan doon sa inyong tiyan, nagkukos po yan ng production ng alcohol. Kaya doon sa mga mahilig kumain ng kombinasyon ng kumakain ng prutas habang kumakain ng gulay, at saka kumakain ng yung iba, inuulam yung mangga o di kaya yung mga prutas doon sa kanin, ay hindi po magandang combination yan. Another thing na dapat iwasan is kapag umiinom kayo ng tubig habang kumakain. Kasi that delays digestion. Kapag ka nadidelay ang digestion, that causes fermentation and production ng alcohol sa atin pong dugo, mga katropa. Also, iwasan din yung mga fats. Ano klaseng fats? baka isipin ninyo ang avocado at saka durian kasali, hindi po mga katropa. Ang pagkain po ng avocado at durian and also nuts and katulad ng coconut or virgin coconut oil or coconut oil is napaka-healthy po. Ang fats na hindi maganda po sa ating liver is yung tinatawag po natin mga seed oils. Yung mga ultra-processed na mga ano, na mga seed oils katulad ng canola oil, yung soya oil, at saka yung mga safflower oil, yun po ay ultra processed na mga ano, grabing heating ang dinaanan po niyan, at that is pro-inflammatory po sa ating katawan, kaya iwasan po yung ganyang klase na fast. And isa din dito sa atin sa Pilipinas at sa ibang lugar is mahilig ang mga Pilipino ng pagkain na tinatawag po natin na mga street foods. Yung street foods, mga katropa, na o-overheat kahit na coconut oil. Let's say coconut oil ang ginagamit. Overheat, ilang beses ng ano? Ilang beses ng
6: ginamit.
7: Itim na. Yung iba, nagdadive pa dun kapag kuminsan yung daga. Kaya nagiging cause ng tinatawag po natin ng hepatitis. Kaya pag kayo ay mahilig kumain ng mga ano, ng mga street foods, mas maigi doon kayo sa mga reliable na ano, na tagaluto, hindi doon sa nakikita nyo lang, bili kayo agad. Kasi ang nangyari, yan po ay kumbaga pwedeng may contamination ng tinatawag natin na virus and also overheated na ano, na oil, nagiging pro-inflammatory, nakaka-damage po sa ating liver. And also iwasan din yung ano, yung mga chemical additives. Ayun, mga maraming mga pampasarap. Especially yung merong tinatawag natin na MSG. No, kaya doon sa mga mahilig maglagay ng pampasarap, eh mas maganda is aralin po ninyo magluto ng pagkain na meron pong tinatawag na yung combination ng mga lasa. Oh, ang sikreto lang naman dyan is damihan mo yung Ricardo. Kung minsan kasi nagtitipid ng Ricardo, lalagyan ng tak-tak-tak na lang.
5: Yan, mahal nangyari. Pa si Doc
7: eh. Ang nangyari is nagiging naglo-load siya sa ating ano, sa ating atay. So those are mga harmful na mga pagkain. Also, additional ko bago ko makalimutan, is yung overconsumption po ng rice.
5: Yeah.
7: Overconsumption ng yung tinatawag natin ng rice and also overconsumption ng mga soft drinks. Hindi talaga overconsumption, kailangan iwasan talaga yung soft drinks. Kasi yan, grabing magpa-elevate talaga diretso yun sa ano eh. Diretso sa bloodstream, natataas yung blood sugar level natin and it damages our liver also. So, liban doon, meron namang mga pagkain na nagpo-promote ng tinatawag natin health, overall health ng ating liver. Number one po dyan, mga katropa, is green leafy vegetables.
6: Yun. Sa mga dahon, sure na sure yan, nakatutulong sa liver.
7: Nakakatulong sa liver. Kaya doon sa mga hindi mahilig kumain ng mga badahon-dahon, is aralin po ninyo. At kaya doon naman sa hindi mahilig at gusto ninyong makuha yung benefits ng mga dahon-dahon, katulad ng malunggay, and also benefits ng also itong ano din, ang garlics din kasi ay nag-activate ng enzymes sa ating liver. Kaya mapapansin po ninyo, ako mismo, kapag kumakain ng ano, kumakain ng bawang, lalo-lalo na yung native na galing sa La Union, ang sarap ng pakiramdam, ang gaan sa pakiramdam, tapos hindi bloated ang tiyan.
6: Sabi nga nila, ang gaan ng pakiramdam ng kumain, ang hindi maganda ang pakiramdam, yung kausap.
7: Yung kausap. Wag lang ninyo, ano, wag lang ninyong gawin kapag meron kayong meeting, hindi kaya mapasok kayo sa trabaho. Pero kapag ka nasa, let's say, magfa-farm kayo, napakaganda talaga pag nagfa-farming, kumain ka ng makakain ng ano,
5: bawang.
7: Ng bawang. Ang sarap sa pakiramdam katropa.
6: Patingin ko, it is better to have bad bread than no bread.
7: Diba?
6: Pero may solusyon.
7: Yes,
6: sa Santon Plus Gold, merong garlic extract. Na hindi mangangamo yung hininga mo ng garlic.
7: And also malunggay. Kaya ang atin pong ang combination ng Santon Plus Gold at ito pong Santon Vitamin C is napakaganda po sa liver detox. Kasi yung ano, yung vitamin C ay nagme-metabolize ng tumutulong na ma-metabolize yung mga excess fats sa ating katawan, hindi lamang sa atay, kasali na din sa ugat. Kaya kapag araw-arawin ninyong inumin ang Santon Plus Gold at saka Santon Plus Vitamin C, hindi lamang natutulungan linisin ang ugat ninyo mula dun sa mga bara, nakakatulong din ito na ma-proteksyonan ng inyong atay mula po sa pagkakaroon ng fatty liver disease and liver damages, mga katropa.
5: Kasi yung iba nga, Doc, di ba, ang ginagawa nila, yung lemon, binababa nila sa water, mm-hmm. yun yung iinom nila. Mm-hmm. Yun yung ginagawa nila ng kaugalian.
7: Mm-hmm.
5: The main purpose nun is para sa liver natin, mm-hmm. para maging maganda yung liver.
7: Liver detox. At
5: of course, mm-hmm. ang vitamin C kasi tumutulong yan sa assimilation mm-hmm. ng mga master antioxidant.
7: Mm-hmm.
5: Yung hindi nyo nakakalimutan, yung glutathione mm-hmm. na isa sa pinaka... Ano yan, hindi lang yan para sa skin natin. Actually, ang isa sa punterian niya organ is yung liver area natin. Mm. Kung paano mapapalakas yung liver natin. At sa tulong ng vitamin C, nagagawa ng glutathione yung main purpose po niya, mga kaibigan. Ano? Mm. So sa mga kabayan natin, kapag kulang kayo ng vitamin C, asahan nyo na, na unti-unting hihina din ang atay natin.
7: Atay, yes.
5: Kaya napakahalaga talaga ng merong source tayo daily ng vitamin C. Oh, so, saan itong vitamin C? Pwede yung idagdag ninyo sa mga vitamins nyo or sa mga diet po ninyo, mga kaibigan.
6: Napakarami pa sana, no? Nandiyan pa yung mga healthy fats, detoxification, yeah, no. fasting. Kaya lang, kulang na yung oras na ng mga partner, ano? Kaya, ang kailangan talaga natin siguruhin na talagang mababantayan natin yung ating diet para yung liver natin na napakasipag, napakatibay, hindi naman tuloy-tuloy na bumigay.
5: Oo. Tsaka, huwag kalimutan, ha? Uminom po, Santone Gold Herbal Capsule. Yan sa, kumbaga, practical na pamamaraan na makakatulong sa pagpapalusog ng ating pong atay. Dahil nga yung mga nabanggit niyo, Doc, ano, ng mga ingredients ng Santone Gold natin, meron siyang, meron siyang kakayahan or mga properties na makakatulong na malaki sa pangangalaga at pag keep in check ng ating pong liver area.
7: Okay,
5: isama niyo yan sa inyo pong mga supplementations, isama niyo sa diet po ninyo, sa lifestyle ninyo, para maging mas healthy at mas malusog ang ating pong atay.
6: Yung mga bago tayo mag-break na konti, ano? So maraming tatanong, makakatulong ba yung Santone Plus Gold sa katawan? Yes, kasi una, yung ingredients sa Santone Plus Gold, selected na yun eh. Kumbaga, alam natin kung ano yung common problem ng mga Pilipino.
7: Yes.
6: And ano yung mostly nakakatulong sa atin in everyday use. So doon sa Santone Plus Gold, ang dami doon mga liver protection ng mga phytochemicals. For example, yung malunggay pa lang, ang dami-dami yung mga quercetin, di ba? And another thing, yung iba pang mga ano, yung santone galing sa mangustin.
7: Mangustin, yes.
6: Oh, ang dami yung mga scientific research. So, antioxidant. And also, yung isa sa ano, yung ampalaya.
7: Yes.
6: Di ba? Napakalaki ng connection ng sugar sa ating liver.
7: Liver, yeah.
6: So pag kumakain tayo ng ampalaya, malaking bagay. Kaya lang hindi lahat kumakain ng ampalaya. So yung Santone Plus Gold, meron siyang extract ng ampalaya na pwede natin makuha yung mga phytochemicals na may benefit. Kaya yan ho, ha, ang naitutulong ng Santone Plus Gold bilang suplemento, bilang tulong para po sa atin pong katawan.
8: The secret of health.
5: Yan, mga kaibigan, maraming salamat mga doka sa mga infos na naibahagi nyo sa ating mga katropa, mga kaibigan, na makakatulong sa pagpapalakas at pagpapalusog ng ating pong atay. Okay?
8: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
5: Live advice po muna tayo, mga kaibigan, sa iyong pahabulang katanungan. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, mayroon nag-text dito. Doc, wala po akong mabili na Premium D3 at Santone Herbal Soap. Araw-araw po akong nakikinig sa inyo po ang programa sa XFM. Nakakatanggal po ng stress. Ako po si Mario Buscocho ng Barangay San Agustin, Santo Tomas City.
6: Sa Batangas siguro.
5: Sa Batangas, eh. Pwede kayong kung nahihirapan ka na makahanap sa mga pharmacies or drugstores, ay rumekta ka na lang sa Yes to Health Clinic natin.
6: Sa Batangas City?
5: Yes.
7: May clinic pala
5: sa Batangas. Yes. Pwede kang dumiretso doon dahil kompleto lahat tayo doon ng mga Yes to Health products natin.
6: Kung wala naman kayo talagang time, pwede kayong umorder online sa Shopee.
7: Para door-to-door na, hindi na kailangan lumabas ng bahay.
6: Uso na ngayon yun eh. Actually, madalas umu-order pag mga mahirap pang hanapin. So doon mo hanapin siya. So Yes to Health 2011, yun yung official Shopee store po ng Yes to Health mismo.
5: Mm-hmm. Oh, yun ah. Sa mga kababayan natin, masasabi, nakakaubusan talaga ng mga products sa atin, ano? Especially yung mga healthy coffees natin. Yes. At iba pang produkto ng Yes to Health.
7: Okay. Minsan, na sa talaga, shelf.
5: Oo. Sabi nga, parang inuulam daw eh. Kasi makikita naman natin, lalo sa mga nakasubok na, sila na mismo yung nakakapag-verify kung ano yung mga good effect ano, ng ating po mga produkto at talagang tinatangkilik ng karamihan.
7: Kaya doon sa mga hindi pa nakakasubok, subukan nyo na para kayo din naman na yung makakuha ng benepisyo ng mga produkto ng Yes to Health products.
6: So from year 2011, mga partner, ang produkto ng Yes to Health, especially Santon Plus, Santon Plus, talagang dami gumagamit niya.
7: Yes.
6: Kaya doon natin nakikita, the more consumer na nagre-repeat order, gumagamit araw-araw, nakikita natin yung benepisyo ng mga produkto. Kaya kami sa Yes to Health, we keep on yung ating boss talaga. Iniisip kung ano pa yung mga produkto makakatulong sa atin. Kasi napakarami mga tao na hindi sila makabili ng mamahaling gamot, mamahaling suplemento.
5: Tama,
6: napaka-abot kaya ng ating Santo na Plus Gold at saka yung iba pa nating produkto. Katulad ni Sir Ding Estrella, sabi niya dito sa comment niya, kami dito sa Puerto Princesa City, Palawan, naka-radio na naka-FB Live pa.
7: Doble. Doble.
6: Di ba nag-i-echo, sir? Ayan, kasi ped daw na ako, 11 years na ako stroke, hirap na makalakad, kaya sa radio na lang ang kasama sa araw-araw. Thanks po. 57 na pala ako. Bata pa si Sir. 57 pa lang. Saka si Sir yung ano, narigaluhan natin.
5: Yes.
6: Kahapon. Sir, parating na yung ano mo ha. Yun ho ay ipapadala na sa inyo yung inyong regalo. At dun sa mga iba na gusto magpahabol, parang wala pang nakaka-follow sa
5: atin. Wala pa.
6: Oo. Kaya, sayang naman. Eh, hindi natin na ibibigay kasi may mechanics tayo. Oh, yun po ha. May iba pang tayong question dyan?
5: Meron ba, Doc? Sabi ito, Doc, papayo naman kami dito sa Lanao del Norte. Ooh. Saan kami pupunta na Yes to Health Clinic?
6: Ano ang malapit sa Lanao?
5: Ang mga Yes to Health Wellness Center natin dyan sa parting Mindanao po ay sa Mati, Tagum, Davao, Sambuanga, Sambuanga naman sa... Meron tayo sa Ipil at meron tayo sa Pagadian. Oh. Doc Ron, saan ba pwede malapit siya?
7: Medyo malayo-layo talaga.
5: Malayo talaga?
7: So, idalangin po ninyo na magbubukas din po tayo sa Lanao area. Kasi malaki din ang Lanao. Lanao del Sur and Lanao del Norte. Napakalaking populasyon. And of course, marami din siguro sa mga user ng mga kapatid natin, mga Muslim sa Lanao, na gumagamit ng ating pong Santon Plus Coffee Mix.
6: Pero nakikinig sila ngayon, saan istasyon kaya sila nakikinig? Kasi naririnig tayo sa Lanao. O siguro, actually, commonly naman sa Yes to Health, kung saan meron tayong mga
7: station,
6: doon din tayo naglalagay ng ngayon ang pinaparami natin yung ating wellness and pharmacy. Para double purpose na.
7: Baka abot sila galing ng Pagadian City. Kasi yung Pagadian City, adjacent lang yan doon sa Lanao, sa Kapatagan, bandang Kapatagan at saka doon sa ano, sa basta area ng mga Kapatagan na yan. Is abot yan ng Pagadian City, XFM Pagadian City.
6: Ayan nyo po, ibubulong natin sa ating mga boss, ano? Baka sakaling i-consider nilang lagyan po ang Lanao.
7: Yes.
6: Kasi ang layo din ng ano, no? Nung pinakang malapit na Yes to Health Wellness Clinic.
7: So, ang pinakamalapit siguro dyan is yung ano natin, yung sa Pagadian City.
6: Pagadian
7: City. Pinakamalapit po.
5: Na pwede nilang puntahan.
7: Pwede nilang puntahan.
5: Ayun. Okay, ha? Eto, naghahanap din ng Santon Gold Coffee. Grace ng Olongapo City. Ipagtanong-tanong nyo po sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo ang ating po mga produkto, ha. Kasi for now, wala pa tayo sa mga big pharmacy natin, ano? Yung nilalakad pa natin para ipasok itong Santon Gold Herbal Capsule natin. At saka yung Santon Gold Coffee. Yung sa mga small pharmacies, marami yan. Nakalat yan. Kahit saan pwede kayong magtanong, ano? Yun nga lang, pagka nagkakaubusan talaga, ay wala tayong magagawa
7: doon. Order siya online.
5: Pwede order ka na lang online.
6: Meron sa Anton Plus Gold, nasa Mercury Drug.
5: Yun, meron yun.
6: Mercury Drug, yung mga ano, malalaki.
5: Southstar, Generica, Watson.
6: Kaya,
5: maghanap nun
6: doon. Yung other product lang, ay hindi pa ito doon. Pero, ang dami nito sa mga local pharmacies.
7: Local pharmacies,
6: Kaya, ang gawin nyo na lang siguro para sure, kung talagang malalayo po kayo, sa Shopee. Kasi ano rin naman eh, kumbaga, minsan nga sa Shopee may mga discount pa silang in-offer. Minsan may mga promo, ganyan.
7: May free delivery.
6: Check nyo lang po para Kasi kahit saan, ang Shopee, nakakarating eh. Doon nga sa lugar ng kaibigan ko, nakaka-order siya kahit na doon sa Bulubundukin eh. Mm. Diba? Basta nararating ng rider, nararating ng delivery.
5: Mm-hmm. Okay. Ito, another inquiry. Dok, nakakatulong ba sa tuhod ang Santon Gold Coffee? Salamat po.
6: Yes. Because sa Santon Gold Coffee, meron siyang collagen. Mm-hmm. Alam naman natin na, diba, na ang collagen ang isa sa pinaka-abundant sa ating katawan dahil siya ang nagpapatatag ng lahat ng bagay ng katawan. Hindi lang skin, hindi lang bone, hindi lang yung kasukasuan. So kung ang kailangan natin yung restorative nutrients para sa tuhod, walang iba kundi ang collagen. Mm-hmm. Ang collagen, meron tayo sa Santon Gold Coffee Mix. Yeah. Hindi ka lang tatatag yung mga tuhod mo, yung balat mo, kasama na yan. Saka meron pa siyang glutathione. And take note ha, limang ingredients na herb ang nandun sa Santon Gold Coffee Mix. Kaya nga, binuhusan na to ng ano eh. Sabi nga nila sa terminong ano, paldong-paldo sa sustansya.
5: Mm-hmm.
6: Di ba? Kaya nga, Santon Gold, kasi minsan, pag umabot na tayo sa edad na 50, di ba, golden years, 40 pa nga lang, iba eh, talaga. Ibang yung pakiramdam eh.
7: Mihina
6: na.
7: Katawan.
6: Marami na talaga tayo mga karamdaman because of aging process. So, yung coffee na yun, especially formulated for us na nandun na sa edad na gold pataas.
7: Gold
6: na talaga.
7: Ginto na.
6: Oo.
7: Well, isa din sa maganda na gagawin po ng ating texter, no, doon sa may, kapag may problema sa fit sa tuhod, combination ng ano, combination ng premium D3 natin at saka ng Santon Plus Santon Gold capsule para ano, para mas mabilis yung ano, yung epekto sa katawan. Nakaka-epekto yung ano, yung coffee, hindi nga lang kasing bilis. Kung gusto ninyong mas mabilis,
6: i-combine
7: and then kapag ka nawala na yung symptoms, balik na lang kayo doon sa isa na lang Santon Coffee or kaya Santon Coffee Mix na ano na supplementation po.
6: Lalo na kung may pain, may mga pananakit, huwag niyo kalimutan yung premium D3 kasi may moringacid oil yun.
7: Yes.
6: Oo, na moringacid oil, anti-inflammatory po yan.
5: Tapos huwag kalimutan na igalaw-galaw. Yung iba kasi pagka mayroon ng pananakit sa tuhod, mas lalong hindi na nila ikinikilos yung mga kasukasuan nila dahil nga siguro yung pain, hindi nila
7: ma-tolerate.
5: Pero the more na hindi nyo yan siya ikikilos, the more na mas iindahin nyo yung sakit noon. Iba, kaya pang tumayo-tayo. Pero pagka hindi mo na yung maikilos, naku, pati yung pagtayo mo, mas mahihirapan ka na. Ano?
6: Yan, okay.
8: The secret of health.
5: Mga kaibigan, ako, napakabilis ng oras natin. Ha? Kulang na kulang talaga ng buong oras. Para mga kababayan natin ha, na tagapakinig po natin, subaybayin lagi ang ating pong programa. Sa mga susunod pa na kabanata ng programa natin, magbabahagi po tayo ng mas marami pa ng mga kalaman. Dok, baka ipahabol pa po kayong mga mensahe.
7: Huwag po kong kalimutan palagi ang pag-inom ng ating Power Trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and also Premium D3 para mapanatiling malakas ang ating katawan. And of course, manatiling nakantabay dito po sa ating programang The Secrets of Health mula alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon. Araw-araw po yan dito po sa XFM Philippines.
6: Ayan, at syempre, thank you very much, katropa. Sana po yung nakapag-iwan kami ng makabuluhang information na magagamit natin sa ating pagpapalusog, pagpapasigla, at pagpapalakas. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health.
5: Maraming salamat, Doc Algie, at maraming salamat po, Doc Ronald Paller, at sa lahat ng mga avid listeners po natin, ganoon rin sa mga viewers natin sa ating FB live streaming. Maraming salamat sa inyo pong lahat sa pagsama sa atin dito sa ating puntalakayan. Sana lang natin pong butihin na CEO Doc Remilito Oy. Ito po yun ko, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
8: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health.

0: FM.
1: Santong Pascol.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tumod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Tingnan ko sa akong silinga na mo inom aning Santong Pascol. Huwag ako hindi inom matag-adyaw. Tibo Jod, ang Santong Pascol.
1: Santong Pascol. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santong Pascol Coffee Mix.
0: Kasi

0: Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: I'm Rich Flores from Borosimo City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligpon pagdiri pantalon iawag na ko ang tanan

0: Nagpasalamat po ko sa akong amiga na ni introduce kami ng product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan akong biyada. Gikan sa primera, ingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

sa Axe FM Cebu Philippine Standard Time. Ano, 1:38 na sa kahapunan katropang oras. At sa inyo ng Santhon of Los Cofenix. Katropa, if you're looking for the right partner sa mabugnong nga panahon, labi na karoon, medyo na balik na pong dagom sa panahon. And the best one to look for is sa inyo ang partner nga kape nga inyong imnon. Well, okay na magbisag unsa nga kape. We can stop you from drinking whatever you like. You would like to recommend the best one, the best that could really give you the benefits ng inyong ginapangita, ang Santhon Plus Coffee Mix. Katropa, tungod kay adunay mga gustin soya powder o malunggay, tulo ka content o sagol ni ini, nga lahi-lahi benepisyo nga mahatag sa inyong lawas. Og sa mga nangita diya og dili basta-basta makahatag og problema, well, ang Santhon Plus Coffee Mix, isa sa akong ma-recommend sa inyo ha. Ayon, dugaya ang pilion Santhon Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mga katropa og mapalit sa mga nagkaliyang butika nationwide, ilabi na sa atuang mismong store nga nadiri ubos sa istasyon, open daily except Saturday, and nagapaygayon ta og free consultation and general check-up every Sunday, mga katropa. Santhon Vitamin C the Alkaline o Santhon Plus Coffee Mix, katropa. Ang kape nga makahatag o kahimsag sa panglawas, unang nga pinaka na nambal pa. Katropa, alauna, 39 sa kahapunon. O ganyan na po ang laing tukar, sulat ang iandam para kaninyo.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Magklaruhay daw taninyo, kili na to gusto. O kung wala'y klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na, o labaw ka dili na to gusto. Ang lubog nga pananaw, tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Baw, ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Premium D3 ang bago.
3: Si Ice Alvin, biker na si Jig Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, pringgid kong natumar o Premium D3 na ko ginasipun o Kasubawa.
2: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yung Mari, isa ko construction worker. Always bug atong trabaho, pero beside kahat, uy, always agi ako na time para sa labong aming kay Mrs. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong kamangang construction workers niya. Sulayinin niyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Oras sa XFM, Cebu Philippines Center Time, 2:05 in the afternoon, mga katropang oras. Hatid sa inyo ng mga produkto sa Yes to Health, Santhon Plus Coffee Mix. Katropa, magsugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mapani ang putol sa imong kinatawo nga sobra ka dukero. Putlon ko ni anumang tagbuhay ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: di ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinauhit sa tao. Yagi pa da, ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag
3: pinaagi sa atong pangkiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
1: X-Rated.
2: Dalit kanin.

0: kabatasan. May hapon ka ninyong tanan. Ano na po ang laing sugilanon? Nga maghatag o kinapuhi. Sa mga suwat tampo nga gipadani ning programa. Inubadan sa kalipay kasakit ug pagmaya. Ang sinaligan sa hisgutan ng advice. Pagtulunan ug tambag ani ana. Apan kung wa nyo gidudahan ang kapasidad intig paminaw ni ining programang X-Rated. Ilabi na sa maabtan ining pagsibya ni ining inyong programa. Sa Mindanao, Tagum, Davao, Jensen, Mati, Samal. Labi na maabtan sa pagsibya di sa Davao de Oro. Ang ato mga X-Rated baby boy. Sugilanon nga hatagan o pagtagad karon. O sa kababahay nga taga Negros Occidental. May pagpaminaw din sa Negros. Labi na sa kanoon o sa may gihulungan. Itago na lang nato siya sa pangalang Susan. 19 anyos. Iyang sugilanon nga ipaambit karon na may tungod sa iyang uyab nga may tinatagong
1: baho.
0: Ano to, tinatagong baho? Ano sikreto? Ano? Literal ba na baho? Dinhi na to may bawain ang dagan sa inyang istorya tungod kay i-play na manako ni Ron taon-taon ang iyang drama. O nang lingkuri kay tropa, Moni ang X-rated story, ang sota kong may tinatagong baho.

0: e nung crush ay. May kagwapo sa kong crush. Gwapo kit ka isa dahi sa. Makrush ka ako niya kung di pa siya gwapo. Kompleto na ginanyang atlaw. Kaya kita naman siya siyang crush.
1: Aw, dapat lang.
2: Day, dalagi ko'y problema ron.
0: Ha? Unsan? Makatabang ba ko?
2: Day, naigugman naman siguro ko sa kong crush.
0: Unsa? Hoy, kiat-kiat-kiat ha? Naunsa ka ba ya? Crush lang na ni mo siya. Unya, naigugman na ka niya?
2: Ay, ambot ba uy? Nganunengon ani man?
0: Ay, putla na ha? Kay wag yun ay katumanan. Wag yun.
2: Santa. Asa nang tao ni Payhana, eh? Ano ba amang yun siya? Kanina rin kayo kung nagpaabot niya. Wapag-yot si Santa.
3: Hi, miss.
2: Wala. Aga kong crush.
3: Lakay bulpen? Naaba kay bulpen?
2: Bulpen? Kuan, naa? Naa, time sa aha, kadiyot sa aha. Kadiyot lang.
3: Ah, salamat ha. Oh, niyaran yung bulpen ha.
2: Why sa pa yan?
3: Alam ko kung tayo nga mo ato pas gawas god o mapalit ko bulpen.
2: Okay ka, uy.
3: Sige. Ato na ko ha. Kay klase na ko. O, salamat di ay. Nga naka-answer ko sa akong assignment.
2: Sige.
3: Ah, kuan ka ng... Kisa na dito yung ani mo?
2: Susan.
3: Susan. Okay. Tawag ka lang kong Jason.

0: Ay, mabuan ko. Mabuan ko na. Pwede na kong mamatay kay Gidong ko sa kongreso. Gidong ko na. Ay, mabuan ka na, Susan. Dahil, basta ko pa ginawa. Dahil, huwag ikong magtulong mamatay may tabo. O ka ngayon, huwag kong magpasalamat ni mo. Thank you, sir.
1: Ay, ano man?
0: Kung din pa siguro ka today, no? Dito sa patulong ako.
1: Unsa?
0: Oo, maunan. Thank you. Thank you. Salamat, Chukayo. Salamat.

0: oga, asa naman na niyabot, oy. Tay, tay, huwag mo ko makakita sa kong crush. Isi. Ay, tingalig, huwag siya mutong nga ron.
1: No, di naging makompleto akong adlaw ron, ay.
0: Ah, da pa man.
1: Doy, gusto dyan ako siya makita na ako siya kada adlaw, like every day.
0: Susan,
1: nabuang naman tingali ko niya, day.
0: Susan.
2: Hoy, nabuang ka na, Susan. Kabata pa na mo, pero nagtiningon anak ka na. Nakagusto ka sa lalaki na di mo uyab, ha?
1: Ambot ani mo, eh. Basta kina-inlove ko niya.
2: Oy, ayag yun pag binuang diya, Susan, ha?
3: Oy, kapit ba na oran niyong pagtuon diya, Susan? Una ka musulsul ang gugma-gugma.
1: Di pa mas umiuyab sa kong crush pa. Pero fail ako, no? Inlove na ko niya.
3: Putla ka ng pagbatiya, Susan. Nagsasabot ka ba? Ayag yun binuang niya ang imong pagkatao.

0: Ambot sa bakong. Unsa man gid akong gibati ngadto kang kang Jason. Ang kuno na ako na igugig ko kang Jason. Napalingkig ko niya, DJ. Ito sa pagpanglamay sa panahon. Maukini. Ang naita po.
1: Hi.
2: Hi, Jason. Basta naman ka. Taksa na lang lagi ko kita di mo.
1: Kwan. Kaya busy lang ko this past few days. Kinokarap, okay na po.
2: Okay, mauba.
1: Pwede ibaito taka og sa imong amiga?
2: Ha? Asa man?
1: Kwan. Birthday na ko.
2: Mauba?
1: Oo. Ato kas bay?
2: Ha? But sure.
1: Salamat ha. Salamat kayo nga wa ko ni pagkiyasa sa imong pag-anhi. Salamat di kayo.
2: Uy, sa payan ay Jason.
1: Usapan. Mukha ang kausalan. Wait ha.

0: Wala ba kayo uyab, Susan?
1: Kuan, kanang wa pa.
0: Oo, gunay mo.
1: Lagi.
0: Oo ba? Nga uya. Okay na ni mo kung manguyab ko ni mo. Matod ko, okay ra ba ni mo kung manguyab ko ni mo?
1: Kuan, kanang... Wa na problema. Unsa? Nanguyab ni mo si Jason? Pero wala madayo na nga mong panasulti. Kaya gitawag mo siya si amigo. Kaya klase na daw niya.
2: Kunya?
1: Mag-story ako na may balik ka ron.
2: Kunya, unsa may imong plano ka ron?
1: Ako dayon sa suktun.

0: Dawaton kayo mong kong na, Jason.
1: Tinuod ka, Susan?
0: Ganahan masap ko din.
1: Yes! Uyab na ta, ha?
0: Basta, ha? Tinarong ni imo para na ako.
1: Oo, lagi! Tinarong kayo ni ako para imo. Ay, sorry. tinarong lagi ko ni imo. Oo, lagi! Tinarong ni ako, ah. Promise!

0: Dagat? Sure? Ganahan ka nga, ato ta magimik sa dagat?
1: Basta lagi, ugma. Mag-overnight ka dito. Ikaw, si Alfred, si Donnie, o ganga akong palalag, okay? Pag-ilis na, Jason. Ito na sila sang taon, nangaligo na sila sa dagat. Ilis na diha ba?
2: Sige. Buwan sa'yo lang kuha ko sa patos.
1: Tabunan lang nila ito, dahil nga itong gibawin na pagkaon. Kay basig doon na yung mga iringgin yung manungkab. Kabaho! Kalain sa baho, ay sa manroon, patay!
2: First time na ginako nila sa inyo.
1: Dali, Sud. Kay ipilayin natin ka nila ni Mama o Papa. Abuin. Dali, Sud. Kay ipilayin natin ka ron nila ni Mama o Papa. Inigabot nila gikan simba.
2: May kumta sa iyong sahog eh. Mag-ubos ako sa sapatos eh.
1: Kapaho, pinapagpay eh. Auntie and Jason, bako kayo.
2: Susan? Nausa ka?
1: Bako, magod kayo. Murag, bako. Bako patay nga ilaga.
2: Basin, nai namatay nga ilaga din sinyo.
1: Jason, lingkot lang sa kasasala ha. Kaya alis ako sa kasina.

akong problema. Noon sa physical nga look ni Jason, wala gyud ko'y angay ikauwaw. Pero maka-discourage lang yun ang iyang bad odor. Yes, ang bahong tinatago niya, ang kanyang bad odor, DJ. Tungon sa kabaho sa iyang tiil, angay bang buwagan ako siya, DJ? Takot na ba ang rason aron mabuwagan ako siya? Pero love man ako siya. So may angay na akong buhaton. Sa amasad na ako ng pagsulti niya, nga baho kay sa tiil. Kanabang murag patay nga ilaga? Basi magugma offend siya na ako, DJ. Kung saan man ako, ani? Di ko gusto nga tungod lang, ani? Maguba ang among relasyon. Palihog tambagi ko, DJ. Eh, tungod crush, abagid na ako kay ni si Jason. O di ko gusto nga, tungod lang ani. Maguba lang ang among relasyon. Sa mga naminaw karon, unsa may angay buhaton ning baho nga tiil. Ako si Susan. Og, maukini ang ako X-rated story. DJ! Palihog ko og play sa ang favorite nga song. Sa ka-Korean song. Ang title, Crush. Beautiful, magod ni Day, pataka. Magod ni siya Crush, Day. Sige lang, i-play na to. Balik ha, tambangan ka na mo, kawala kinanglan yun.

afternoon. Shout out. Oh, shout out Aninia, ni Cutting Classes. Oo. Shout out daw kay Sean Fajardo nga nag-cutting classes. Grabe na po Sean, oy. Nakikita kita. This song is to my crush. May crush ako sa'yo. Sana alam mo. From Cinderella. May crush ako sa'yo. Ay! Para hindi mo dahi, Susan. Pag-desisyon niya, tarong ha. Naandaman yung mga tawag, mga katropa. Kaya ito nang tubago noon taon-taon. Oh, na naman ganit tawag di ay. Dala ng istoryahon. May hapon. May hapon. Ah, wala di ay. Ato sa paminawin. Ang atong sinada. Cinderella, may crush ako sa'yo.

0: 36. Ano ba? Hello po! Magandang hapon, Kang Chinita! Ayun! Oo, medyo need na talaga ng aking dila na magpahinga. Hindi ko kasi na-exercise yung dila ko. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Yes po, it's me, DJ RC, sa programang X-Rated. Ayan, narinig nyo ba ang ating storya sa araw na ito? Ito naman ay galing sa ating tagapakinig na itago natin sa pangalan. Susan na in love sa usa ka lalaki nga gwapo apan may tinatagong baho. Baho. Yun po ang tama. May tinatagong baho. Po. Pwede na kayong tumawag sa ating caller line. Oo, sa ating mga katropa niya all the way. Ay, nananay sa PS linya, sorry. Hello.
1: Yes, hello. Isang
0: magandang
1: oh, ano siya na? Busy.
0: Saan nga tang exercise? Wala na dyan kung nakatang to tang. Mo siguro.
1: Kasi ba nito yung may accurate book?
0: Ano?
1: Saan nga lang yung accurate book? Tang to tang.
0: Taduan ka ni Mumag? Unsa?
1: Tang to tang.
0: Ito hadlok. Tuluan ko niya og tangdan. Wala lang nakapangutan na lang ko baka nagastutter ko karon. Murag wala na bitaw. I haven't done anything that involve activities with my tongue. hindi na po ako masyadong hindi na po yan masyadong nag-aagalok yan. Hindi na ko. Pamilya ni mo, dapat lang ba niya bulagan or dili lang? Ah, ayan. Unsa may buhaton gani? Unsa may buhaton diretso daw nga kuan kanang technique nga para dili na lang sila magbulag niya. Unsa may dapat tingiingon aron di malain ang iyang uyab?
1: Tagan na niya tabay. Tagan niya gani ka ni ba nga iri niya ba nga kanang tawas-tawas kasi.
0: Ano mang di daw maka-offend? Kaya daw di maka-offend?
1: Kung ano na ng tahay, pababag nilang. Ang mayroon, ano si Bibi? Ano ang... Pero uno tiene bajo, ¿no? ¿Qué pasa con el chaval? ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!
0: Oh, okay, okay, okay. Anak o ni ya? Mas bumot nila, kumbot nga ni mo ani, anao niya. Ayan, thank you. Isa malaki. Ito, tama, sad. Correct. Thank you, kayo, Marvin. All the way from Davao City. Rakay shout out?
1: Na.
0: Sige.
1: Sa tatanong dito kay King Bang dito sa Sibu, kami si Nain, at Juan, at James, o kay Miss Dun, diba?
0: Yes.
1: Wala siya nakasunod doon, siya nakasunod.
0: Mm-hmm.
1: Ay, kay Juan pala kay Dun, o yung name of Sibu.
0: Ayan. Thank you! Marvin! Katropa mo,
1: oh. Yes. Exciting!
0: Ayan. One last caller tayo. Sino mga kapasok ngayon? Ayan. One last caller ko. Sino makakapasok? Ayan. Sinong... Ayan. Nagnagiririnig na eh. Bigla-bigla ako na nangirinig dito. Tignan natin sino to. Hello. Who are you? And
2: hello, Divya RP.
0: Ayan, wala pa rin back. Wala ko pa rin back.
2: Kaya hapit na tanong humang.
0: Mm-mm. Sige, diretsuan na lang, Miss M.
2: Mga tanong kung kukunin mo, crush lang ba? O love pa rin, di ba?
0: Klaruhan lang ba? Klaruhan ang mga pagbati.
2: Eh, kung ang crush, right sa love.
0: Okay na.
2: Kung love, ganit ni mo, balak. Unsa pa yung diferensya, imo binanggawa to.
0: Mm-mm. Sige. Ayan.
2: Mara na, makatan ako kung may nun ganit ka crush, ay ibog-ibog, brother na, oy.
0: Ya, unsa man niya doon, yung pag-ingon nga di masakit. Ikaw daw, kung imong uya bogtil, unsa man niya pag-ingon nga aron di masakitan, Miss M?
2: Ay, dili. Ano man dyan, iparaygan nga. Kanang, pangal, o na, baka rin yung tawag. Kanang, patambalan ka na imong TLB, dahil lagi kayo nagbaho ay, tayo na bitaw natambalan. O, dili na niya kasuotan ng sapatos. Para hindi na simpton kaya usama sad na kanang magmedias mo sapatos.
0: It's either di na lang niya pasapatoson or di niya pahubuon og sapatos.
2: Ay. Hindi magsinilas na lang. Dili magsimot ang
0: sige, all right. Dito sa tama po, mas maayo pus
2: na. Dili na ay gamay na kay na problema binata mo na.
0: Thank you kaayo, Miss M. Thank you kaayo, Miss M. Miss M, katropa mo.
3: Exciting.
0: Ayan. One last caller tayo if meron pa. Meron pa, Doc JJ? Bigay na natin. Wala na. Alright, 2:45 in the afternoon. Ayan, isa. One last caller. Hello?
4: Hello,
0: it's me. Kinsa ni?
4: Eman.
0: Si?
4: Eman.
0: Eman. O sige, Eman. Dinatodyo gayon, Eman. Ano ang sasabihin mo para kay Susan? Bulagan ba niya ang uyab nga bahog tiil? O unsaon niya pagingon sa iyahang uyab nga bahog tiil nga di ma-offend?
2: Ay! Hindi
4: naman niya bulagan ko.
0: O sa kama niya pag-ingon, aron di masakitan, Eman?
4: Iyan ang ingon. Iyan ang pag-ingon.
0: O sa putol-putol man, Eman? Di maklaro, Eman? Usap.
4: Iyan nga to. Iyan ang pag-ingon. Kung ay mong bantong siyang piliin.
0: Ah,
4: mo ang mga binayang tiyan. Tingot niya, kung ano yung matapawala ka.
0: Ayan.
4: Magkakal na mga kondisyon na na. Tignan na tayong wala mo, tiyan. Antin mo na siya.
0: Correct. Ayan. True!
4: Oo, ano yung susundo? Kaya kung ito na lang ito niya. Dahil mo na, nakitaan mo dito na. Walang iyan ang pagkakal.
0: Kung ikaw imong uya bahog ti El, usa mo pag-ingon nga ni, kung ikaw mismo.
4: Ako nga kuha kung ingon niya. Pero mamaya kung napansin mo nga ito. Ang tama mo, ano yun lang yan?
0: Naibag-uni mo, napahit ka guaw. Anyway, Eman, wala mo kung ingong oras, Eman. Oy! Oo, neto 48 naman. Nakai-shoutout, Eman?
4: Oo, shoutout ko, Dia. Nanginin na, Iwan.
0: Ayan.
4: Isaring.
0: Salamat, Eman. Eman, katropa mo.
4: Exciting.
0: Okay. Crush, kung may not chinita, pwede imong hinay na pagsutin yung hotline kay gusto ko mutambag. Salamat, Crush. Ugma na lang. May hapon, katropang heart. Shout out ko sa kong crush nga naadiha sa naman. Mas ganahan ko mutambag ni DJ Orsi kaysa ni Susan. Nga nang natukan man to siya. Wala na ko ka-practice. Oo, ano ka-practice sa saon pagtulon, kagawan. Sabi gini si kagawan. Ay, DJ Orsi, ano na na pa di ma-offend yung iyang pangutanon. Unsa ka ilaban nimo sa imong midjas ka. Uy, Christian Amonja na sad. Thank you mga katropa sa mga namino karong orasa. Muna to, din ito kung tumabot na nga to ang programa. Ang sunod yung programa ang asintado. O ba po, magdunga na yung napunta. Na naka-standby ni si katropang Eric Seros Manait. O narabok ko pangutana, anong yan? Muna mga katropa, stay tuned in. Don't change your dial. Just stay with us. Up until when mahuman na nga itong mga programa diri sa atuang istasyon. Sa co-partner sa Pigas Lawa, katropang Doc JJ Alan sa Nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ang inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: sa Manila. Apan, sa pagtamog niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ang nabali ang iyang paa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibangunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipanguta na, Dok?
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: at ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Softgel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Softgel.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Naging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas palatag. Premium D3 Softgel.
3: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulunan akong inong, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Sister all the
6: Sus, nga naman eh. Murad nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
6: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
9: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
10: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
11: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh, wala kong ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, usan na addict ko.
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala yun?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Salamat kayo day ha. Mwag ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
13: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
14: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, huwagi kayo yab. So kan ka namin na kong XFM? Kwartahan ako!
15: Wow!
5: Naapagi kayo yab. Listen po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, suman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahita kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Lagrabi kayo, napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
16: Mga katrupa, exciting!
17: Oras, alas 3 sa hapon. Oras niya to't gininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
18: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Apa, RJ? Macam mana, Kapitan?
3: Tangguh, okey. Nak ibu hang teacher ni absen terbakar.
2: Kapitan, tangguh pun. Aku ginan ni absen ko.
3: Kengan naman.
2: Alangan, aku man inan namatay na ka.
4: Exciting!
1: XFM.
5: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas palatag. Premium D3 Softgel. Kung lagi kang nakaharap sa screen, ramdam mo to. Hapdi, pagod, minsan, malabo pa. Yung VisionX Plus Softgel, may lutein at zeaxanthin na naiipon sa retina. Tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. VisionX Plus Softgel.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskip ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
10: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Pro 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong isaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo maruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisawa kay sulod-sulod.

0: vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to ha na gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug matawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kahit lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
5: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
6: Ahay, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
5: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
6: Lagi, taman ako sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
5: Girl, marato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure, ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulan eh. Isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas perme?
8: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pag go o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang, Malaybalay City. Aruna usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
2: Kay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay ako. Sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kumaminaw ka sa XFM.
4: Apa, sudihang. Sugan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Ili ka ba't ipite? Ili ka atras pise? Ah, may pemuligin.

0: Ay, sabihin ka ni mata, ay. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Matugon pa ka, ayaw ko. Ikaw na sa gundiya.
0: Isabihin ka nila ng pulibata na sabukan ba? Ay, onsa man? Sabukan ni mo dong, ay.
2: Na, Morten?
0: Sus, asin na pod? Oh, na. Na naman.

0: masasis, tumor at bukol sa iyong katawan, baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa.
3: Sa 25, pero baskog pa.
2: Ay, kayo, wala ba bisyo kayo? Nagainom ko kape.
3: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
2: Premium Coffee Mix.
3: Mayo daw kini.
2: Akong gisulayan, uminom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba?
3: Kau na?
2: Siyempre, naadwi panahon na magluya ta.
3: Masay, lagi na kong lahat ng panahon.
2: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix.
3: Okay kaya akong pumati.
2: Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni Ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C.
11: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Datong tabang, aron lindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamulinom o kaduha or katulog.
14: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Humagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Merienda time na!
6: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
17: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
18: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K-Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
19: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Hi! May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hangbay rang nilayas. Ano? Exciting?
22: Exciting!
23: XFM.
24: XFM. XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix. Go!

0: sa Coffee Mix. Makatabang kanimo katropa aron nga mahimo kang strong. Katropa, bisan oga, doon na kay gihambing dia, doon na kay balatian. Nanya kung nakasanto na plus Coffee Mix ka mga katropa. Nung matabangan ka nga ma-regulate ang sugar level sa imuhang lawas. But pasabot katropa, kung doon na kay diabetes katropa, no? Dili ka, kanapang kung ang imuhang sugar kung di taas o niubos katropa, kana delikado ka na sa imuhang health. No? Kung nakasanton plus Coffee Mix ka mga katropa, mabalanse ang sugar level sa imuhang lawas. Daghan mga dunay diabetes katropa, gibawalan sa doktor sa pag-inom og kape apan nga to ang kape nga Xanton na plus sa Coffee Mix. Makatabang gayud aron nga ma-achieve nimo mga katropa ang healthy nga panglawas. Mayong hapon, usab no sa mga naminaw sa 101.7 XFM Bukidnon silang tasadagsa ka mga radyo diha karon, mga drivers nato diha, mga sweet lovers sa mga drivers nato busy sa kahaponon tigtinguli na sa mga estudyante. Malipayon usap kita mga katropa nga back to school na but pasabot ana busy na pud sa pagpanginabuhi ang ato ang atong mga amahan ng atong mga padre di pamilya. Busy na pud kayo sila. Sumayong hapon kaniyong tanan diha.
1: Good afternoon, bossing.
0: Katropa sa mga nagtanaw sa tuang programa pinagisto ang Facebook Live so 101.7 XFM Bukidnon. Mayong hapon.
1: Good afternoon, bossing.
0: Hala nakalimutan pud kong katropa leta ganihang buntag. Makahinumdom na lang tagkalit na rin. Mga suko na ni sila. Ano, ugma na lang tapon magkatropaleta, mga katropa. Ha? Pasensya kayo. Katropa, paliho kong share sa itong nga programa aron daghan ang ma-inform, daghan ang masayod, mga katropa. No, sa mga update, mga labas kay ng mga balita, katropa nga ito ang nakalap sa itong palibot. No, lakip na, gikan sa itong mga sister stations sa nagkalinlain, katropa, ng mga lugar. Ato nang ipaabot ka ninyo, mga katropa, aron ka mo, mahibaw mo. Mayong hapon diya kay Eugene Panaligan. Salamat sa imuhang pagliili sa toang programa. Salamat sa pag-follow sa toang page.
1: Good afternoon, bossing.
0: Mayong hapon kanimo diha. Well, karong kahapon nun, mga katropa. Daghantag pag-ahisgutan, no? Daghang kinahitabo, mga katropa. No, dali usa ta, mga katropa, sa toang... Dirita mga katropa sa nakalap na itong mga balita sulod sa 24 oras. Headlines. Matod pa katropa, personal nga bangi. May resulta sa pagpanunggab dito sa Talakag. Usang patay, suspect dakpan. Headlines. Arang ka na dakpan ng suspect. Samtang chief security guard, samdan human giposil sa upat ka lalaki sa barangay Labangal. Headlines. Mao ba? Sa itong topic karon kahapon na mga katropa, ato ang ihisgutan ang mahitungod sa nahitabo katropa, kaganihang buntag ni nahitabo, diin doon ay pipila ka mga persons deprived of liberty kung PDLs mga katropa ang nigraduar sa ALS dire sa BJMP Malaybalay. Atong mahinabi unya mga katropa si Jail Superintendent Murphy Tudyong mga katropa, ang ato ang head mga katropa diya sa BJMP Balay-Balay aron nga tagaan ta og update tungsa ni nga panghitabo kag ganina, no, aron pod nga dili siguro encourage nga magpapriso, no, dili sa encourage magpapriso pero hatag sa tuwa mga katropa ba unsa ang kamaayuhan nga nabuhat katropa sa ilang buhatan ngadto sa mga PDL kay ang mga napriso katropa na tagaan nila og ikaduha pang kahigayunan katropa, no, nga manginabuhi ba unya human yung makagawas manginabuhi tarong. No, pinaagi sa pagraduar sa ALS mga katropa, importante kaayo ning mahibawan. No, importante kay ni mga katropa nga ato ang masabuag sa kahanginan mga katropa, no. Mga success stories katropa sulod sa prisuhan. Despite mga katropa sa mga nahimo nga kalapasan apan duna di ay kalamdagan pa mga katropa nga ilang maangkon sulod sa prisuhan. Ato nang hisgutan unya. Servisyong katropa. Oga, at ang iusap mga katropa, ang live report ni katropang Jonathan Soriano kay karong adlawa usab hapon mga katropa, gipahigayon ang State of Municipality Address mga katropa ni Mayor Castellanes, ang atong mayor niya sa Kabanglasan mga katropa, di ina-invite atong buhatan, pinagi ni News Head Jonathan Soriano. Katropa, no, sa iyahang soma karong kahaponon na atong hibawon ang mga panghitabo dito, no, atong hibawon sa mga katropa, unsang mga... unsang mga proyekto ang iyahanang nabuhat mga katropa o natunol nga to sa iyahang mga constituents kung sa pa ang mga plano katropa aron dugang pagpalambo sa iyahang komunidad. Usa nga nakita na to diya mga katropa nga nindot kay nga outcome katong nga buhat ni Mayor Castellanes diya mga katropa nga night market, no, every weekend. Gusto kumusuroy diya pero wapang ipanahon. Plano pa lang, plano ba

0: ani mata premente plano. Sigara tag plano ani mga katropa, no? Basin ato nang mabuhat buhon pohon.
1: Servisyong katropa.
0: Bueno, atong oras katropa, alas sa 4 jazz na sa kahaponon. Katropa, sa imuhang pagkaligo, ayaw kalimot katropa, nga importante katropa, nga healthy ang imuhang skin. Basin, nung pataka kagamit o sabon diha. Ang sabon katropa, dili kay beauty soap lang, kinahanglan nga aduna po na siya nindot nga benefits sa imuhang skin.
2: Tama.
0: Gamit katropa, o Xanthan Plus Herbal Soap, mga katropa. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, gama ka na katropa sa mga natural ingredients, no? Adunay mangosteen, adunay vitamin E, mga katropa. Uguban pa na to ng mga natural ng mga ingredients, gibutang ni Ana. Aron nga dili lang ang imuhang skin ang healthy, lakip na imuhang tibok lawas. Kakabalo mo, tanan nga imuhang ipahid sa imuhang skin katropa, i-absorb na sa imuhang lawas, mga katropa. O muna nga kung naidautan nga mga ingredients sa imuhang sabon, muna nga ma-absorb sa imuhang skin, padulong sa imuhang lawas, maka-apekto usab ni sa imuhang health, mga katropa. So pili ang sabon nga healthy, mo kana ang Xanthan Plus Herbal Soap, mga katropa. Dila kita sa mga balita nga itong nakalap sulod sa 24 oras.
1: XFM Report.
0: Una sa itong balita, personal nga bangi may resulta sa pagpangdunggab sa Talakag. Usa patay, suspect, dakpan. Detalye pinagini katropang Michael Ricabo na nukadgikan sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
0: O, sige, itong balikan. Unya taon-taon mga katropa, itong balikan. Katropang jaw, muragwa ni muni na liidri katropang nga jaw. Paliw kong check ani ha. Alright, so sa unya, katropa, sa taon nga pagbalik, ato ang madunggan katropa ang mga reports no, gikan sa taon kaubanan, sa gawas, sa kauban si, tama lagi na. Kauban si katropang Jonathan Soriano. O niya na, atuan ng palutsun o niya mga katropa. Luz Minister, maayong hapon ka ni Mudiha, katropang Luz. Musta man ka diha. Si Ati Darwinda, maayong hapon ka ni Mudiha sa mga taga-Kabanglasan. Good afternoon diha mga katropa. Kanunay na sila nagapaminaw at ang mga class members, class officers na to. Maayong hapon ka niyong tanan diha mga katropa. Salamat kay sa inyong kanunay nga pagtabang kanato no sa to ang mga programa diri sa XFM. Labi na sa to ang tulumanon sa katropa listeners and solid supporters sa inyong paghatag katropa og panahon labi na ang inyong financial nga aspeto katropa no. Salamat kaayo diginamo na ikalilong katropa nga dako kayong tabang ato ang mga class members. Aron nga padayon katropa ang ato ang organization ang class katropa listeners and solid supporters sa mga gusto magpamiyembro diha mga katropa pwede ninyo kontak or kung doon na mo nailahan diya ang inyohang mga coordinators, pwede nyo duulon mga katropa, no, aron nga magpamiembro mo. Kay ang pinakalisod katropa sa kinabuhi ka na mawadaan ka o minahal sa kinabuhi katropa, unya, wa ka igong kwarta. Ang class katropa, mutunol o mutunol katropa o financial support nga to kaninyo, no, sa pamilya sa mga nagbangutan, no, ka na pinagi sa to ang class ka na kung member ka. So pagpamembro ka tropa no dali ra kaayo na maminaw ra ka ana mga katropa fill up ka lang og form para mahimo ka nga miyembro.
1: Servisyong katropa.
0: Atong balikan ang report ni katropang Michael Ricabo kay matud pa katropa personal nga bangi ang niresulta katropa sa pagpanunggab dito sa Talakag din usa ang patay samtang ang suspek katropa dakpan. Pinagi ka na ni katropang Michael Ricabo na nukad kika na sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Usa ang patay sa nahitabong pagpanunggab sa lungsod sa Talakag pasado alas 8:30 sa gabi, Hunyo 28, 2026 sa Purok 1B, Barangay 5, Talakag, Bukidnon. Biktima na ilang si alias Radman, 22 anyos, adunay living partner, empleyado sa Dole o residente sa Purok 3, Barangay 5, sakop sa mga lungsod. Samtang ang suspect na ilang si alias Gary, hingkod ang panuigon, residente sa Purok 4, sakop rausab sa naisgutang barangay. Sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan na sairan nga matod pa sa living partner sa biktima. Naglakaw sila sa Barangay Road sa Barangay 5 gikan sa karnabal nga naimutang dool sa Barangay Hall. Diyang kalit nga gidool sa suspek ang biktima o sa walay pagduha-duha gidunggab ang biktima nga mayong pagkaigo sa iyang ubos nga bahin sa walang kiliran niini o nahagba sa yuta. Daling gidala ang biktima sa ospital aron matambalan apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Ang suspek nisibat usab human sa mga pagpanunggab sa wala mas butang direksyon. Apan sa pagtinabangay sa kapulisan og force multiplier sa mga lungsod, nadakpan raw sab ang nahisgutang suspect. Sa karon gihanay na ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa maong suspect. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Caratoricabo, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dengan salamat katropang Michael Ricabo si mo report. Mau lagi na mga katropa. Personal nga bangi, hinungdan katropa, pinatianay na mo niya. Nya okay ra untag humag pinatianay ninyo, ma-achieve nimo ang imuhang gusto, yung mahitabo nga nakapanimalos ka. Nya human naman nimo dihag, human nimo dihag pangbandunggab, kinakapatay na ka, diha na dayon mo gawas mga katropa ang imuhang regret si mo nang nabuhat. Mga pagmahay katropa ang ulahina, wa mo gipagmahay nga maguna. Mao na nga again, utroho na to, kung doon na magali pa nagbangi, doon ay problema, di na to iagis to ang kaugalingon ng mga kamot ang pagpanimalos.
2: Tama.
0: Gamitan na to o gabatas. Kinsa man ang naasalin niya? Si Jonathan?
4: Tudyo.
0: Okay. May nalang katropa kay nadakpan ang suspect. Malay-balay pa to mga katropa na hitabo. Murag dugang na po ning pakaunon niya sa BGMP. Well mga katropa, sa way paglangay-langay mga katropa, no ato ang makauban karong kahaponon si Jail Superintendent Marvin Tudyong mga katropa. Atong hibawon ang nahitabo katropa ang activities ganihang buntag dito sa Buhatan mga katropa o dito sa BGMP Malay-balay diin. Adunay pipila ka mga PDL ang ni graduar maayong hapon kanimo sir.
1: Live report.
0: Jail Superintendent Tudyong, mahayong yes, mayong hapon kanimo sir. Live kita sa programang serbisyo nga katropa. Kauban si katropang Marie, imuha nga pagpanimbaya sir sa toong mga suking tigpaminaw sir.
5: Sa ato mga tagapaminaw, isang magandang hapon po sa ating lahat.
0: Mm-hmm. Okay rin magbisaya ta sir?
5: Yes ma'am, sagutin ko lang sa Tagalog ma'am kay patamag. Kabuhol-buhol tayo sa Bisaya natin po.
0: Multilingual. Nakalimot ko sir ba Tagalog ba na? Sir niya, ang ako ang gihatag sa mga ganihang mga pangutana kay in Bisaya form.
5: Sige ma'am, maintindihan ko man ma'am. Hindi ko lang maisabi nang baka may makamalihan tayo.
0: Mm-hmm. Kanina umaga. Yes po. Diretso na tayo sir. Kaninang umaga po ay isinagawa po ang graduation ng mga PDLs dyan sa BJMP Malay-Balay. So, kumusta po ang ginanap kanina na ceremony? Ilang katao ba yung o ilang PDLs ba yung nabigyan natin ng pagkakataon?
5: Yes ma'am, salamat po sa tanong. Magandang hapon po ulit sa lahat ng tagapakinig natin. Bali, ang nag-graduate po sa atin na mga kwan kanina umaga ay total of 27 persons.
0: Mm-hmm.
5: 9 sa elementary, 16 sa junior high at 2 po sa senior high po natin.
0: Mm.
5: Yung kwan naman po ay maganda po yung pagkata... Gawa natin ng program ma'am, no? Kasi dumating din po yung mga personalis natin galing sa DepEd. May taga-DFW din po. Meron din po sa Buhatanan ni Buting Mayor natin at saka si Congressman Flores po. So, together with the community po ay naibigay po natin sa kanila yung nararapat na pag-celebrate ng graduation at saka completion day ni po.
0: Mm-hmm. Correct me if I'm wrong, sir. Itong ginawa natin na graduation para sa mga PDLs under ALS ay pangatlo na ba ito? Third or fourth?
5: Bali, sa panahon ko po, ma'am, nag-start po ako last year. Pangalawa na po to sa term ko pa lang po yun, ma'am, ha?
0: Mm-hmm.
5: Hindi ko po may ano yung previously, but... kami po sa Bureau, ito yung ano po namin, meron po tayong napapagraduate po, no? Na mga PDL po natin, giving them the chance na makapag-aral po, makapagpatuloy kahit po sila ay nandito sa loob ng ating pihitan.
0: Yun. Ang katanungan, sir, ay bakit meron pong ALS program sa loob po ng pihitan?
5: Program po, under the program ng BGMP, siya po ay under sa Inmate Welfare Development. Ang isa po doon na programa natin is ito pong education.
0: Mm.
5: Inibigyan po natin ang halagang edukasyon. So, together with the DepEd and using the ALS as a module, Pinapaabot po natin sa kanila yung chance po na makapag-aral na wala po silang iniintindi na monetary restraint. Yun po yung the best po natin na nagagawa para sa education, para sa kanila, ma'am.
0: That's for free, sir, di ba?
5: Yes po, ma'am. Opo.
0: So, ano, ilan uli yung nag-graduate kanina? 17?
5: 27 po, ma'am. Ah, sorry, sa batch po na ito, ma'am.
0: 27 sa batch na ito. So, madami pala.
5: Ang
0: daming napag-graduate natin. Ito ba sila ay, paano ba yung selection, sir? Para makapag-enroll ng IELTS?
5: Bali, ma'am, ito po ay ino-open natin, no? Ini-explain po natin yan pag may opening dito sa loob. So, Chase IELTS po ang nag-i-screen kung sino ang papasa sa assessment.
0: Mm-hmm.
5: And then from there po, tutuloy po nila yan ng mga 10 months or equivalent to 800 classroom hours bago po sila kumuha ulit ng examination, accreditation, and equivalency bago po sila mag-graduate. So dito po lahat yan nangyayari sa loob, ma'am.
0: Mm-hmm.
5: Meron din po kaming mga lalaya, ina-advise din po natin na sa labas nila ituloy para hindi naman po masayang yung attendance po nila dito sa loob.
0: Akala ko sabihin nila na dito muna ako hanggang nag-aaral pa ng IELTS. let's go deeper, sir. Itong programa ng IELTS, let's talk about programa in the kalidad ng edukasyon. Naka-align ba ang inyong IELTS curriculum sa mga

0: po nila.
1: Mm-hmm.
0: At nadadala din po nila yun na, and that is one way na profit nila. So, bari dalawa na po yun, nagiging nakakakuha ka na ng education, nababawasan pa po yung sentensya mo po.
1: Mm. Napakagandang programa yan, sir. Kung hindi alam ng iba, eh napakagandang opportunity yan para sa kanila, di ba? Sabi mo nga.
0: Yes, ma'am. Lahat po naman yan i-explain natin. Kaya nga po dumadami siguro ang enrollee natin. Kasi yun nga, nakakakuha sila ng dalawang benefit.
1: Parang nakakuha sila ng puntos na parang nagpapakita sila ng good conduct sa loob ng jail. So, magiging puntos yun sa kanila para mas mapadali yung kanilang pagproseso ng paglaya. Parang ganun. And how about, sir, itong pag-aaral nila ng IELTS? Paano ito nakakatulong sa kanilang boredom? Kasi alam natin, pag nasa loob ka ng kulungan, alam mo yung bawat araw, nagbibilang ka talaga. So, paano yun?
0: Yes, ma'am. Yan nga po, ma'am, isa din po yan ng mga ways to cope up, lalo na po siguro sa mga first-time na offenders natin. That is one way of making yourself busy, kumbaga pagka-atin, ano po.
1: Mm-hmm.
0: Na wala tayong naiisip or naiibsan man lang yung iniisip natin na kalungkutan, tama po yung sabi niyo, ma'am.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, constrained naman ang freedom. So, isa po yan sa mga paraan natin, aside from all other activities po na kinakandak natin dito.
1: Mm-hmm.
0: Education is way para sa kanila nga, ma'am. Napag-aral ka na, nababawasan, nagpapaganda pa siguro natin yung mental health ng mga kasama natin dito sa loob.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, kung may sentensya ka man na binubo, may bawas pa po siya doon nga po sa GCPA na sinabi ko kanina, ma'am.
1: Yun. Maliban sa IELTS, pwede ko bang malaman, sir, kung ano pa ba yung mga activities nila to kill boredom sa loob ng BJMP?
0: Opo, ma'am. Meron din po mga skills training na tinatawag. Yan po ay kinakandak ng iba't ibang departamento. Ano po,
1: mm-hmm.
0: pwede po kaming magpuha sa TESDA. Kagaya ng mga lately namin, meron din tayo mga intervention galing sa Public Attorney's Office, sa City Health Office.
1: Mm-hmm.
0: At kung ano-ano pa pong mga ayansya ng gobyerno, pwede rin po yung mga private entities. No? Pwede magkandak ng seminars, mga pertaining like those po na mga kuhan.
1: Mm-hmm.
0: Magamit nila sa labas. And yung latest po natin dito is yung food handling. So may certificate
1: wow.
0: sila that is good for 2 years. Dala po nila yan sa labas, ma'am.
1: From TESDA yan?
0: City Health Office po yung nag-conduct last, ma'am.
1: Ah, City Health. So at least
0: paglabas
1: nila, meron agad silang hanap buhay. Meron silang trabaho.
0: Yes, ma'am. Kasi pwede na po yun i-apply siya sa business kasi may food handling seminar ka certificate na carried po hanggang sa labas natin.
1: Yun, napakaganda naman.
0: Yes, ma'am. Aside from those, ma'am, meron din tayong mga livelihood po. Paggawa po ng mga rugs, paggawa ng bibs.
1: Mm-hmm.
0: Meron din tayong mga sports na mga programs po dito. At yun na nga po, ang isa sa pinaka-ano namin is yung education through ALS.
1: Mm-mm. Ito talaga yung pinaka-mabigat, sir. Pinaka-maganda na opportunity na naibibigay natin sa kanila and maibibigay pa kasi ito yung programa na wala din sa iba. Wala sa ibang mga jail facilities. Parang sa Malaybalay ko lang narinig na merong ganitong programa ang government through BGMP Malaybalay na nagbibigay ng edukasyon kasi alam naman natin na palagi na lang natin pabalik-balik na lang natin sinasabi na edukasyon talaga ito yung kayamanan na hindi pwedeng manakaw, hindi pwedeng mapasak. So importante talaga. At least naman paglabas nila meron agad silang tawag nito. Meron silang na-achieve no na bagong ano sa kanilang buhay paglabas. And yes po. Let's talk about challenges, sir, sa pagpapa-implement po ng IELTS sa loob ng kulungan. Ano po ba yung mga challenges na hinaharap ninyo, hinaharap ng ating mga teachers at syempre ng ating mga PDLs?
0: Balay sa amin lang, ma'am, kasi ang pinakaano dyan is yung nakakalaya na hindi pa po tapos yung ANE niya or equivalent. Medyo dyan po kasi hindi na namin namomonitor.
1: Mm.
0: Sasayangan lang din po kami kaya medyo nababawasan yung number from the original na nag-enroll. Hindi namin 100% kasi yung iba nga po is na-quit naman sa kanilang mga kwan.
1: Mm.
0: Bali, hindi na nila natuturoy sa labas. Yun po siguro yung biggest namin na little challenge para sa amin kasi parang sayang ba, ma'am?
1: Sayang. sa pag-manage naman, pag-monitor, nasa loob naman sila. So, mas madali lang ang pag-ano sa kanila. Hindi tulad ng regular na ALS enrollee na nasa labas na yung teacher pa yung naghahabol kung saan na, bakit nag-absent.
0: Ay, opo. Dito naman po, madali naman po yung monitoring ng attendance natin, ma'am.
1: Mm-mm. Pero as you said kanina, kung nakalaya na, hindi pa nakatapos ng ALS, kung yun nga, kung porsigido talaga makatapos na pag-aaral, well, mag-i-enroll siya sa labas. Pero pag hindi, yun yung sabi mo, napakahirap nga na naumpisahan ninyo pero hindi niya tinapos kasi wala siyang kusa. Wala ba tayong...
0: Yan lang, ma'am.
1: Siyempre, pag nasa labas na, sir, wala na tayong control dyan, no? Wala na tayong handle. Hindi na natin mapilit yung isang tao na ipagpatuloy yung kanyang pag-aaral?
0: Unfortunately, yes, ma'am. Hindi na po namin hanapin pa siya, ma'am, para kwan. Although, advice naman natin, ma'am, binibigay natin saan yung nearest niya na pwede puntahan, ganun po.
1: Yun lang. Sir, after ba ng... pag nakagraduate na sila ng ALS, andi nakalaya na... Meron ba silang aasahan na tulong from BGMP through BGMP at in coordination with the LGU? Meron ba silang aasahang trabaho after o ano ba yung other opportunity pa pagkatapos nilang makagraduar sa ALS?
0: Well, as of now, ma'am, it's so big coordinated yan, no? Yung pagpapalaya, ang pinupukusan lang po muna natin is paano natin sila bigyan ng college or may pambala man lang sila paglalaya. Ma'am, unfortunately, after care po ng paglaya nila, ma'am, medyo ipaplano pa po natin yan siguro, ma'am, in the near programs po natin.
1: Yun lang, kasi parang mabigat na trabaho na yan para sa inyo. Oh, yung parang tawag nito, siguraduhin natin na pag makalaya na ALS graduate sila, meron silang mapagkakakitaan or mapasukan na trabaho through LGU. Yun lang yung pinakamahirap ngayon. As you said, parang nangangapa pa tayo sa ano, sir, tawag nito, pag-focus ng kanilang pag-aaral sa loob, and then syempre yung kanilang paglaya kailangan pang asikasuhin. Maybe one day, no? Sa tulong ng ating butihing mayor, mabigyan natin ng additional opportunities pa ang ating mga PDLs.
0: Yes, ma'am. Hopefully po. Meron tayong mag-aftercare sa kanila po, ma'am. Pero kami po sa Bureau, the whole BGMP naman po is lahat ng jail may ALS tayo. And I do believe meron din po yung mga jail na may mga providers na po ng ganyan, front after care, pero unfortunately on our area, that will be nice lang to look forward to, ma'am.
1: Well, congratulations, sir, sa very successful na graduation kanina. Very successful at meron na naman tayong 27 na nabigyan ng bagong buhay, bagong pag-asa, at for sure, masaya yung kanilang pamilya kasi paglabas ng kanilang mahal sa buhay, meron na agad, meron na silang tawag dito, parang bagong buhay, nakagraduate na, pagpatuloy na lang.
0: Opo, ma'am. Kami din po ay nakikita at natutuwa sa buong pamamahalan ng BGMP po, ma'am, na meron tayo nakakontribute in one way or another, especially in education po. At congratulations po ulit sa ating mga nag-graduate sa araw na ito, ma'am.
1: Sir, baka meron kang mensahe, sir, unang-una sa ating partner sa government, sa ating mga, syempre, ALS teachers and sa mga nag-graduate po. Mga mensahe po nila.
0: Yes, ma'am. Maraming salamat po. So, sa lahat po ng kanina, ma'am, yung mga nandun na bisita natin, mga stakeholders natin po na nakikinig, muli, pinapaabot po namin ang aming taus-pusong po sa salamat. Well, kung wala po tayo, wala po ang ALS teachers, wala ang DepEd, wala ang local government po ng Malaybalay, di po natin ito naaabot, no? We just like you to know that you are part of this success in the life of transforming our PDL po, ma'am.
1: Yun. Ayun. Mensahe niyo po para sa mga nag-graduate, sir.
0: Ating pong mga anak sa araw na to, naway pagpatuloy nila, ma'am, kung ano yung simulan natin. Kasi gaya po ng sabi ko po kanina, ang edukasyon na hindi kailanman makukuha sa taong nagtsaga. Yun po, ma'am, sana po ay ma-appreciate nila at tuloy-tuloy po nila hanggang sa higher mode of education po in the future, ma'am.
1: Ayun. Sir, maraming salamat sa panahon, and I want you to know na kami sa XFM ay very proud po sa inyo, sa lahat po ng bumubuo po ng BGMP Malaybalay sa ganitong inisyatiba at syempre sa tulong po na binibigay po ninyo sa ating mga kapatid na mga PDLs. Maraming maraming salamat po and proud po kami sa inyo, sa inyong mga trabaho dyan. Yun po, maraming salamat at mabuhay po kayo.
0: Yeah, maraming salamat man po at mabuhay din po kayo, Derma.
1: Alright. Ito mga katropa, no? Ang tingog mga katropa ni Jail Superintendent Morphy Tudyong mga katropa, ano, mahitungod sa gipahigayon ganina ang buntag mga katropa nga graduation, gipahigayon mga katropa, sulod sa BGMP Malaybalay diin 27 ka mga PDLs katropa ang nigraduar. Mga katropa, pinaagi ka na sa ALS o sa kaprograma sa gobyerno, mga katropa, nga gidala na to, or gidala nila, no, tayo labot. Huwag man tayo labot at to, dili na to. Gidala nila, sulod sa prisuhan, katropa, aron ka to, ato makaigsuunan ng mga PDLs, mga katropa, mga pinereso, matagaan o second chance, kaya namugay uban mga katropa, nga waka eskwela, so, at least, pagawas na sa prisuhan, na doon na sila diploma bit-bit, na anan na sila, kung ilang ipadayon mga katropa, ang ilang pag-eskwela, or dili, daho kayo na ang atabang mga katropa. No, daw kay nang atabang kay kung mura ba siya og part sa integration and kanabitong pag kanabitong pagbag-o na to sa kinabuhi sa usa ka tawo mga katropa, no? Kung ang pagpapriso man lang mga katropa ang mahimong hinungdan kay para matagaan og nindot nga kaugmaon kini nga mga tawhana, ipapriso na lang gina ninyo. Kana naminaw diha, ako gaingon nga magpapriso mo para makaeskwela mo, ha? Kay libre biya nang alas bisag na mo sa gawas. Sang ako aba. Oh, kung doon na mo dahil mga labad diha, nga pamilya diha, members ng pamilya, nga adik-adik diha mga katropa, ipapriso na lang na ninyo. At least sunod sa prisuhan, matagaan katropa og nindot nga future, maka-eskwela libre diha sa ALS. Aside sa ALS katropa, matagaan pagidoglain pa nga mga programs, no? Maka-appeal mga katropa sa mga programa sa gobyerno nga para ma-ready sila. Pagawas nila, doon na sila panginabuhian, no? Doon na mga training sa TESDA, no? Doon na mga seminars, mga katropa. O kini, kini nga alas katropa. O nga, sagara, dili man nila ni maiskwilahan kung naa sa gawas. Kaya lagi, nabisi sa trabaho. O, nabisi sa ilang ipangbuhat niya. Unsa man ilang ipangbuhat, nabisi sa pamilya. So, at least, pag naa sa sulod sa prisuhan, mga katropa, matutukan nila kung sila yung trabaho. Unya, makatabang sa mga ilaha katropa, aron nga, dili sila maboard ba? Ha? Anang mapriso mangod ka mga katropa, murag grabe ka kapoy nang muabot na pod ang lain na pod nga adlaw, mag-ihap na pod ka, buntag na pod, maabot na pod ka, hapon na pod, ingon na bitaw, anang maboard ang usa ka tawo, at least doon na intervention, gibuhat ang gobyerno, ang itong BGMP Malaybalay, nga magamit ang ilahang oras, kanina to ang oras, ato ang PDLs katropa sa kamaayuhan, no, dili kay magsigi raog ka ng hinuktok, magsigi, usabay buhaton niya. At least kini, ha? Kini mga katropa, dako kani ikatabang kanila. Kini magong alos mga katropa, para ni sa katubit ang nakaundang og eskwela, mga katropa, unya buot pa mo padayon, no? Kay karon gali mga katropa, ang kinahanglanon karon dapat alos graduate ka. So, kini nga dako kayo nga kalampusan sa tuang gobyerno. No, dili lang mga katropa sa BGMP Malaybalay, apan na sa ato ang gobyerno mga katropa, no, sa tuang local government, dako kini nga kalampusan. Kay ang kini magong pagtabang nato sa tuang isig tawo mga katropa, dili lang sige og hatag og dili lang sige hatag mga katropa pag ayuda ang gobyerno. Kinahanglan og long-term intervention mga katropa nga ihatag ngadto sa atong mga kaigsuunan para makasugakod sila pagpanginabuhi hantod sa hantod nga pwede nilang matabangan ang ilang pamilya pa o mapasa pa nila sa ilang pamilya mga katropa ang ilang kahibalo. Dili man makuha ang edukasyon, di man nimo mapamana ang edukasyon, pero at least magamit ni mo na sa imong pagpanginabuhian, pagpanginabuhi. No, mao ni nga long-term intervention nga gibuhat sa atong gobyerno mga katropa nga makaingon ko nga usa sa pinakadako katropa nga kalampusan gyud. No? Daniel J. De La Serna, maayong hapon kanimo diha.
2: Good afternoon, bossing.
1: Ma'am Loma Visera, maayong hapon kanimo diha, ma'am. Mga itong amiga diha sa sulod, sulod sa BGMP. Atong amiga diha sa BGMP Malaybalay, maayong hapon kanimo diha.
2: Good afternoon, bossing.
1: Diha sab kay Julie Suvlog, maayong hapon. Kay Jomari Rodriguez Ramuso, maayong hapon kanimo diha.
2: Good afternoon, bossing.
1: Maayong hapon sa nang mga nagtanaw sa itong programang serbisyo nga katropa.
3: Serbisyong katropa.
1: Sa panawagan kay ganiha mga katropa ni Jail Superintendent Tudyong mga katropa, kung kamo diha mga private sector sa doon na mo'y plano diha nga mo suporta, no, doon na mo diha mga initiatives katropa makatabang sa to ang PDLs, pwede mo mo ato dito sa ilaha, no? BGMP mga katropa, doon mo'y matunol diha ba nga sobra-sobra na yung abot sa inyong farm. Pwede nyo ihato dito mga katropa. Pwede nyo tawagan si XFM kay kami dala na dito. Kung kamo usab doon na mo'y kahana sa baking o sa panadana ng mga skills katropa nga magamit nila sa ilang paggawas, no, mga life hacks katropa nga pwede nilang magamit, o pwede nyo na dito itudlo mga katropa sa ilaha. Oh? Kabalo ko, nasayod kong very welcome kaayo ang BGMP Malaybalay sa ingon ana nga mga tabang mga katropa. Kami gali sa una, nagplano mi nga maghatod unta mi dan haog kanabang tawag na nga nang bisag once a week lang katropang preaching gauban nga ato ang mga kaubanan sa simbahan mga katropa, napurnada man to panadayon. Atis ka na sa spiritual aspect po na, oh, dako po ng tabang aron sa kabaguhan nila mga katropa, malamdagan sila ba? No, malamdagan ang ilang ngit-ngit ng mga kagahapon mga katropa sa ilang mga binigipang buhat sa una. Oh, dako kayo ng tabang. Karong panahon na katropa, kung di na to ika-deny nga, nagkataas katropa ang rate, kanibang nga magkutlo silang kinabuhi sulod sa presuhan tungod lagi sa boredom. Boredom, pag ang isa katao bored katropa, wala siya gibuhat, dili occupied ang iyang huna-huna mga katropa. No, diha na musulod ang kanabitaw lahi-lahi nga panghuna-huna, no? Kanabitaw duna na siya regrets nga no, iyan ang nabuhat. No, duna siya kasuko sa iyang kaugalingon ug duna siya kasuko kinsa na iyang gikasukan diha. No, maraba og kana nga negative ba? Negative ang iyang nasayang huna-huna permente, mao nang uban magkutlo sa kinabuhi. No, therefore dunay namugna nga mga programa sa gobyerno. Kaya nga nakatabang yung dako mga katropa para sila ha. Musunod ta diha sa BGMP mga katropa. Di gina to ma-feel ba nga sad ang mga tao sa sunod kay lagi na priso. Makita ni mo sa ilaha nga active sila. O, active, tinabangay. Doon ay mga baligya sila. Doon na sila yung mga gipangbuhat po nga activities nga para sa ilaha, para ma-improve nila ang ilahang kaugalingon and mga skills katropa nga ilahang ginatunan kay para magamit nila pagawas. No, ingon lang ilang ginabuhat diha. Oh, good job BGMP Malaybalay. Good job kaninyo diha. No, labi na sa tuang head diha mga katropa, Jail Superintendent Tudyong. No, good job sa imuhang pagpamalakad diha sulod sa BGMP. Aha. Imbis tagaan og isda, tudluan na lang unsaon pagpamingwit. Na, tama ka laag ni Bisor, tama kay ka sir.
4: Tama.
1: Mao gyud tama.
4: Tama.
1: Oh. Una, insakto. O, di ba? Kanabang mga life hacks, katropa, nga magamit nila, magamit na to, hantod sa hantod, mga katropa. Dili kay puros ratahatag og ayuda. Puros ratahatag ayuda niya, pagkahuman, butangan pagid og naong pangalan, thank you, kaayo ni Kuan. No. Kini nga gibuhat sa gobyerno, katropa, long-term intervention, katropa, aron nga maalibihan na to ang kapobrehon. Usa sa hinungdan sa krimen katropa kining kapobrehon, no, kapobrehon kalisod kay walay kwarta, mao gyud hinungdan sa krimen. Mao po na hinungdan katropa kaning daghan kayo na dakpan mga katropa na maligig illegal nga droga ngano man moral lang nibawuan, no, easy money papamaligig illegal nga droga. Unya pag-abot nila sa BGMP katropa, diha na nila matun-an mga katropa ang uban pa nga mga skills nga uy pwede din ako ni gamiton, pwede din ako ni magamit pagawas nako. Naara man na ining negosyo di ay nga maura ni puhunan na tudluan na po na sila dito unsaon pagkanang pag-manage ba sa ilang financial, pag-budget sa ilang kwarta, no, financial management, tudluan po na sila, no, aside sa kaning livelihood katropa nga itudlo sa ilaha sa sulod. So, ready gid sila, well-equipped sila pag-awas, no, long-term intervention gihatag sa gobyerno katropa, no, kining pagpanginabuhi katropa nga ilang matunan sa sulod sa presuhan. Mayong hapon ya, Tristan Yat Gulay. Good afternoon.
2: Good afternoon, bossing.
1: Mikel Almalbis Romero, kumusta? Kumusta? Okay lang. Magandang hapon sa'yo.
2: Good afternoon, bossing.
1: Alright. Laag ni Bisor, mayong hapon kayo mo diya, sir.
2: Good afternoon, bossing.
1: Sa mga nag-drive diya, mga katropa. Sa mga nag-drive niyang naminaw, sige mo ga-holding hands diya. Masigwa na mo'y gasolina. Sige mo ga-holding hands. Hapit mo, mga katropa, sa LL Yon Shell Mobility Gas Station.
4: Tama.
1: Yeah, sa Shell ba mga katropa, kung aha mga karon, kung dili ka sa Malaybalay katropa, doon na tayo Shell Station, dari sa Barangay 7, Naapundis, Kasisang, at Bang City Hall.
4: Tama.
1: Ug naakas maramag, doon ay branch, Valencia, doon ay branch mga katropa. nindot mo kayo ang gasolina o krudo aning Shell mga katropa tungod sa additives ba? Unsa man ning additives? Muna yung kanyang gibutang mga katropa, gi-add ba diha sa ato ang gasolina o krudo mga katropa aron nga maproteksyonan ang ato ang engine. Nga nung importante nga proteksyonan katropa aron nga mas maprolong ang ato ang engine, ang ato ang makina sa ato ang sakyanan, mas dugay pa na ato mapusla na ato ang sakyanan.
4: Tama.
1: O, muna importante. No, kaysa mga katropa nga muadto ka anang kanang bratuhon kayo nga mga gasoline station nga wa ka na sayod katropa ang kanang ilang gasolina o sinala ra pod. Dili class A sinala mga katropa mao na makadaot katropa sa to ang mga sakyanan. Wa ko na nga saba nagsulti ko kamatuoran. Wala nga adto mo sa LL yon Shell Mobility Gas Station katropa unyad. Samot nagduna kay Go Apps mga katropa na application cellphone sa Shell Go Apps. Every pagpatubil ninyo mga katropa maka-earn mo og points nga pwede niyo ma-convert into diesel, gasolina o pwede niyo mga katropa no mo ibayad mo palit mo dito sa ilang Shell Select mga katropa no magpalit og tubig, snacks para sa inyong pagbiyahe mga katropa unya ang usa ka pinakaganahan ako ning Shell ang ilang CR. Grabe ka, bugna ang ilang aircon mga katropa. Split type ang aircon. Oh? Pangdato kayong CR mga katropa. Di yun maulaw yung mga lubuters muling kod sa bowl. Grabe ka, limpyo mga katropa. No? LL yun Shell Mobility Gas Station mga katropa. Nasa pikas linya si katropang Jonathan Soriano. Live report. Katropang Jonathan, maing hapon.
5: Yes, katropang nilo bayog hapon.
1: Mari.
5: Katropang orasa, nata diri. Katropa sa Marim. Yes, katropa sa Marim. Ayoga hapon. Karong mga orasa natin din sulod mismo sa gymnasium sa lungsod sa Kabanglasan. Kaya di pala dugay na human ang
1: speech
5: ni Kabanglasan Mayor Bernie Castellanes. Katropa sa Marim. Agi gulagway sa tuwag nahimutangan karong mga orasa. So, apang magsugod aga suma katropa nga mare, kining state of the municipality address ni Mayor Castellanes, gibunok ta sa grabe kakusog sa ulan. Dini sa lungsod sa kapusan katropa nga mare, rasod nga nawad-an tag internet na ganyan, naglisip ta sa pagpasa, o mga materials diyan sa studio katropa nga mare, apad dili kini makapugong ang kakusog sa ulan, dili kapugong katropa nga mare, sa ipahigayon. Nga suma ni Kabanglasan Mayor Castellanes katropa gamare kay nagmalampuson ba dati ni uman sa bungan kana
1: wala ka
5: sa Kabanglasan
1: tuyok gamay lang
5: oh kana
1: oh igsuon ni kano kana okay na
5: so kana katropa gamare gi tambungan kini sa nagadaiya mga opisina sa Geo Kabanglasan. Og napod diri katropa gamari ang tulog ka batalyon sa atong kasundaluan adri ang 8IB Philippine Army, ang 88 katropa gamari og ang Special Forces katropa gamari kay kini mong nga lungsod sa Kabanglasan usa ni sa ilaga area of responsibility katropa gamari gani sa ako lang may hinumduman na pagpamulong ni Mayor Castellanes katropa gamari mapasalamat unsab siya sa kapulisan di sa lungsod sa Kabanglasan kay miubos og 30% nga crime rate aga lungsod sa Kabanglasan katropa gamari ikumpara niadtong nakalabay nga tuig katropa gamari kana ilaw sa pagdumala ni Police Captain Linomer Casires katropa gamari sa paglingkod mangod ni Captain Casires Police Captain Casires katropa gamari yang napuhag aga marijuana plantation sa barangay Kanangaan kun asa duha ang nadakpan nito og ang pag-issue og search warrant to sa high value target sa illegal nga droga sa barangay Kapinunan katropang marikuman pang pagpakgang sa kriminalidad dinhi sa lungsod sa Kabanglasan katropang mari padagan pa og gipang butyag ang mao nga mayor kalabot sa mga nahuman no og plano pa sumabot katropang mari kay ang lungsod sa Kabanglasan ano na dakong pundo nga gigahin katropang mare og gikan usab sa mga counterparts aning mga agency nga dunay pagatukoron nga dakong budiga kay butang diha sa barangay Iba Kabanglasan katropang mare para sa magigsoon ng maguma nga kana bitaw nga giingon ta katropang mare nga kung isa ka ka farmers ang imuhang abot sa uma paliton katropang mare dito na ipundo o gadunay tukma nga kantidad anak katropang mare mo na usa sa plano
1: Monay
5: sa pagabuhaton katropang mare sa lungsod
1: mo na inindot ka tropang Jonathan nga ang abot sa farmers do na nay kasiguraduhan nga naay mapalit. Naay mo palit ra.
5: Yes, katropaga pare. Yes, katropaga pare kay muna, no, pinakanindot kina katropaga mare.
1: Katropang Jonathan, excuse me. Kay ang kiniyato mga mag-uuma wa may problema sa ilang produkto kay mabaligya kay duna magimo palit. Ang problema mga sa mga mag-uuma katropang Jonathan, kung barato ang komprada, unya ang pag-transport ang lisod, mo unay nakapapakgang no sa pagbaligya mo nang ilang produkto, ilahan na lang pasadaan ng mga lata kaysa mag-gasto pa sila. So duna bay plano aside ana nga palito nila. Unsa man ang buhaton sa gobyerno, sila na mukuha sa produkto?
5: Oh, silang ang LGO mukuha katropang mare. For example, kaya sa tropang na mare, licisay, murang buwan nila, nalang gamay na riga sa buking presyo katropang mare. Muna, pag aron po makagilansya ba? Makagilansya na ito ako ko na mag-uma.
1: Nindot kayo na. Atuang pangayuan o ganang special statement interview si Mayor Ana Katropang Jonathan kay Moraga. First time na nga buhaton, kuha ko na sayo. First time na diri sa sa Bukidnon. Hello?
5: First time Katropang Mari. Marag... Ka Katropang Mari, wala ang atong signal kay tumut na isang bulan karon. Diri sa tong naimutangan Katropang Mari kay tagdaot ko ani. Magpahigayon po kami yung interview kang Mayor Castellanes Katropaga Mari.
1: O, palihog ko og pangutana. Iklaro na sa iya Katropang Jonathan kay first time na Metabus Provincias Bukidnon nga ang isa ka LGU, ang gobyerno mo palit sa produkto sa mag-uuma. Unya sila ang mukuha dito. First time nang ipahigayon sa Bukidnon Katropang Jonathan.
5: Okay. Ato na. Isa na sa ito yung pangutana karon Katropaga Mari. Sumuna ang ato ang update.
1: Katropang Jonathan.
5: Yes.
1: Oh. Katropang Jonathan, no, palihu kog ambush, dili ambush na usaon ha. Ambush interview diha ni tuang mga commander sa 88 ug sa 8IB kay June 30 naman karon.
5: Ang nasa 8IB Katropang Mari ug sa 88 ang mga XO lang nila, wala ang mga commander.
1: Oh. Sayang di na to makuha og sa ilahang.
5: Umana nga tara na patawagan Katropang Mari. Sumora karon. Sa lungsod sa Kabangasan sa Baguhay lang
1: Katropang Jonathan
5: Municipality Address Katropang Mari.
1: Naabas diha si Congressman Attorney John Flores.
5: Wala Katropang Mari pa doon na siya itao ang ibadala din.
1: Oho, mga bisita niya nga gikan usab sa gobyerno kinsa pa man?
5: Ang sa probinsya sa gobyerno ug nalay mga tao Katropang Mari nga gipadala din ni Katropang Mari.
1: Aha. Well, so far sa ihang mga gipamulong diha successful lang ato ang event diha.
5: Yes, sa tropang Jonathan, taliwala sa kasundalan, nagmalampuson ang mao nga aktibidad sa tropang.
1: All right.
5: Ato nga natikos dinhi karon nga tropang Mari karon mga orasa, tigagi sa pag kuha og mga detalye dinhi sa may lungsod sa Kabangasan sa State of the Municipality Address. Una ni sa paglingkod no mo ni ay tabo Katropag Mari at mga tropa kadunay magtumar og santon vitamin C kauban ako si Katropag Sumbilya Prangka arang sa negosyo Pilipino para Pilipinas Katropang Jonathan Lee Suryanos programang serbisyo Katropa
1: live report. Grabe kanindot mga katropa nga plano. Ako mutuo ko nga mabuhat gini ni Mayor Casti mga katropa kay kini si Mayor Casti siya magud ang gitawag nato nga katropa nga man of action rather. Iya gini mabuhat mga katropa, ha? Seryoso kayo siya sa kanang reform ba? No, gusto niya nga matagaan mga katropa o kabaguhan ang Kabanglasan. Okay naman to sa una, pero gusto niya nga mas matagaan pag yun o kabaguhan mga katropa ang Kabanglasan kaya nakafocus siya karon sa livelihood mga katropa sa iyahang constituents. And Kabanglasan katropa, no, baga kaya nga ito makaisunan niya mga mag-uuma mga katropa na kinahanglang tutukan. Maliban ka tropa sa kaning farm to market road nga kinahanglan nila, okay na nga ang gobyerno mismo, kung doon naman tayo igo nga fans, ang gobyerno mismo, mukuha silang mga produkto dito, mupalit mga katropa, grabe ni kanindot nga programa. And unta, kini ang masunod sa uban pa nato nga mga munisipalidad, aron ka tropa nga, ang atong mga mag-uuma, no, dili lang ka itong mga arang-arang, nga dulay mga kagalingong sakinan ang mulambo. No, lakip nga mulambo ka itong mga ordinaryo nga mag-uuma yung tao nga tropa, nga mga traditional, nga mga farmers nato. Okay. Na laging ma-feel nila katropa nga bugat kay sa ilahang gibot nga pagpanguma mga katropa unya brato pag gid ang komprada di pa sila igun katropa sa pagbiyahe silang produkto samot nang mahal kayo ang krudo gasolina Munang uban, kung makita ninyo mga katropa social media, ilan na lang pasagdaan nga malata ang ilang abot. Oh, congratulations sa Mayor Bernie Castellanes Diaz sa Kabanglasan. Congratulations kani mo karon pa lang daan, no? Mo congratulate ko sa imuha kay nakita na ko ang imuhang tiunay gyud nga pagserbisyo alang sa imong mga katawhan diha sa Kabanglasan. Katropang Jonathan, pagdala daw og litson ingon si Dave. Dala daw og litson. Ingon pud si Hanilo. 4:53 ang atong oras, mga katropa. Ayaw kalimot, himo ang partner sa imuhang kinabuhi, mga katropa. Labi na sa imuhang pagtrabaho, mga katropa, ang premium D3 capsule. Aron dili kadaling kapuyon, katropa, igo ka panington, niya muligo ng imuhang kabukugan tungod sa ingredients ni katropa, ang vitamin D3 o ang virgin coconut oil. Inom katropa or pagtumarka nunay o premium D3 capsule. Balik ko taw-taod, katropa, ha? Aron ipadayon na to ang atoang uban pa, ang mga... Uban pa nga ato ang nakahanay nga programa sa serbisyo nga katropa. Service.

0: Serbisyong Katropa.
1: Alas 5:30 ng atong oras, mga katropa. Balik kita sa tutuluman noon ang programang Serbisyong Katropa. Kaubanggapin niyo sa katropang Maricudino. Nalapas na kadali, mga katropa. Kaya doon natin mga importante palutsun pa usab ngon ng mga impormasyon. Mapasahilo pa ba ko ninyo? Sige na lang kalapas. Katropa, atong paminawon katropa ang aktual no nga pag-adto, pag-monitor katropa no sa tuang buhatan pinaagi ni katropang Jonathan Soriano dito sa BGMP sa gipahigayon katropa nga graduation sa ALS kaganina. So sa mga naminaw diha no, paminaw mo diha sa tuang Sibiana sa radyo and sa tuang mga nagtan-aw usab sa Facebook Live, inyo nin tan-awon kay para masud-ong usab ninyo katropa unsa ka happy no, unsa ka happy ang atong mga PDLs sa nahitabo nga graduation. No, atong paminawon mga katropa.
2: We graduate and completer of the alternative learning system.
3: Dili babag ang pagkabot o paglampo sa pagtungha ang mga rehas sulod sa BGMP Malaybalay. Kana ang ipamatud-an mga katropa sa 27 ka mga mingkadwar sa ALS karong adlaw.
4: Likod sa habog

0: Nga, bisan pa man, anaa sila sulod sa prisohan. 27 kapidiles ang nahatagan o ginahinay nga kahayag silang kaugalingon, human nga siyam ang ni ang migraduar sa elementarya, 16 ang sa junior high school ug 2 sa senior high school. Kini nga kalampusan sa matag usa ka PDLs, dili pa kini ang ilang katapusan kun dili mao kini ang sinugdanan silang mga pangandoy ug sa paggawas nila sa prisuan, mamahimo kining dakong tabang nga kahibalo sa ilang kaugalingon ug sa naghulat nila nga pamilya. Mga katropa sa pausab-usab nga dagan sa panahon, kinahanglan nato lig-on kanunay ang atuang immune system. I-boost ang immune system, pinaagis pagtumar o santon vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, X Avenue News.
1: Servisyong katropa. So mga katong mga katropa, no? Nasudong na ito mga katropa. Nakita ninyo kung kamo nagtanaw sa itong Facebook Live. Unsa katropa ang nahitabo kaganina. Graduation sa mga persons deprived of liberty mga katropa. Diha sa BJMP. Ako, kaganihan na ipahiga yun. Ako, personally, malipayon kay ko sa nahitabo, mga katropa. Congratulations sa to ang 27 ka mga PDLs. Congratulations sa to ang LGU, syempre, no? Congratulations sa to ang BGMP. Malay-balay, og nahinaot mi nga mas daghan pa, no, daghan pa nga mga PDLs na to diha, ang matagaan ninyo og bagong kinabuhi. Panahon sa ilahang paggawas, mga katropa, kung sila makagawas na gikan sa bilangguan. Dugang na ito mga katropa, nga balita nakalap sulod sa 24 oras atong liilion mga katropa. XFM Report. Matod pa Chief Security Guard Samden, human gipusil sa upat kalalaki sa barangay Labangal. Detalye pinagi ni katropang Ivan Puluna na nukadgikan sa XFM Jensen. XFM
2: Report. Padayon karong imbisigan sa kapulisan sa Police Station 2 sa GSCPO. Ang nahitabong pagpamusil sa upat kawala mailing lalaki nga birisulta sa pagkaangol sa usa ka hepe sa mga gwardiya sa Purok Magtinabangon, Barangay Labangal ning siyudad sa Jensan. Subay sa reports ka pulisan, giila ang biktima nga si Gerson Esclamado Gulay, 45 anyos, og Chief Land Guard, ubos sa Priority Agency. Nasayran nga samtang nagbiyay ang biktima sa kaysa iyang bagong motorsiklo pasado alas 9:30 nakalabayng gabi. Kalit kining giduulan sa upat ka suspek nga sakay sa duha ka motorsiklo og gipaulanan og sunod-sunod nga buto sa armas.
3: And up to this time, operatiba ay nasa ground to follow up the suspect or suspects of the crime.
2: Nakaangkon og mga samad pinusilansi ang duha ka bukton ang biktima nga daling gidala sa Jensen Medical Center sa Barangay Kalumpang diin kini anaa na sa luwas og stable nga kondisyon. Naka-recover ang mga awtoridad og upat ka basyo sa kalibre .45 og 14 ka basyo sa 9mm nga bala gikan sa dapit nga nahitabuan, samtang gilusad na usab ang hot pursuit operation batok sa mga suspitsado. Katropa, kape ba nga dili makadiabetes o magkapalig-on sa bukog? Inom o premium D3 coffee mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News. XFM
1: Report. Dang salamat katropang Ivan Polonan na nukad gikan sa XFM Jensen. Second life ni mo kuya security guard. Unta nga makakuha ka o gustisya sa nitabo ka nimo. Mayong hapon diha kang Mami Josie Tinambuna, nausap diha kang Don Dex Lambaco, kagampang Vertodazo.
4: Good afternoon, bossing.
1: Oy, shout out po Ma'am Marie from CDO Gold City. Mayong hapon sa mga taga CDO.
4: Good afternoon, bossing.
1: Nausap kay Rosalina Martin. Hello, mayong hapon diha kanimo ka tropa. Si Ma'am Rosalina Martin, ikaw ba tong taga San Fernando ba, Ma'am, no? Mayong hapon kanimo diha.
4: Good afternoon, bossing.
1: Salamat usab sa pag-follow sa tuang page diha kay Giovanni Cabillon. Kang Kulot Linahan, Chris Bungkayaw Buhat, kay Kayden Mark, kang Gino David Sounds, Danilo Cortez nga nag-react sa to ang live mga katropa. Daya kayong salamat ninyong tanan diha mga katropa og maayong hapon kaninyo.
4: Good afternoon, bossing.
1: Doon natin mga announcement mga katropa, alang sa itong mga katropang miyembro sa Katropa Listeners and Solid Supporters Kun Class. Mga katropa na to diha nga mga miyembro og mga coordinators, no, natunulan na to og tabang hinabang mga katropa, no, sa bulan sa Hunyo mga katropa ang ato ang nitaliwan nga igsuon na miyembro mga katropa nga si Neo Milito Palomares, katropa nga taga Aglayan, 61 anyos mga katropa, kini siya dependent ni siya sa to-

0: miyembro nga si Jan Palomares o ang coordinator ni ini si Ma'am Nora Carbonell. Usab ato natunulan og tabang katropa si Jesus Galacio Senior nga taga Purok 2 Miglamin Malaybalay, 75 anyos katropa. Og miyembro ni siya mga katropa ang coordinator ni ini si Daniel Elievera. Natunulan usab mga katropa ikatulong nga natagaan nato si Christian Casison nga taga Purok 1 si Maya, 29 anyos katropa. Kini siya dependent sa tuwang miyembro sa class nga si Leonardo Casison katropa ug ang iyahang coordinator si Ma'am Marife Carbonell. At ang dako nga pagpasalamat kaninyong tanan no sa pagpadayon katropa o padayon katropa sa tuwang tulumanon sa class. Diin adunay tulo ka pamilya katropa nga tuwa na usab nga natagaan og hinabang pinansyal pinaagi sa inyohang mga remittances mga katropa. Sa mga gusto magpamiyembro sa class, i-message me sa itong official Facebook page Messenger 101.7XFM Bukidnon. O katropa, doon na mo'y kailan hiyang coordinator sa class, pwede nyo na duulon, pangutana mo para matagaan mo og form mga katropa. No, importante kaayo niya atong organization kay kini atong gibuhat katropa ang class, di man inilusyo. Ang tumong tinguha nato niini mga katropa, matabangan nato ang ato ang mga miyembro nga nanginahanglan. Bisa ginagmay katropa nga matunol nato sa inyo ha. Ya, doon na po tayo mga produkto sa ato ang sibianan. There is 101.7 XFM Bukidnon. Saka lang mo dari mga katropa. Second floor, Talatala Building, Carbajal Street, mga katropa. Doon na tayo mga produkto dari sama sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix. Tanan katropa nga mga produkto na to, no? Nga inyuhang ginamintinar din ha. Ang mga food supplement available diri sa tuang sibianan saka lang mo diri og sa tuang mga coordinators mga katropa dunam po na sila baligya no ato na silang hatdan mga katropa mga coordinators nato para ang mga miyembro nila makapalit po diha sa ilaha no, sa tuang mga produkto mga katropa. At ang oras alas 5:12 na sa hapon.
1: Servisyong katropa.
0: Balik si Jawoy. Wala ko igong oras katropa ka nang lapas man kita. Basta lagi babae ang mag-angkor mang lapas gina kay di mahurot katropa ang yaw-yaw. Salamat, salamat kaayo kaninyong tanan sa pag-uban ka nako sa tuang programang serbisyo nga katropa. Ug manapod po kita-kita ta sa programa nga Bullseye. Sa buntag katropa alas 7 hangtod alas 9 sa buntag makauban ko ninyo. Huwag si katropang Jonathan makauban usab nyo balik ugma sa hapon mga katropa sa programang serbisyo nga katropa. Dakay salamat sa pag-uban ka na ako sa toang programa nga serbisyo nga katropa. Mokin ang programa hatod sa makatabang. Aron mo himsa ang panawas o galas dibuk pamilya ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule o Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa kinatibok ang puwersa sa XFM Philippines nationwide, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa nga, marikunin o kini ang programang Servisyo nga Katropa.
1: Servisyo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Nina at Emilio, mayo ang Santon Plus. Malalinig ka tuwid na din ito makatulog ba yung baon niya. Mayo ako ng tulog, magdango na ko. Kaya ito bili mo yan, masama ginag tulog ng Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island.
6: Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District po na assign sa PIN. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murgaran pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
8: Oh, mo ba? Tigamit ta nung gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos sa kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
9: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pod kini sa mood.
8: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang lota kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with lota kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Sandal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala kong ikagasto.
2: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman. O saan na addicto?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo, day ha. Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Ay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
6: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo o baruganan. Kung sa manggaling ako gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong gimutan diha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
7: Warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ng imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantayi ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay. Panamay, resibo ko tiho ramnis lasto. Exciting?

0: kalahian. Sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban da yun.
0: O niya, garon.
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, sumuk na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Symptom Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Symptom Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Symptom Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Symptom Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muniana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamin sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Sister Pay.
11: Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
12: Sa ka-call center agent,
11: Bermi ko gina-migraine sa trabaho.
12: Kahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pay.
11: Paspas nawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
0: Ha? Sa Craft Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa dahil kamasayod, buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaningnot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa bilhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakinan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Balay-Balay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
4: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Mao na diya, madi. Magsigingog diet. Unya, magsigir po nung kaon. Excited.

0: Father.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahing taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, oh, oh, mga sinina na ako ni tanan akong ipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na o kana panty? Napajud mga sinina o oh. Halos pang babae. Dawat na ka o labada, Padre?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Visionex Plus Softgel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Visionex Plus Softgel. Visionex Plus Softgel. Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagpulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa self-protection. Yung Moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
6: Nag-ita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
7: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
8: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsa na adikto?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo, naapagin sila ipag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Salamat kayo day ha. Mwato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sai, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Mga produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
11: Ang virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga wasura ang stray dogs o laaw nga mga iro. Be a responsible pet owner. Huki ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kapugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy par, pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niya to? Sayang saat? Hoy, wagyo'y natuman!
2: Exciting!
3: XFM.
5: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa,

Gala, kumustag? Mayong gabi, mayong gabi, og mayong gabi kaninyong tanan, no? Welcome og welcome no sab nining atong tulumanon, inyong tulumanon. Ang tingog sa reformasyon. Once again, Brother Junard, makiguban ka ninyo og ubani ko ninyo hangtod gyapunta. Unya nga lasiti ning dapit sa kagabion. Pag sama sa gihapon ato, gihapon nga hisgutan, ang mga butanga dunay dako kaayong kalamigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun, utok nun, o espirituhan nun nga pag-uswag mga kaigsuunan. Live ta karon yung madunggan din is 89.1 XFM Davao. O may nunusab sa ato ang mga kasikbit o kaubanan ng mga istasyon. Especially din na sa may XFM Malaybalay Bukidnon. Good evening. Happy listening kaninyong tanan. Og ato gihapon nga ginapanghinaot og ginapangamuyo sa tuang labaw makagahom ang tanan nato nga mga gikinahanglan na binagit proteksyon kinabuhi kusog nga ato ang nagamit ni nga tibok nga adlaw. Syempre mga kaigsuonan ato ginang kanunay nga hinumduman every now and then nga sa ato ang kinabuhi ato yung ipangaliya sa ato ang labaw makagahom. Never or never na siya dapat nga mawala sa ato mga alimpatakan. Nagrabi ang term na ato nga gigamit, no? Nga dili na dapat mawala na unta sa ato ang mga hunahuna o isilsil na tuna sa ato ang mga tagsatagsa ka mga kasing-kasing mga kaigsunan. Ato nga pamalandungan pag-ayo ang mga panhitabo sa ato ang palibot karon nga mag-agda sa matag-usa ka nato sa angay na ito nga paga buhaton mga kaigsuunan. Mayang gabi usab sa tuang mga kahigalaan ng mga listeners din sa may XFM nga mga nakatune in, no, din sa may XFM Jinsan. Good evening and happy happy listening kaninyong atanan. Mayong nga pagpaminaw o ga kita gihapon ang kapanghinaot, no, ang gugma o pakigdait ato nga kanunay nga mabatnan aron nga sa ato ang pagpuyo ibabaw nini nga kalibutan. Magkinabuhi kita uban ang kalinaw mga kaigsunan nga layo bitaw ta sa kanang kaguol, layo ta sa kabalaka. Inoon, pwede man tang maguol pero kanang kaguol nga burag kanang duna pod siya gitawag na to og kinutuban, no? Dili man sang tuhangtod nga ang tao maguol mga kaigsunan. Siyempre, dunay mga hinungdan, dunay mga igong rason nga no nga mo feel or mo bati ta o ginana nga mga pagbati tungod lagi sa ato ang pagka tawhanon mga kaigsuonan. May gabi usab sa ato ang mga listeners nga naka-tune in din na sa may XFM Tagum. Lahos na na dito sa may mati, mayong gabi o mayong nga pagpaminaw, no, kaninyong nga tanan o kita gihapon ato nga kanunay nga ginaampo ginapangaliya sa ato ang labaw makagahom ang safety nato mga kaigsuonan. O gamayang gabi usab dinha sa mga kahigalaan nato nga naka-tune in sa XFM 89.1 Marilog proper mga kahigalaan ang Ikunar o ang Canada family nga naka-tune in karon sa to ang istasyon. Mayang gabi o gamayong nga pagpaminaw kaninyong tanan din ha. O mayingon usab sa to ang mga pastors, liman, workers, and ministers nga ato ang kauban kaganina sa pagbiyahe. Amping mo kay muagtok sila karon sa usa sa to ang mga igsuon. Kung kinsa may nakailak ang Brother Danny Divine Gracia, no, may panaw na siya, no? Unya, ang iyahang lubong ugma sa buntag sa alas 8. And then, karon gabi o na mao ang last vigil mga kaigsuonan. Og siyempre, di po na to kalimta, no? Ang pagpatugbaw lagi sa to ang mga pagpasalamat, nga to sa Ginoo, labi na yun siya nga pagbantay, pag-uban ka na to, 24-7. Huwagin na siya po as mga kaigsuonan mo ng ikaw o ako, doon na yun kay kanang rason. Nga no nga, mupasalamat ka sa Ginoo, doon na kay ego, insaktong rason. Nga no nga, kanunay ka nga musampit o musandig nga to sa iyaha every now and then or every time nga doon na kay problema, material man, physical, labi na yung espirituhan ng butang. Kani nga to ang programa mga kaigsunan ng Tingog sa Reformasyon.
mag-encourage nga na kaninyo, magdasig nga na kaninyo, nga sa atong kinabuhi, ibabaw ninyo yung kalibutan kung mahanokan man o galingta. Grabe no, mahanokan man yun. Mahanokan man ta og mga gagmay o mga dagko ng mga pagsulay. Remember, ang giingon ni Apostol Pablo, nga walay pagsulay, nga moabot sa kinabuhi sa usa ka tao, nga dili o dili niya kaya. O gani, ang Ginoo nag-agda o nagtudlo ka na to, nga maghatag tagid siya o igo nga agianan para ikaw ako makaipsot, no? Makalingkawas ka sa imuhang nahimutangan mga kaigsuunan. O gani, no? Na ato nga nabantayan, nga once gani nga kanang open kay ka sa imong una og duna kay gitawag na to close communion, no? Close communion. Oh, ingon daw si Sir Junalo, Sergio, gagaiko daw ang ato ang kuan, gagaiko daw ang ato ang linya. Okay, alright mga kaigsonan, balik ta karong gabi o na maugihapon na ato nga hisgutan, no? Kung unsa dapat ang angay na to nga himuon, unsa dapat ang kanang angay na to nga hunahunaon, angay na to nga tagaan og dako og igo kaayo nga pagtagad, ilabi na gyud sa mga panghitabo sa ato ang palibot karon tungod kay dili na ni siya ingon nga katiaw-tiawan, no? Dili ni siya ingon nga kanang burag walay kuan sa tua, nang buraga kung baga wala naghatag ka na to og alarma, no? Buraga wala ta na alarm, no? Muna nga ato ning balik-balikon mga kaigsoonan kay dunay mga tao kagabi o mga listeners ba na to nga basig wala na naapsan nila ang ato ang gihisgutan, atong i-recall kadali nininta na as kagabi on para ato gyud nga mabalanse, ato gyud nga mabutang sa tumangan hona nga kini di mga panghitabo sa atong palibot karon, linog, kagutom, kamatay, kira sa mga nagkalain lugar, nga politika, away sa mga political dynasty, no? Nga naasali niya sa mga politika ng mga family, kana di ay mga butanga, kabahin na siya sa umalabutay nga panghitabo, ha? Muna nga ato nang hisgutan karong taod-taod, but before ana mga kaigsoonan, before ta mututok sa ato ang hisgutan intak naas kagabion ani sa ta aminaw sa ta og ubani sa kuninyo mga kaigsoonan, no? Ubani ko ninyo mudol ta ganto sa ato ang labaw makagahom uban sa ato ang mga pagpangaliya o mga pagampo og atong ipaabot ngadto kaniya ang ato ang mga pagpasalamat. Okay, so mag-ampo ta. Dalaygon og silimbahon among Dios. Tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo nagaduol usab kami nganha kanimo nini mga orasa, dala ang among mga pagpasalamat labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga amo ang nabatnan karon. Lord, tabangi kami, wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ang imong tabang. Kanunay kami nga nagadangop nga kanimo sa panahon nga aduna kami kalisdanan, kalibog sa among nahuna, sa mga kalisod nga mabot sa among kinabuhi. Hinaot nga ikaw magatabang kanamo o dilangay kanamo sa mga tao sab nga nanginahanglan kanunay sa imong tabang. Amo ikaw ang gipasalamatan nini mga orasa, labi ni gyud sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan, sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Among giampo og gipasalamatan labi na gyud kini nga istasyon, sa mga nagdumala niini gikan sa staff, sa manager and CEO, ikaw ta magadungag kanila og igo nga kusog basog sa ilang panglawas aron kini magamit nila sa pagserbisyo sa mga tao. Og hinaot nga ikaw magauban kanamo nini mga orasa, gamita kini nga programa sa pagpukaw sa mga pagbati niya ito mga kaigsoonan, mga kasilinganan na kailang nakalimot na sa pagduol nga na kanimo. Naot nga ikaw magkapasaylo sa mga sala o mga tubag sa mga pagampo. Kiling tanan ang mong ginatugyan, ginapasalamatan, pinagisanganan, gahom ni Jesus nga mong maluluwas. Amen.
So, okay mga kaigsunan, before ta mo padayon nga to sa unahan, ato na nga paminawon ang usa sa minsay sa awit nga naguluhan kay buti-buti mo Panginoon.

Praise the Lord, hallelujah, mga kaigsoonan indot kaayo ang minsay sa awit nag pahinomdom kanato no pinagi sa kinaiyahan. Minsay sa awit nagiskot siya og kita na to og nature calamity no kalamidad pinagi kinaiyahan. Unya nitokma gid siya sa tuang giskutan karon or atong pagiskutan. Nato pong isgutan kagabi eh nga kita nato og bagyo og unos no ato yung giantos humandos kasakit muhunong ang unos human sa bagyo may kalipay na abi bitaw ninyo mga higala no may gabi iusab di ay kang Sir Tristan wa Wyatt Gulay mayong gabi Evangelist Junard no may gabi sa imuha tanan din na kauban sa imuhang pamilya, Sir Tristan, na asam ni nagkapaminaw karon. Okay, balik ta sa point mga kaigsuunan. Calling the attention sa tanan nga mga nagapangalagad karon sa ato ang present time, sa ato ang panahon karon mga kaigsuunan. Kita nagalagad yun ta, doon natin gituuhan, gibuild up na to ang ato ang pagtuo, doon natin doktrina, doon natin prinsipyo. Doon tayo nadaladala ng mga pagtulunan, mga kaigsunan, but in realidad, kung muabot na gani, no? Ang bagyo o unos sa ito ang kinabuhi, mamaterial man, ora spiritual, ora mga pagsulay, no? Nga gitawag na ito o unos sa ito ang kinabuhi, mga kaigsunan, kasagara, in reality, mauna ang usa sa mga mupatumba sa Kristohanon, no? Mupatumba sa pagbarug sa usa ka Kristohanon. Santo si mga kaigsunan, pero kita nga mga nagapangalagad or tanan, no? Dili lang kay specific sa usa ka grupo or religious groups mga kaigsunan, but kitang tanan. Tungod kay kuan man eh kanang gitawag na to og kitang tanan, bisan pag may tagmanagkalahi, pero kitang tanan dili ta makalikay kung pagsulay na ang isgutan. Good evening usab kang Sir Gilbert, no? Binuhay Kambang. Good evening sa imuha din ha. Mo lagi sa to ang panahon karon mga kaigsoonan, hala magdinasigay ta, no? Mag kanang kita tug mag-inampo ay ta matag usa nga kanang dili na nato kanunay pang murag magtinudlo ay bata kung kinsa ang kinsa ang sayop sa tua, kung kinsa ang gusto, nga murag magpataas ta sa tuang nabalaan, no? Sa tuang kaalam mga kaigsunan. But instead, atong itry o analyze mga kaigsunan kung kini ba itong sigiglalis, no? Kini ba ang atuang sigig palabon ay sa tuang mga nakatunan, katabang ba ni isa at paglambo sa tuang espiritual nga kondisyon, no? Or makatabang ba ni nga mahimo kitang duol ngadto kang Ginoong Hesus Kristo or basig unya mga kaigsuonan ha nga magamping ta kay basig unya mao kini ang mga rason ng ginungdan nga mga wala hinuon kitang tanan kay naman na focus ta sa atong gitun-an pero wa ta na focus kung unsaon pagtuman ang ato ang nakatunan mo na nga aminsay sa awit nagpahinumdum alang sa matag usa kanato kanimo higala igsuon nilintak naas kagabion nga ang usa ka tao nga nagapangalagad, bagyuhon yun na. Sulayan, testingan. Kaya sa atong pagpangalagad, burakag nag-ugbok ana og puste, no? Para masulayan ni mo nga kanang ligon, sulayan ni mo nga kanang di na matarog, imo ginang testingan og uyog. Muna ang mga possibilities nga atong gi-expect labi na yun sa mga Christian mga kaigsoonan, mga nagapangalagad, no? Muna nga, ninitak na sa kagabi on, I hope nga, kung imo man, kung naamang ka karoon sa kahimtang, no? Pagsulay man, naamang ka sa panahon sa kalisdanan, material, no? Nagkabalapian man, usa na siya sa mga ahensya sa Ginoo. Ayaw i-interpret. Ayaw ga lahia sa pagsabot. Nga murag maingon man ta nga nawad-an naman ko sa paglaom gibiyaan mo ko sa Ginoo. No na mga pamaagi
basic nga mga pamaagi nga gihit mo sa Ginoo para nga ikaw mahimong malig-on sa imong pagsalig ngadto sa iya, ha? Yes, Lord. Ha? Maabot yun sa tuwa ang kaluya, maabot sa tuwa ang kaguol. Pero mo na mga panahon na mga kaigsunan nga wata ka bantay nga gisulayan dai ka nga mubarog ba ni, no? Mga lagad baga gihapon ni kung mawala ang iyang anak, mga lagad baga gihapon ni. Kung kini siya mapobre, mga lagad baga gihapon ni. Muna nga sa tuwa mga kaigsunan, part na sa tuwa ang pagpangalagad ka na nga mga pagsulay, ha? Wala gid ako ni hi, no? Tanawa o, oh, amin sa isawit. Wala daw ko ni higayon nga imong nga gipasagdan. Wala man gyud. Kay usahay man gyud kung wala lang tay kwarta, maingon ta gipasagdan man ko si Ginoo. I-question lang kay basig wala day kay trabaho no man wala kay kwarta. Nga, basig trabaho ta mga kaigsunan, 6 days shut down labor. Mao gina ang mga tan-aw na to kay basin unyag dunay mga ginagmay lang nga mga problema sa tuwa nga kinabuhi ato nang ibasol nga to sa Ginoo. Okay, so anhi na ta sa ato ang main topic in connection in relation sa ato ang agiskutan kagabi eh, mag-iya ka na to kung unsa ba, no? Unsa ba connection sa mga panghitabo sa ato ang palibot karon? Unsa ba ang kanang gitaw na to og kanang tinuod ng mga hinungdan o angayan ba kung mga makulbaan? Angayan ba ito ang mabalaka? Take note mga kaigsunan, no? Nga kung basahon nimo ang Genesis chapter 6 verse 5, ang kining kalibutan, niagi na ni siya og trahedya. Trahedya ba? Ang sabay term, ani? Niagi na ni siya og dako kaayong kalamidad. No? Kining kalibutan nga atong gipuy-an nga imo nga gi-enjoy karon, niagi na ni og usa ka dako nga kalamidad. Kanang baha na to karon, wala na kani adto, no? Wala na sa kumingking kay wa gina nilapaw nga na wala ang bukid. Kanang nalapuan ron balay ra man ato pram kita pagani. Pero kani adto mga kaigsunan, kining kalibutan na niagi na ni siya og dili tiaw nga mga panghitabo. Niagi ni siya og lunok, mga kaigsunan. Og kabalo ta, og kabalo mo, kung unsa ang mga rason, no? Sa mga hinungdan. Kay, kinimangon na to ang pagtuon, mga kaigsunan. Kuhaan na to og leksyon ang mga panghitabo kani adto. Kung giun sa pag-deal or giun sa pag... sa may nindot aling term, no? Unsa giun sa Ginoo pagtagad ang mga tao kaniadto sa diyang nakita niya nga wa na mo uyon sa iyaha nga gusto, no? Sa iyaha nga rules and regulations wala na bitaw ni wa na mitumong, wa na nitunong di ay I mean, no? Muna nga sa diyang nakita sa Ginoo mga kaigsuonan, no? Sa unsa ang gibuhat sa tao kay kung magiskot lagi ta og katalagman, baha, tsunami, wala na sa kumingking sa mga panghitabo nga na-record sa balaang kasulatan nga umakita sa Genesis chapter 6, no? Sa diyan nakita sa Ginoo mga kaigsunan, or giingon din, sa diyan nakita ni Jehovah ang pagkadaotan sa tao sa yuta, dako! Og nga, ang tanang pagpamalandong sa iyang una-una, sa iyang kasing-kasing, lon-lon mga kadaotan lamang gihapon. Okay, so before ta mo basa og other text mga kaigsunan, ato sining kuan gamay og unod. Kuan ato gamay sustansya kining mao nga bersikulo. Question, unsay daw nakita ni Jehovah sa tao or ibabaw sa yuta? Ang tao nagbuhat daw og dako kaayo nga kadaotan. Unya, sunod, unsay sulod sa iyang unahuna? Lonlon kadaotan. Ang iyang unahuna, lonlon kadaotan. Sayang kasing-kasing, lunlon kadaotan lamang gihapon. Now karon, ang Ginoo kani adto og ang Ginoo nga atong giila karon managsama ra na sila. Na walay pag-usab ana mga kaigsoonan. Karon, kung kanang Ginooha nga iyang na-observe nga sa iyang gibuhat ang sa iyang nakita niya ang tao
ibabaw diri sa yuta nga ang ilang mga activities ba, ang ilang mga gibuhaton ba, no? Naa. Pero kung naa naman galing ta ana nga posisyon o kahimtang mga kaigsunan, tagaan po nato og igo nga panahon nga ops dininaw kutob. Tama na ni. Murag ni agi naman ko ani, no? Naka-enjoy naman ko, dapat diri na ko kutob. Mo option na pod ka mo next muhatag ka og panahon nga to sa Ginoo, mamalandong ka siyang pulong, magbasa ka atong simbahan, maapil ka og mga prayer meeting, prayer rally. Mo salakto na pagkasulti mo salmot ka sa mga activity nga spiritual nga makapa-uplift pod sa imong spiritual condition mga kaigsoon. Kay gani, kung mubalik lang kita sa karaang panahon, kini din kalibutan mga kaigsoonan nga dagko ng kahoy, dagko naganag building, kaniagto di ay giagi ni siya og lunok. Kung sinong dan? Ingon din sa Genesis chapter 6 verse 6 mga kaigsoonan, sa diha daw gibuhat sa Ginoo ang tao og sa dinakita niya unsay gibuhat sa tao lunon kadaotan. Sa tinod lang unsay giingon niya sa 6 verse 6 no. Sa libro sa Genesis kun do na moy Biblia din ha. Ingon din he og nakapabasol kini. Nakapabasol kang Jehova nga gibuhat niya ang tao sa yuta. Og nakapasubok ini kaniya sa iyang kasing-kasing. Og miingon si Jehova, pagalaglagon ko gikan sa nawong sa yuta ang tao nga akong gibuhat. Sukad sa tao, hangtod sa mga mananap og hangtod sa mga butang nga nagakamang sa yuta og sa mga langgam sa kalangitan, kay kini nakapabasol ka na ko nga gibuhat ko sila. Pwede magbasol ang Ginoo, nakasulat. Kung siya nakasulat, nagbasol siya nga gibuhat niya ang tao. No? Nga nung nagbasol, tungod kaya sa diyang buhat niya ang tao, kita niya nga, instead nga ang pagsunod sa iyang kabalauran o ang pagtuman sa iyang kabubuton, pagsunod sa iyang kabubuton, maunti ilang buhaton, na-focus ang tao, mga kaigsunan, sa ilang kaugalingong gusto, sa ilang kaugalingong gana, sa ilang kaugalingon nga, kanang gitaw na ito, kaugalingon nga, si pangani nga urog o nisabay na sa uso mo na nga sa tuwa mga kaigsunan usa ni siya ka butang nga angay na tong tagaan og igo kaayong pagtagad no para nga sa abot nga panahon dili ta makalitan no dili ta makalitan kay kining kalibutan na sa ato ang panahon karon in the present day. According sa Book of Luke, mga kaigsunan, 7:10 verse 26 up to 28 na siya. Nga sa katapusan mga adlaw, o ang mga panghitabo sa katapusan mga adlaw, inaani ang problema nato. Nga? Sumala pa kung imong basahon sa English version, mga kaigsunan, and as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives and they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark and the flood came and destroyed him all. Ang panahon din sa Ginoo mga kaigsunan sama sa kaadlawan ni Noah, unsay nagibuhat? Ngaon sila, nanginom, nagpangasawak sila, nagabuild sila og mga balay. Hangtod daw ko nung miabot ang lunok nga wala sila makabantay. Mao mo gud delikado gud mabito nga naghatag ta og mga pasidaan. Naghatag ta og mga ginagmay nga mga warning shot, no? Mga pagpahinumdom. Kita do na tay kahangawa. Burot pasabot do na tay concern. Dili man lang sa atong kaugalingon, kung maniguro lang po sa atong kaugalingon nga, ala, bahala na sila. Dili, no. Kaya wala tag-decide nga para lang sa atong kaugalingon kita. Muna ngingon sa kanta ito sa atong mga kaigsunang Katoliko nga walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Mabot ipasabot, gibuild up ka para nga doon natay duties and responsibility sa atong neighbor, sa atong silingan. Kay
dili man sa pag-unsa pero gigamit ta ang tao gigamit nga siya para pod sa pagpahinumdom, pagguhatag ug pasidaan ngadto ra pod sa iyang kapwa tao rapon, no? Muna nga ang mga panghitabo de sa tuag nga palibot karon mga kaigsuonan dunay gitaw na to og paralel sa mga panghitabo kaniadto unsa day lang gibuhat basig kita ba mabitaw nga linogon sumala pa sa tuang nga gisgutan kagabi eh, mga kaigsuonan kanang Salmo 18:7 nga iyang kining linugon ng kalibutan, no, ang mga pundasyon ni sa mga bukid iya kining uyogon tungod sa iyang nga kasuko. Unya katupong dito sa atong gibasa sa Genesis chapter 6 verse 6 ingon po dito nga iyang laglagon ang tao tungod kay nagmahay siya nga iyang gibuhat tungod kay ang gibuhat sa tao lunlon kadaotan og iya kining laglagon pinagi og lunok. Pasalamat ta karon mga kaigsunan nga wa pay igo nga lunok yon, no? Kay dili naman pod lunok ang pamaagi sa Ginoo para nga mahinluan o malaglag kini nga kakadaotan ibabaw ni ini nga kalibutan. No, buraga dili man pod ingon nga mawa gini nga planet Earth. Pero magiskot ta og cleansing mga kaigsunan agi gud ta mo undergo gini kalibutan na og usa ka paghinlo. O gani, kini mga panghitabo karon mga warning pasidaan na ni siya para sa ato ang oy, di na ta maglangan-langan, ha? Papa, oy, ginikanan! Mag-buhata o usa ka pinasahi nga buluhaton nga ikaw mismo ang magdesisyon. Kung magpabilin bata sa tuang kahimtang nga walay pagtagad sa mga panghitabo ibabo ni kalibutan or maghimo kita og pinasahi nga lakang para masecure ang atoang nga matag usa ka mga pamilya, no? Moingon diri sa 28 likewise also as it was in the days of Lot, they did it, they drank, they bought, they sold, they planted and the build mga kaigsoonan. Muna nga makaingon ta nga burag lahi raman sa tuang panahon karon dili oy, no? Makaingon lang hinuntag nga high tech ang ato ang gipanggamit kay kaniadto sa ilang pag sila ang magtanom murag mano-mano man. Karon dunay mga area nga mugamit na o mga machinery, no? Makinarya ang ilang nga ginagamit. Pero but still ang activity is still the same. Nagtanom, no? Sa pagigingon din eh, nagapangasawa, yes, no? Nagdubli pa gani ang uban. Naginom-inom, yes, naagihapon. No? Sa pagigisgutan, nagabuild sila niya, naapagibuild, naibagong naibalay na, buhat tapon og lain nga balay mo. Muna nga, sa tuwa mga kaigsunan, burag, hindi man ta maingon nga sayop, no? Gamingin nga sala na po kaya nga magbuhat og balay. Ang ato ang point diri mga kaigsunan ba nga basin unya ang atong unahuna sa ato ang mga pagpumalandong iskutob ra ibabaw ni ini nga kalibutan og wala na gani ingon pa nga musaka nga burag kanang gingon sa kulo sa stress ba nga ato da kuno mga paglantaw ato lang isintro nga to sa itaas di inaa si Kristo nga nagalingkod sa tuong kamot sa Ginoo nga sa Amahan. Ang ato da kuno mga conversation is langit nun or gita na tog heavenly. No? Good evening dahil sa tuwang igsoon. Ngayon siya, dugay-dugay na yun ko wala ka nakapaminaw sa imo nga programa. Kaya dugay-dugay maka-out sa work. No? Watching from Japan. No? Mayang gabi eh sa imo din ha. O mayang nga pagpaminaw. Kung sa gay position sa Japan, no? Wabag ay linog po rin diha. Okay, balik na mga kaigsoonan. Ang punto na to din nga gusto na to nga makatunan ni initak naas kagabiun nga. Kung nakita nimo, kung nakadiri sa syudad, makita nimo kung unsa mga activity. And then, hinahinay ta og reforma, hinahinay ta usab sa ato ang mga lifestyle, akong habits, ana practices. Tungod kay ang first ana nga maka-benefits mga kaigsunan is ikaw. No? Ikaw sa imong kaugalingon, maka-benepisyo ka tungod kay dili man ingon nga kinahanglan jud ka mo adto dito kay mo tan-aw ka, kinahanglan ka mo adto dito kay mo duyog ka sa mga kahilayan
unsa ang ilang mga gusto, mapuyo mo ang gusto, no? Pwede rin kayo magpuyo sa balay. No? Ganun, hindi wala kay friend nga mo himod, solo-solo si mo nga, magtutag bar, brad. No? Dili man po kumingon nga, oy, kanang naadin ha, inanat po na kadaotan, dili. No? Kanang dole bisyo, di po kumingon nga, inanat po ka daotan. Natimingan lang, inana ang ilang namatan, inana ang ilang practices. Mabito nga nga to, ang tuyo karon is dili sa paghatag o verdict, no? Hatag o hukom sa mga inana ng mga activities. Kundi dili, tagaan na to o pagpapukaw sa usa ka tao nga naana sa inana ng kahimtang nga dili na mao ang, no? Dili na mao ang tuyo sa Ginoo. Purpose imong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo si muha. Magtrabaho kay yes, normal mo trabaho ta kay mo kaunta, pero mao lagi kanang ang imong hunahuna, ang imong pamalanse, imong pamalandong butangi gyud na Ginoo, no? Kay bisag unsa kadato nato. Ingon bitaw si Mateo, no, nga unsa man daw kuno bisan pag maangkon nimo ang tibuok kalibutan, pero mawala kanimo ang imong kalag. Na. Mo na gingon soban nga entonces yon. Sorry to tell you mga kaigsunan, tinuod yun eh ang ato ang agisgutan o kay kini kay tinuod man ang ay ginato nga pamalandungan pag-ayo. Ang ay ginato nga balance yun pag-ayo kung kanos agahata musinsiro sa ato ang pagtuos Ginoo pagpangalagad nga to kaniya. Ingon ka na si ma'am o, si sister, naglinog po dahi dire, no? Linog po na dito atong Sabado. Diri sa tuab, ito yung linog pod, no? Buildings din. Mas nindot kito sa Japan gani, kay made in Japan. Pero ang atuwa, diri ba? Nga kanang, hindi mga panghitabo sa tuwa nga palibot karon. Unsay panlantaw ninyo? No? Unsay inyong huwang balanse? Kinahanglan tani nga si Rizon, mga kaigsunan, kay masino niya og nagkataw-katawa lang ta, no? Basin o niya og kanang nag-apil-apil lang ta sa si tawag anin, apil-apil lang ta sa mga gipangbuhat o gipanghimo sa mga kitaw na to og gihimong reels ba, no? Gihimong vlogs. Loy, no? Loy ang ato ang loy ang ato ang kahimtang kung diha lang kutob ang ato ang nasabtan sa mga panghitabo. Gikan sa linog ha. Gutom. Tanaw na to itong linog sa Valenzuela o Valenzuela, on sa itong lugar, basta na Isuela. Pero ting looyag yun mga kaigsunan, wag yun hundang o wag yun undangig uyog kung wag yun mapukan ang pila ka buok building. No? Kanya makaingon ta nga, normal ramin ning linog dili, oy. Kaya sa turabang gisgutan kagabi mga kaigsunan, usan siya sa mga simbolo sa gahom sa Ginoo o sa iyahang presensya. Naa ang Ginoo. Nagpa-feel na siya kanimo, nagpa-feel na siya pinagi kinaiyahan. Nakigsulti ang Ginoo. Nagpakita siya nga wala siya ganahe. Unya karon kay buutan man ang Ginoo, no? Gugma man ang Ginoo. Wala pa niya intimano ha. Unsa nang intimano gani? Wa niya gi one time mga kaigsunan, gitagaan pa niya og provision, no? Eh. No? Tagaan pa kaniya og kahigayunan nga kanang maka-recover pa ka, maka-pamalandong pa ka sa imuha nga kaugalingon kita, no? Nga, uy, nanatas sa tumoy-tumoy nga bahin sa panahon sa tuwa nga kalibutan karon unsa ka kong imuho, no? Bisag asang lugar na kahigalaig suon, asa man kang lugar na himutan karon pwede ni mo nga ikunik ang imuhang kaugalingon nga dos Ginoo, no? Sa isa ka adlaw, tagay og duha ka oras Ginoo. Tagay siya og pila lang ka minuto. Inigmatas buntag mo ampo ga Lord. Wala jud ko kabalo sa mga panghitabo nga pwedeng mahitabo karong adlaw. Kay wa man ko kabalo, tagay ko og guidance, giyahi ko ang akong pamilya Ginoo, tabangi. Kita na ko nga medyo badlongon pa. No, ako sa akong galingon, medyo dili pa kay ko, inala ka, sincere nga na kanimo, Lord, tabangi ko. Inala dapat ang atong concept mga kaigsunan nga, bisan tuod, busy ka sa imong trabaho, pero doon na kay panahon nga mo lingkod ka, mo hinukto ka kadali. Una-una, o ni mo,
kung nagunahon na man ka on saan pagbayad ang imuhang bayaron tagabulan, iapil po gunahon na kung saan mo nga sa umalabot nga katalagman makalingkawas ka. No? Sa karon makalingkawas, magaling o galing ta. Pero kung magto na ka sa final ng mga panghitabo, mga kaigsunan, bisag asa kang lugar, ukbon sa Ginoo kining kalibutan, iyan yung bungkagon. Kung sa umapani, iyan yung daro-darohon. Iyan yung ukay-ukayon. No? Muna nga, dili man taingon nga mahadlok, kung dili, ang atwa lang is, kung muabot mang ugaling ni nga mga katalagman, mga kaigsunan, tungon kay dili man taingon nga inana taka kapag nagapangandam. Pero para nga dili ta mahimong makalitan, dili ta mahimong maapil ta og kahanaw, mo na ingon sa uban nga one hit delete gyud ta ana, na wala nga sa to ah, kung asa man tang bahina, asa tang lugar, naaban ni sa Japan, naaban ni sa Pilipinas, o asa man kang bahina, pag ang Ginoo na gani mo paila sa iyang gahom, pag ang Ginoo na gani mo tayog sa kalibutan, remember, ang Ginoo na suko na na. Mura bitong asawa bitong na pag mulamba na ganyan ang pultahan, wala na. Suko na na. Bantayin na na, kay na na siya'y sign. No? So, muna mga kaigsunan ha, nga nining dapit sa kagabi o na itong nagipasalamatan o nasa tanan ang labaw makagagahom, siya nga pag-amuma, siya nga paghatag ka na ito o igo nga pasidaan o paghatag ka na ito o igo nga panahon nga baka himo pa kitas pagpamalandong. Kung kanos ata magsugod, kung kanos ata mag-start no, sa imong starting point, sa imong pagpangalagad, sa pag-usab, naa na sa imuha ang desisyon. Naa na sa imuha ang kanang gitawag na tuog, kanang paghimo o hinanali ka desisyon. Ayaw paglangan-langan. Kita na gaya ni mo nga medyo bikil na, hala, ato ginadayong hinahinayon o usab mga kaigsuunan kay para kita lang po na mga benefit. Yun niya, nung-dumi, family first. No? Usab mo lang ko, family first. Buti pasabot kung unsa man ka ka-concern nga to sa uban, siguradoa yun ang imuhang pamilya. Siguradoa ang imuhang kaugalingon, ang imong pamilya, and then ang tunanin ka sa uban, tabang ta, mga kaigsunan, kung unsa'y kakulangon nako, tabangi, nga mahimong mahulipan, kung unsa'y kakulangan ninyo, hala, mag-inampo ay ta, mga kaigsunan, aron nga, kanang langit ngayon mong giingon nga muagto ka, magkita ta anak mga kaigsuunan. Okay, so ninintak na itong oras is alasay sa 55 na ni Dapis Gabion. Ako nagapaabot sa pagpasalamat nga na kaninyo. Labinigid sa itong mga listeners all over Mindanao na nagasubaybay sa ito ang programa ng Tingog sa Reformasyon. No? Wanagin tayo igo nga panahon mga kaigsuunan. Temporary na po kita nga manamilit apan nga kanunay ta magadapit nga naka ninyo sa pagsubaybay sa to ang programa nga ang Tingog sa Reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon sa mang taknag sa mang istasyon. Brother Junard Iconar, magabiling sa usa ka panultihon nga magaingon nga samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asa man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulon na akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. All to doctor.
9: Nagita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
10: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang money time. Ipakita sa...
11: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsa na agad to?
12: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Walag yun?
12: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Salamat kayo day ha. Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
14: Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sop-sop o chupon.
2: Exciting!
3: XFM.
6: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
17: Mga katropa, XFM!
4: exciting dito.

0: XFM。
1: XFM。
2: 食べたいよね。
3: おら。
2: おたらこか。
3: おい、おしゃまなんけもんぱんおたな。
2: おんちゃい、スパレス。
3: さおしゃまん。
2: かなん、だばい、いすわねん。
3: けさよんらな。
2: つくたおべ。
3: あこわん。El niño me soltó.
2: Exciting.
1: XFM.
4: Zantong Plus Gold User. Atong paminawon.
5: Ako kay Kumpa, salamat sa Zantong Plus Gold. Thank you, mga good sir. Hindi ba akong binulan niya dugo? Dugo na ko, nabalata ko sa ete, batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zantong Plus Gold. Akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakit na ko nga, adunay aldiyo akong pamati. O niya, normal ba akong menstruation?
4: Zantong Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon ko para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantong Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zantong Plus Coffee Mix.
7: Ako si JLM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto na hindi sa lawas. Zantong Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higog niyo sa Zantong Plus Coffee Mix, mura ra ka lang kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na aba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Zantong Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zantong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Zantong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantong Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabong-gabong na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Inikomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos kimintain. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pag-gabong-gabong, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kung sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kada adlaw yun kong nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Zantong Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantong Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zantong Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantong Plus Herbal Soap.
13: Stone, nagpilay niyong gasolina?
14: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lain-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal mo man sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lain-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo o baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong kibutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagan salamat.
2: Standard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong makonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang, par! Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.

0: jumpa. Exciting.
1: Lakap, naik manok. Suluh jaku sina.
2: Oh, alak bugawa.
1: So. Di man mudagan kap.
2: Hadlo ka. Unsa man kamu bugaw mura man kagbayot.
1: Unsa man oy. Halanok. Nay aswang nok.
0: Mga katupa, exciting!
3: X-FM. Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, yung nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kaya gabihin man ang duty. Mako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mato nga ng balaka ko kay Bastion. Mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming na sakit akong kalawasan, sir, niya. Murag, action doon panakit ako mga joints. Dali na sa pagpalimturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3, nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming itong tulog. Jubay kayo na sir, tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa DNMs?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sigayon na ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang nakendang itong sumak.
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Manamigin!
14: Santon Plus Herbal Soap. Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
16: Ay, maunila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
17: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
16: Lagi? Tama na ko sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
17: Girl! Barato na kaayo ni oy. Sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
16: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
17: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RP Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
18: Ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
19: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
18: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
19: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
18: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
20: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
21: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
22: Kayaan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usap mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
23: Maminaw ka sa XFM.
24: Hoy, Madli, kalang uban niya. Gamay lang ni kayong away. Nagbulag dayon. Exciting!
25: Exciting!
26: XFM!

0: At pinanggalingan ng mga karamdaman, ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaipigil na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health, Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po ang inyong lingkod, Sir Michel Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman niyo po, mga lingkod, dito sa programa po natin. Bibigyan naman tayo ng mga kaalaman, magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng infeksyon. Eh talaga naman, mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan, no? Kaya subukan niyo po ang ating Ultimate Trio. Mabibili niyo po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban, no? Sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin, ay makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. And of course, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw mga kaibigan, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, lahat na tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos tayong kalagay. Tapan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan. At huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At syempre, salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
1: Yes, oh. So mga kababayan po natin na nakasubok na nung nakarandok, ano, while nag-duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City. Meron ano tayo doon, meron kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
2: Oh.
1: Kaya nga naghingi ng mga certificate, ano. Biro niyo ha, mula pa dito, pinapadala pa doon, Doc, ano?
2: Eh wala daw herbal doon eh.
1: Ayun nga.
2: Yung problema. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon.
1: Oo.
2: Oh, kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi yata lulusot kung sobrang dami.
1: Mahirap-hirap pala sutin.
2: Doon mo nakikita yung ano, partner, yung nagagawa talaga ng produkto ng mabisa. Ano? Kasi alam mo, problema ng tao kadalasan, yung nutritional balance ng kanilang katawan. Kapag kulang yan, talagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lala natin, yung pala, may mga problema lang tayo sa sustansya.
1: Mm-hmm. Yung iba, nag-overthink. Ang inaasahan, Dok, si Dr. Google.
2: Problema, pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo, mas mamamatay ka sa stress.
1: Ayun na nga. Sa halip na simple lang yung sakit mo, pag-research mo, nako. Matinding mga sakit na yung nagsisilabasan. Ano? Oh. Sa mga kababayan po natin dyan, na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, baka po nutritional deficiency lang yung po nararanasan. Mm-hmm. Ano? Pero itong kakulangan sa mga nutrition, Doc, isa pong malaking factor na magdudulot ano, ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga, kinakailangan po, nakukuha natin yung sapat na nutrition sa ating pong mga kinakain. Ang nakakalungkot, Doc, karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality ha, karamihan sa mga pagkain ngayon, Doc, kapos na kapos sa nutrition.
2: Oo, kasi minsan, hindi naman sa nilalahat natin yung mga manufacturer, siyempre concern sila doon sa sarap, sa lasa, sa itsura. Pero kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, kumain tayo kadalasan ng mga pagkaing organic. Ano ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya ginawa. Diba? Pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong. Mm-hmm. Alam mo kung ano, kung paano mo pre-process yung kangkong, di ba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner.
1: Mm-hmm. Lalo na.
2: Di ba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer mm-hmm. na medyo chemical, ano? Organic farming. So yun po. Let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic. Ano? Huwag agad tayong mag-overthink. At huwag tayong masyadong, ika nga eh, yung choices natin, eh, nakafocus lang doon sa sarap, sa lasa ng ating mm-hmm. kinakain. So, yun po yung problema kung bakit marami nagkakasakit ngayon. That's our usually preventable naman mm-hmm. ng mga sakit.
1: Tama daw ka, no? So, yan na. So, mga kababayan po natin, ay samahan po yung mga lingkod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ngayon po, Doc, live po tayo sa ating pong Facebook page. Ano? Pwede niyo pong mapanood ng live, mapakinggan ng live ang iyong mga lingkod sa ating pong official Facebook page. I-search nyo lang po, Yes to Health Inc. At sa isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic, mga kaibigan, no? So maganda, i-follow nyo yan para updated kayo ano? Sa mga announcements natin, mga bagong products po na ilalunch po natin, mga kaibigan. Ganoon na rin sa mga papromos natin dyan sa ating pong Facebook page, ha? Pwede rin kayo mag-post dyan, ha? Ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin pong i-share dyan, mga kaibigan, no? Sa ating pong Facebook page, mga kababayan, ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng complete health assessment. Maganda po yan, mga kaibigan, na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyo pong pangangatawan. At mamaya ay bibigyan po natin ng paliwanag kung bakit mahalaga, mga kaibigan, na nakakabisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic, ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold at may taglay na anthraquinones? Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mapibili sa inyong mga suking butika.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline. No vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin itong isang requested topic, Doc, ano? Actually, mm-hmm. last time ano, na nag-duty sa clinic natin, eh, meron tayong naka-encounter ano, na ganito po yung karamdaman niya, mga kaibigan. Ito pong karamdaman na epilepsy. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang ating pong mga kababayan ito?
2: So itong epilepsy, isang nakakaramdaman po na nakaka-apekto ano, sa ating central nervous system, yung CNS, dito yan sa brain and yung ating spine, ano, na kung saan nagkakaroon po ng abnormality yung electrical impulses na nagagawa ng ating brain. Ano, may mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity, na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ang isang pasyente. At ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas ano, na biglang natutumbay yung pasyente. At ang sakit po na to ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag mayroong ganitong sakit partner, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin. Yung sakit na to, kung saan ba talaga to nang gagaling, bukod sa na natuklasan nila, na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
1: Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano na yun, mga factor, ano? Ano ba ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: Ayan, bukod dun sa sinabi ko kanina na yung mga nerve cells, yung neurons ay hindi normal ang electrical impulses niya, pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagko-cause ng hindi magandang activity, pwede ka magkaroon ng epileptic seizure. Okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas na matinding mga depression or may mga neurotoxins na ipasok sa katawan nila that causes outbalance chemical in the brain. Pwede rin yung sobrang paghiga, pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghiga. Pwede rin yung sobrang tubig ng katawan or nagkakaroon ng, alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis na kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak, pwede mag-cause yun ng seizure. Okay? O kaya naman, yung sobra tayong napapagod or meron tayong mga nerve na naiipit or yung mga taong sobrang stress at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak, pero yung binabanggit kong ilan doon partner can contribute to a seizure. Okay? Kaya nga ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng ano ng kumbaga yung symptom ng epilepsy, usually yung panginginig tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime in a few seconds. Kaya pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga nyo magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pag-atake nitong epileptic seizure. Pero as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. Mysterious pa rin yung sakit na ito.
1: Ang ano lang dyan, kung paano po mapipigilan ano, yung onset ng pag-atake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person, ano?
2: Oo.
1: Kasi iba, Doc, madalas, ano, sa isang araw, siguro, mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila, ano?
2: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Ang target dyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Ang target dyan is to minimize yung seizures, yung atake. So, meron tayong patient, ang ginawa namin doon, kasi apektado pati pagdumi, tapos medyo tumataba yung pasyente. So, ginawa natin, dinitox natin. So, after detoxification for 1 week, binigyan natin ng mga supplements na pwede makatulong sa nerve, sa brain niya. Kinakailangan kasi, partner, makakatulog yung pasyente ng maayos. Kasi may mga tao na, yung mga epileptic patient, hindi talaga makatulog na maayos sila.
1: Nahirapan, oh.
2: Oo, kaya binibigyan sila ng mga gamot, mga pampakalma. So, yan ang target sa nutritional therapy, sa naturopathy, at least pagaanin yung kanilang stress at yung cause commonly, yung mga nutritional deficiency, yung B-complex, B12, yung mga niacin, lysine, yan yung mga bumababa once you have epilepsy. Na yun naman, inatutulungan natin sa pamagitan ng nutritional therapy natin.
1: Ayan ha. So mga kababayan po natin, ano, mga epileptic person po dyan, mga kaibigan. At narito rin yung iba pa, ano, na mga factor, maliban doon sa mga nabanggit ni Doc kanina, ano, na mga maaaring mag-trigger ng karamdaman po ng epilepsy. Nasa edad din pala, Doc, ano? Mm-hmm. Yung mga tao po na nagkakaedad ng 60 years old, mga kaibigan, ano, pataas, or yung lalo na, Doc, yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy. Mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan, no? Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ganun rin sa mga kabayan po natin, yung nakaranas ng mga head trauma, Doc. Yung pala dapat yung bantayan, no? Din yan, ano? O yung iba, ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya, ganyan, hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro mayroon pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman na epilepsy.
2: Meron kaming kamag-anak na ganyan, na nung maliit pa siya, nalaglag sa sahagdan, gumulong-gulong sa sahagdan. Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anyos na siya. So from 15 years old hanggang sa maging adult na siya, dala-dala niya yung sakit. So ano nga ito, yung trauma, hindi natin alam kapag mayroon na palang nangyayari sa utak natin, it can result to this epileptic episode.
1: So yan na, sa mga kababayan po natin, ay magdoble ingat po, mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina, mga kaibigan, or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdoble ingat po kayo, lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po yan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy, mga kaibigan, or mas napapadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar, or bumisita po, mga kasama, no, sa ating Yes to Health Clinic para bigyan po kayo ng complete health assessment, mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet, tulad na nabanggit ni Doc kanina, no, yung detox. Kasi isang malaking factor po yun, ano? Yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
2: Saka maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain.
1: Yun, tama.
2: Maraming mga tinatawag na neurotoxins na hindi natin ito basta-basta mapapansin. Kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na eh. Dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganun na kinakailangang go organic, go simple. Yung pinaka the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nag-improve na yung iba. May nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day. Na halos
1: dami.
2: Halos yung pasyente tulala na dahil sa siyempre tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya, tapos nung marami nang tinitake na nutritional products and foods, sinunod talaga nila, naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure. Naging 3 times, naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na. So, yun yung target natin para doon.
1: Ayun, ha? Ayan, so mga kabayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, kung kayo po ay malapit sa atin po mga Yatsuak Clinic, ay mas maganda po magsadya, ano, sa atin po mga clinics para bigyan po kayo, mga kaibigan, ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat nyo gawin, yung mga dapat nyo pong iwasan, mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo para makakope up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kasama. Okay, so mga kaibigan natin dyan, if ever meron yung mga inquiries, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo, dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Cellphone Plus Coffee Mix.
11: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
10: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
10: Cellphone Plus Gold.
13: ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Sansong Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Sansong Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Sansong Plus Gold.
14: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
15: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Magzanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Magzanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
16: Daig ba ang Zanzone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
17: Vision Next! Marami na ang natulungan!
18: 3 to 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Naging tulong sa akin ang Visionex Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko si Sheena Andres.
17: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
15: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
19: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
21: The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po maling lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama po rin natin si Doc Algy Bakla.
22: Hello.
1: Sa mga kabayan po natin dyan, nagsumang maka-avail ang atin pong produkto. Puntahan ang pinakamalapit na butika sa inyong pong lugar, especially sa atin pong mga authorized dealers, mga kaibigan. At syempre, ano, sa mga kaibigan po natin dyan na nakakaranas ng epilepsy, tulad na lang pinag-usapan natin, Doc, ano? Ito pong epilepsy, mga kaibigan, napakalaki nang naiutulong ng pag-inom ng Premium D3. Mm-hmm. Ano ba, mga kaibigan, ano, yung MCT na makukuha po

0: ng pag-atake ng inyo pong epilepsy o yung mga seizure attack, mga kaibigan. Kasi MCTs, Doc, ano, sila yung mga ano, mga medium chain triglycerides na kayang tumagos doon sa blood-brain barrier, doon sa ating brain area.
1: Yung mga fatty acids at very healthy for the brain. Kaya nga maganda nga yung mga unang tao nung panahon, di ba? Mandala silang kumakain ng coconut, di ba? Matatalino, saka naiwasan nila yung demensya, diba? Yung mga pagiging malilimutin. Kasi ngayon yung purpose noon, fatty acids na yun, MCT for the brain. Yan. Kaya meron yan doon sa ating premium D3.
0: So yun ha, sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ano, ng ganitong uri ng karamdaman, mas maganda po, take care ng premium D3 po natin. At ayon po sa mga pagsusuri, Dok, ano, karamihan ng mga tao na merong epilepsy, nakita nila or natagpo nila na masyadong mababa yung level ng vitamin D3 sa kanila pong pangangatawan. So malaki ang role ano or ginagampanan na trabaho nitong vitamin D, especially yung vitamin D3 sa ating pong brain area. Totoo na mapa-healthy siya.
1: O kaya nga pag pumunta ka sa beach, di ba? Naligo ka sa dagat. Bakit ang sarap-sarap ng tulog mo? Because vitamin D3 production in the body can make our brain relax at maganda yung activity niya. Kaya nga alam mo, kung mga hindi daw makatulog na maayos, di ba? Tapos yung mga tao stress, depressed, kailangan din natin paminsan-minsan ng vitamin D or vitamin sunshine, di ba? So, yung iba, kung medyo alanganin kayo na magpainit, di ba? Eh, pwede kayong uminom ng vitamin D3 supplement with other nutrients. Ano? Yung ating premium D3, nandun po yan. Ha? Sa mga butika, mabibili po yan. At sa mga clinics natin dito sa Yes to Health. Yan. Katulad ni Gladys, nanonood daw siya from Palawan.
0: Okay. Gandang pakikinig, ha? Kumusta po, mga kababayan tayo sa Palawan, ha? Maraming salamat sa pag-tune in sa atin pong programa. At sa mga kababayan po natin, ha? If ever meron kayong mga karamdaman, especially sa inyo pong brain area, no? Mga mental problems, no? Like dementia, Alzheimer's disease, at ito na nga, isang uri ng problema din sa atin pong brain area, epilepsy, mga kaibigan, no? Huwag pong kalimutan, Premium D3. Isa ba niya yan sa atin pong Santo Plus Gold and sa atin pong Santo Vitamin C, mga kaibigan, para mapahealthy, ano, yung mga neurons po natin, mga nerve cells sa atin pong pangatawan. At yung nerve mismo natin, mga kaibigan, nawaprotektahan sa pag-inom ng atin pong Ultimate Trio.
1: One capsule, 2 times a day after meal, mga 30 minutes after meal, is a healthy daily habit na gagawin po natin. Ano? Anything na iniinom ninyo, kinakain ninyo, much better na rin. Meron kayong additional na iniinom. Kasi itong mga additional na iniinom natin ito, ito yung sigurado nakalulusot sa ating pinaka-sensitive na absorption area ng katawan. Yeah, kaya nga maganda yung resulta, lalo doon sa mga may high blood na, may diabetes pa. Kumbaga, pinakyaw na yung sakit partner. Ang laki ng kanilang improvement once you take the Ultimate Trio, vitamin C natin, and Santo Plus Gold, Premium D3. Naku, yung iba nga sabi doon, kung nagmukha daw akong bata kaysa dati. Siyempre, ang katawan natin, tumatanda yan pag wala nang kinakain maayos. Di ba? Yun lang, doon lang naman. Kung gusto niyo maging healthy, maging bata, sustansya ang focus niyo, hindi gamot. Kasi yung gamot, ginagamit yan kapag ano na yung katawan natin, sira na. O, kailangan mo yan. Pero kung ayaw niyo masira, ang kailangan niyong gamitin, sustansya. Yun yung mga antioxidants na kailangan ng cells natin.
0: Kumbaga yun yung preventive maintenance mo. So, mga kababayan natin, ha? Huwag pong kalimutan ang atin pong Ultimate Trio. Available yun ha, sa mga clinics po natin, ganyan na rin sa mga authorized dealers natin. May nagtanong po dito, Doc, ano? Doc, ako po ay nagkakape ng Santon Coffee. Ano po ba ang magagamot na sakit po nito? At gusto ko sana rin mapasarap yung tulog ko. Maraming salamat po. Doc, mic mo, Doc.
1: Kaya, hindi gamot yan. Kasi yung gamot, limitado, di ba?
0: Oo, tama.
1: Ang Santon Coffee is maganda siyang general nutrition support. Mataas yung fiber niya. Kung may problema kayo sa constipation, tapos meron kayong panghihina ng katawan, kasi mataas yung protein niya, partner. Yung amino acid, kasi yung soy powder na nandyan, source ng first class quality protein that are needed every day. Maraming tao, hindi kumakain ng karne yung iba dahil may high blood. O di mag ano kayo, mag Santon Plus Coffee Mix kayo. Dahil nandyan yung mga amino acids na kailangan natin. Maganda rin sa hormone yan. Lalo na yung may problema sa hormone. O maganda rin yan doon sa mga taong kinakailangan nila ng daily nutritional support, yung mga vitamins and minerals. Kasi meron siyang moringa extract. So, ibig sabihin, beyond medicine, it's a good supplement mm-hmm. for everyday. Alam mo, yung kape, mahirap ibawal yan eh. Di ba? Pero sa halip na ibawal natin, pinalitan na lang natin. Mm-hmm. And one of the best alternative coffee for you, for everyday use, even bata, pwede yan, mm-hmm. Yung ating Santon Plus Coffee Mix.
0: Mm-hmm. Yan ha. Sa mga kabayan po atin dyan, yun ba nagkaroon ng misconception din, mm-hmm. ano? Oh, sabi nila, ito daw, sabi kasi nila, ano, gamot daw to sa ganito.
1: Oo, nakikipagtalo pa. Alam mo, hindi natin maiwasan. Alam mo yung mga tao, ganun yung mentality. Pag ininom nila, bumuti sila, ang tawag nila doon gamot. Oh. Iba kasi yung terminong gamot, mga kaibigan. Mm. Kaya okay lang yun, kung yun ang iniisip ninyo, pero ito kasi mas malawak po siya. Yes. Kasi pag gamot, targeted dyan. For example, painkiller, gamot yan sa pain. Pain only. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba.
0: Yes.
1: Tama. Okay, pag sustansya, malawak yan, partner. Isang pagkain na napapakinabangan ng lahat ng cells natin kahit ano pa yung kondisyon niya. Ganun po yung definition ng supplement or nutritional products.
0: Okay, ah. So, wag niyo pong i-mix out, mga kaibigan. Ano? Actually, wag na kayo makipagtalo. Ano? Isipin niyo na lang, mas malawak yung range ayan ng mga supplementation na inyo pong tinitake, mga kaibigan, compared dun sa mga medication, ano? Pero sa mga kabayan na meron kayong mga medication, hindi po natin pinagbabawal, hindi rin po natin pinapatanggal yan sa kanila, doc, ano? Ang kinakailangan niyo lang is dagdagan niyo.
1: Galitan kayo ng doktor niyo pag tinanggal niyo yan.
0: Kinakailangan is mag-add up po kayo, mga kaibigan, ng nutrition. Kumbaga parang sa pagkain, doc, ano? Hindi ka naman babawalan kumain. Ang kinakailangan lang is kakain ka yung mga pagkain din na mahustansya at nakakatulong ng malaki in your present condition.
1: Correct. Oo. Kasi yung mga tao, minsan, abusado din sa katawan, di ba? Pag mayroon kayong gamot na iniinom, may maintenance, wala na kayong pakialam kahit tabayan. Kasi mayroon naman kayong maintenance, yun ang iniisip ninyo, di ba? So dito, baguhin natin yung konsepto. If we really love our body and if we really want to be healthy, i-consider ninyo lahat na ipapasok nyo sa inyong katawan, pipiliin po ninyo. Regardless, you have medication or wala kayong sakit ngayon. Ha? Kasi alam mo, lahat ng tao humihina, tumatanda, at sigurado magkakasakit kung hindi tayo magiging maingat. Kaya ngayon pa lang, i-prevent nyo na yan. Kasi mas magastos po magkasakit, lalo na pag na-hospital tayo, mga kaibabayan.
0: Okay, Dok. Paano? Nako, kulang na naman ang atin pong oras. Baka may paiwan ka pa, Dok, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
1: Siyempre, pasasalamatan natin yung mga masugid na taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa atin pong palatuntunan. Saan mang himpilang kayo na nakikinig, ano? Thank you very much. Sana po ay patuloy kaming pakinggan at salamat sa inyong pagtitiwala at pagpatronize ng ating pong mga produkto. Siyempre, sana yung nakatulong yung aming information sa inyo kung ano man ang problema niyong pangkalusugan. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan. Kasama niyo mula sa Yes to Health, Dok. Algie Bakla po. Thank you!
0: Thank you so much, Dok. Maraming salamat sa lahat ang mga avid listeners ng ating pong program on The Secret of Health. Ito po may lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantang kapaalam, hanggang bukas po muli, mga kaibigan. Magkasama-sama po tayong magkarinigan dito sa ating pong programa at dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang aming pong dalangin, ang Panginoon ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
5: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
6: Mga katropa, excited!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabii na.

0: Wherever you go, I want to learn.
1: Bungul-bungul, pag huwag mayroon ba?
0: The things that you know. Now that na-na-na-na-na.
1: Nganong malipayon mga ina siya ron. Ay, nakasweldo na ni. Lapa, uy, kamuwa. Malipayon lang gani. Magbuot lagi dayon ba? Iimuan lagi dayon o ganang issue ba?
0: Hi, B. May gabi.
1: Wala ta nagluya, ha? Wala ta nag... Tama-tama lang kung kalipayon. Bahalaga, gagapagaw-pagaw ang ato ang... Pagaw ba ko? Pagaw ko, no? Sige na, Jogong kapagaw, biya pasailuag, yun yung taong ninyo ang inyohang Disney Princess. Kapuling kamo, Joko, kanong sa mamang kumaulian? No. Oh, lagi sige lang. Maulian na lagi ni Puhon-Puhon.
0: Welcome po sa ito ang programang Putahe sa Gabi.
1: Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah.

0: Cinderella po niyo makauban hangtod alas 11 karong gabi una sa ato ang programa diri sa XFM Network Philippines live madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao and iyon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Uy, ayaw daw kung music buyag-buyag gabi. Kabalo po mo, kanan yung style, gani, isa ha. O kanan yung style, mga inyo kung gibuyag-buyagan. Sige, na dyan ko buyag-buyagan, ay, kanan itong tingo, gani, no, kay. I swear to God, diligid na siya, kuan B. Kanan itong tingo, diligid na siya, ingon, nag-filter, there is microphone, ha. Wala, diligid na tinuod, B. Kay, sa ako ang gi, oh, sige na kung kabuyag-buyagan. Muna nga, galapel ko. Ay. Sige lang. Karong gabi una, maglingaw-lingaw na usab kita sa bagong adlaw. O, adlaw nga gusto na kang mag-move on. Ang adlaw nga gusto na kang magbago. Ang adlaw nga gusto na kang makalimot sa tanang-tanang mga kasakit sa imuhang kinabuhi. Kaya ang putahe sa gabi imuhang makauban sa mga lamian nga sudan, imong giandam karon sa imuhang lamesa. And syempre, kuyugan sa pag-inom. Sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nako, binindot kayo na siya nga kape i-partner ni mo sa mong panihapon karon inubanan sa lamian kay nga putahe nga sudan. Oh? Unya, napagin na siya glutathione and collagen, makapahayag, makapanindot sa imuhang kutis. Available na po ka na sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy. Available usab sa Generica nationwide. And pwede kang maka-order online via Lazada, Shopee, and TikTok. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Gusto ko talagang makapag-move on na. Yung boses ko kasi talaga hindi na uuli on. Maulian na lagi ko, B. Sa panahon magod na siya karun, di ba? Uso ang mga pagaw-pagaw karun. No? Labi na kung ang imuang trabaho kay puro pamadlong. Labi na kung ang imuhang trabaho na puno na langit ka o ka ng... Okay, nakasabot? Understood, class. Nga rin, di. Ay, nako. Ang ating Sir BB question, syempre hatod-usab ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na po ang Turbo Men Enhancer. Unsa daw ang mga signs nga gisuwayan ka sa panahon? Adlaw-adlaw, B, ginasuwayan gintas panahon sa tinuod lang. Naghangkig mga, nagkanagong magproblema ka on sa imong sudan, gisuwayan ka sa panahon. Wow! Pati ba naman sudan, gisuwayan? Taraman ka. Problema ka on sa sudan. Magproblema ka kung naabakay kauno ng bugas, gisuwayan ka sa panahon. Gisuwayan pod ka sa imong ex. No? Imbis na ka-move on na unta ka, gichat ka niyag balik, giinang kag, I miss you! Diba? Oo, gichat ka niya. Yun siya, I miss you na. Pagbalik na ta. Kaya na, gisuwayan ka na sa panahon. Kaya nga naman, ex naman, pero nagparamdam ng gihapon sa imo. So, gisuwayan ka sa panahon kung unsa ka kaligon. Pero B, despite sa kung unsa man ang mga pagsuway, nahi man akong maingon, oy. Kung unsa man ang mga pagsuway nga naagyan ni mo sa mong kinabuhi karon, ugma agian pa sa ugma. I am only hoping and praying that you are strong to handle those kinds of trials, betrayals, mistakes. Pagsuway din ang pagkakamali, sure. Hindi yan pagsuway, sinadya mo yan. Ay, pwede ko ninyong i-message siya sa 0945-443-5869. Masabdan pa ba akong tingog? Kailangan na ako maglanlan ng loya. Uy, ka namang isa ka. Basta ka ng loya agad. Wala pa mangugo na kalanlan, guys. Kaya busy gigi akong life. 0945-443-5869. Mao ka na siyang atong official hotline number o pwede usab ka mo nga mag-react sa atong official Facebook pages nga naka-live karon. Ay, inas kong tingog. Ay, naku, pagsuway pa naman. Ano? Thank you kong tingog. Pwede maglangi. Diba? O, napagaw-pagaw ko. Unsay kon maayong kon ani. O, basin kwarta ray tambal ani. Unsa ba na, oy? Pwede mo nga mag-react ha sa itong official Facebook pages karon. I-search palihog 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live sa radio station sa XFM 89.1 Davao City, XFM Pagadian City, Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Kana sige tag-away sa asawa 24/7 pagsuway bagihabon. May gabi ikuya Juven Jimenez. Thank you! Ngano naman na iya. Sige mag-away ni Messi's. Ngano mo na. Aya, diba, saman, masing need lang yun na siya yung nungagan ang remittance. Pero ngano, ganong sige mag-away ang mag-asawa. Di magin na maiwasan. Bisa mga mag-asawa o na yung mga partner din ha. Di gina maiwasan nga sa usa ka panimalay na agin mo yung away-away. Paligunay na lang yun mong duha. Kung kinsa yung gahi sa inyong duha. No? Pero pasigaran sa mga panimalay, Kuya Juven, kaming mga babae ang nagre-reyna doon. No? Munang, kung dili ko mapildi ganit mi, away na po. No? Kaya mga babae, yun, amot, nganong inganita, girls. Ha? Nakita gid ang always nga reyna sa kato ang mga balay. May gabi kang Tristan Wyatt Gulay. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Miriam Tambugon Dalagit. May gabi po. Si Ronnie Predas all the way from Alihal, Carmen, Davao del Norte. Thank you! Salamat kayo sa mga taga Davao del Norte. May gabi po sa inyong tanan. Si CK Ornopia. May gabi po. Thank you kaayo ha. Usa mo ni ibuhang kuan, baby. Parang bagong account to, ha? Ha? Bitaw, ha? Bitaw, Kuya Juven, kung mag-away mo sa imong asawa 24/7, you might wanna, you know, istoryahan ninyo kung unsay mga pag, unsay mga problema, unsay mga dapat na sabutan. Kaya ba sigug kulang ragid na sa lambing? No? Kami mga kababaihan, dali rajud kaayong mi kanang sa'yo tawag, ana, oy. Dali na kay mi kanon sa mga pagsuway. Labi nagwala mi kwarta. Ang mga kababaihan usab, gamayng lambing lang ana, gamayng lambing lang sa amua, maulian na mi. No? Usahay maguba among mga mood, ilabi na kung makuwangan ka sa inyohang obligasyon matag gabi. Eh. Oy! Hala! Unsay pasabot ana? Ang pinaka-importante sa usa ka relasyon, B, kinahanglan nga ma-fulfill ninyo ang satisfaction sa matag usa. Dili pwede nga mauna ang imong mister, dili pwede mga mauna ang imong misis, kinahanglan sabay gyud. Pero unsay buhaton, B, kulang man sa kusog. Nako, B, kapag kakusog po ang imong kinahanglan para sa imong pakiglabing-labing sa imong partner, available na po ang atong Turbo Men Enhancer. Nako! Ang atong Turbo Men Enhancer, B, para gini siya design, gini siya para sa mga kalalakihan, para sa mga kababaihan, pampadungag sa kusog, pampadungag sa gana, pampadungag sa libido, o pampadugang sa sperm count sa mga kalalakihan. Available na po kini siya sa mga suking butike nationwide, o pwede na usap ikaw magpalit sa mga duol na XFM stations sa inyong mga lugar.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di inyo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon, aron maka...
4: Pamasayrog sayo,
3: aron maka boundary.
4: Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak.
3: Kunso mo pa sa balay.
4: Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
3: Akong gitistingan.
4: Aron malipay si Mrs. ba?
3: Grabing kumbate.
4: Si Mrs. ayos buntag. Dako kay Mrs.
3: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
4: Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro.
3: Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
4: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
3: Unsa pa gulat ninyo.
4: Pag-turbo na mo.
3: Para gahi, pirmi ba?
4: Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon
2: Gold,
1: Santon Vitamin C, o Santon Complex.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro sa kong likod.
2: Nakadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: teko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Na usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanyang dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: barangay sa kubi. Ikuan sa ko ba? I-comfort sa ko ba? Kailain kaya kong tingog. Mga signs! Nagisuwayan din ka sa mga pagsuway. Wala na kay tingog. Bito, Bioy. Balik kita sa itong programa ko ng gabi una, ang putahe sa gabi. Gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Ako, B, kapag ka po gasolina ang atong hisgutan, kanang gasolina nga dekalidad. Gasolina nga ang pinga ng imuhang sakyanan og motor. Gasolina nga hinluan ng imuhang makina. Pili agyod nga magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, pero kung diri ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duha ni kabuok ha, ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ang El Ilion Shell Mobility Station or Shell, o diri sa may Shell Kasisang, naa kitay gitawag na Shell Select, o kung mga 24/7 na daini sila. So kung need ni mo nga mag-refresh, need ni mo nga mukhaon, mamalit, naakay mga mini groceries, laaga ang Shell Select, diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall. O, pwede nang ikaw makabisita din ha, kay 24/7 na po silang abre. Balikan na ito ang Sir BB question karong gabi una, B. Mga signs daw, nga gisawayan ka sa panahon. Ako sige kog awayan sa kong asawa nga kompleto man unta ang remittance ngano man na ingon si Ronnie Predas. Na, mo na akong ingon sa imo ha Ronnie, o basig kulang lang gid na sa lambing-lambing imo ang asawa. Okay, kasagaran man gid sa mga kababaihan, mawala gid na sila hila, kanang gitawag gud na kanang wala gud sa mood, o majority ana kulang na sila sa lambing. Di ba? Balik na di ayang o sa ka number. Mora gini itong number, miha. 0945-443-5869. Akong balik ko na ha. 0945-443-5869. Mauka na siya nga to ang number na pwede ninyong ma-reach out karong gabi una. Hala, diba sabi? ang kaning number aning gamit, baby Jam, mauna siya sa 0945. Mauna eh. Katong daan, wala na gito? Wala na gitong daan? Wala na. Hi, Bongbong ng Bohol! Thank you! Kumusta naman ka, Bong? Parang hindi na kita naririnig ganyan, Bong. No? Hello, good evening, Ma'am Cindy. Pa-shout out, Jason from Cebu City. Wala, Judy, muna play akong request ng Imagination. Naba ni Drisco? Wait lang, ha? Akong i-check, ha? Imagination. Wala ko, B. Ako sa niya, ipa-check sa ko ang technician, ha? Pero wala ko. Pasailua, baya ko, ha? Pwede ka nga mag-request ako, huwag lain nga kanta, kay wala pa na ako ninalocate sa amo ang library. Sige lang, Jason, paningkamutan na ako nga makapa-play ko sa imuhang gusto ko ayaw nga kanta. Naba kaya, kung anak, panunggan anak nga kanta, B? Naba kay gikamingawan? Naba kay gina-imagine? Normal jud na mapangaw kay basta singer. Na, dili gid ko singer. Impas. Dili man gid ko singer gyud. Oh, dili man gid na atong regular job. Sa unta man ni uy. Oh, tell me your job without telling me your job. Dili ko singer bibi ha. Wait lang ha. Ako sa nisilipon kadali ha. Hello, Kang Johnry Canubas. Pinahait ang driver daw sa Prime Mover. Thank you! Hello, eh, Kuya Juan. May gabi sa mga driver karong gabi una. Wala, yung pulog kong mapasabuntag. Mga driver nga nag-drive karon o naka-tune in sa toang programang putahe sa gabi. Mayong gabi po sa inyong tanan mag-amping baya sa kadalanan, ha? Oo, dili magpadagan o sobra-sobra. Ilabi na kung alanganin ang imuhang suga. O dapat hinay-hinay lang para makaabot sa toang balay safe and sound. Ayaw bulagi. Love, ha? Huh? Kisa may dili bulagan. Hi kay Marce Magali.
1: Thank you.
0: May gabi sa imo, sir. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live, ha. Once again, ang mga signs daw, or sa daw ang mga signs nga, o gisuwayan ka sa panahon. Kabalo mo, Bika, ng kasagarang good nga mabot nga pagsuway sa inyong kinabuhi. Ayaw ginaan ninyo huna-huna ang gimalas mo. Kay di ba majority sa tuwa ang atong ginahuna-huna kay kapag ka na yung mga pagsuway sa kinabuhi, umingon tayo nga, ay, patay, gigabaan na ko ba? Dili bi, wala man ako gibuhat, kanong gigabaan man ko? Dili bi ha, ang tinuod anak bi, sige na prepare jud ka sa Ginoo nga mahimo kang strong, kay naa siya ihatag nga blessing sa imuha nga ma-overwhelm gid ka. Tanang mga pagsuway nga naabot sa imong kinabuhi, aduna gid na siya kapalit bi kapag ka ikaw, nagapasensya ka, kanang gitawag nila nga patience is a virtue. Patience is a skill. Kapag ka nagapasensya ka, samtang na ginasuwayan ka sa mga panahon, sa mga pagsuway, sa mga pagsuway. Di na ako maingon, bad word, mangod siya. Basta kayo mga pagsuway, o kabalo na mo, sana siya nga word. O kung ginasuwayan mo, it is just, kanang trial lang na siya. Kanang itawag na para malig-on ka pag abot sa panahon. O dili magid na siya malas sa imuha. Not unless kung imuhag yung gisudlan, gituyog ini mo ako na. Request kog song katong nahugno, nabunog, nahunlak. Sige. Ako lang siyang i-play para sa imuha, biha. And mga ayaw kog pasayro sa kong tingog. Basiga gakalain na imong buot. Kanang ginapafeel niya ni mo nga naa siya'y love pero ang ending gipaasa ra di ay co-host. May ganyan talaga. Minsan gani nga ginapadalaan ka pa ng GCash. No? Ginapafeel niya sa imo nga importante ka pero ang tinuod naa nay sulod iyang kasing-kasing og dili to ikaw. Ay, sorry. Erase. Ay, ito sa resulod si mga nauna, ha? Kung ano siya ang tanan ka ng joke ra ang tanan. Sige, ako ito siyang i-play para sa imo, habi, ha? Luuya po na si Sexter 0840, oy. Ingana day ang life, no? Sige lang. Sa tinuod lang, kung isa ka karon sa mga nag-aasa na ginapanguyaban pero murag ginagamit ka lang, mailan mong nanimog na akay ka ng pag-asa ba kay kulit kay na siya sa imuha? Mailan po nanimog na akay pag-asa kay mo reply ka na siya sa imuha? Mo text po na or mo chat na siya sa imuha maskin pagdili ka mag-una-una. Pero kung... Ay... Kalaing ginapasakitan, ginmini mo Cinderella ay... Pero kung wala siya'y gusto sa imuha, mabalaan man ang imo, kaya di gina siya mag-effort nga mag-chat sa imuha. Karong kabalo na ka. No? Again, mailhan ang imo ang tao nga na'y gusto sa imuha kapag ka siya mismo ang nag-e-effort. Kung wala siya nag-e-effort, alam mo na. Umiwas ka na kasi hindi kanyang gusto. Hi po kay Mommy Josefina Tinambunan, diha sa may Bugaon, Lantapan. Salamat po sa imuhang pagsilip sa Facebook Live me and of course yung mga kaubanan kay Tatay Ben. May gabi po diha sa inyo ha. Sige, balik ko na to ang number ha. 0945-443-5869. Bi, atangin ninyo unya taudod ang ato ang Putahe Confession o sa kabibi na to. Ang nisalig sa to ang programa sa XFM Network Philippines. Ang magpagawas sa iyahang problema. At ang iusap ninyo, taod-taod ang ato ang putahing egg scrambled egg. Ang ato ang jackpot price for tonight is 115 pesos. Oy. Brought to you by me and Double B. Bitaw, o amuag ito siyang sponsorship ha. Sorry. 115 pesos ako na siyang i-take note kaya basi makalimot o ko. Pwede po mo manawag o niya taod-taod sa toang programa kung maghatag mo og tambag sa ato ang letter sender para po sa putahe confession. Ang ato ang putahing scrambled egg, libugan mo si Dorella, uy. Egg scrambled egg. Kaya na siyang panula, bis, imuha lang yung tagnaan kung unsa ang nakasulat sa toang Facebook screen sa mga nasa Facebook Live. naamoy da kong chance nga makadaog sa tuwang papremyo ug sa mga naminaw lang sa radyo, ang inyo lang yung buhaton, may stagnaan lang ginin yung kung unsa ang nakasulat. Dili na necessarily nga inyong tanawon sa live. Tagnain na lang kay basig ikaw mismo ang makatagna, maskin wala ka kakita sa atuang mga egg scrambled egg. Egg scrambled egg. Ah, egg scrambled egg. Kuya Pan.
1: Chismis!
0: Ah, nanasa to ang screen, ha? Sa mga naagi hapon karon sa Facebook Live, jackpot price is 115 pesos. Ala, nagsugal lagi ka, day. Wala, magod pa premium, magod na. 115 pesos po ang nagapaabot para sa imuha kung isa ka sa makatagna sa tuang pa-question pa-egg scrambled egg for tonight. Naaragid ha, pwede po kang mutawag sa 0945-443-5869. Ang atong putahe confession unya taod-taod B is rated SPG, by the way. Mahangyo mi sa mga ginikanan nga You need to be very strict, especially na yung mga words na out of control na mo, o wala na mo matimbang-timbang daan, wala na mo masala daan. O, kamo na lang explain sa inyong mga anak na kaninga mga words yung ipanggamit might be offensive o might be dili pwede sa mga kabataan. Mo nang strictong patnubay po ng mga mommy at daddy ang aming kailangan para po sa mga batang nakikinig. Live gihapon ang inyuhang programang putahe sa gabi sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao, and of course sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Mabalik na taod-taod sa programang Putahe Confession.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Nanitay 4 anyos sa Gabukid nun. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsigi na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Pagkatol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa programang Putahe Confession. Yay, di na ko pagam. Magodegyapon, no? Hello, B! Ang atong Putahe Confession gipaluyuhan sa itong produktong Santan Plus Herbal Soap. Kini siya nga sabon, B, kung ikaw nanimaho og ilok, baho og lawas, perfect kini siya para sa imuha, B. Imong buhaton lang, syempre maligo ka, manglugod ka, og magamit ka sa sabon na Santan Plus Herbal Soap. Available na po kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Once again, ang ito ang Putahe Confession B is rated SPG. Hangyo mi sa mga ginikanan, please pakiguide ko sa inyuhang mga anak. And of course, ang ito ang programang Putahe Confession are all true stories po. Kung ganahan ka nga magpadala o magpagawa sa imong mga hinanakit, andam na kong magawasan sa imong mga kasakit. I-message ko sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Before I move forward, ba may mga ganon? Bago kita mapadayon sa unahan, i-welcome usat nato ang atuang Putahe Confession.
1: Musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kini nyawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
8: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Gemma, 25 anyos. Cinderella, first time ko nga nakauyab. Og grabe ka striktang akong mama pag-abot sa akong pagigrelasyon sa ako ang uyab. Cinderella, ako ra usang anak. And duha ra mi sa moang balay. Sukad nga nawalang ako ang papa, 5 katuig na ang niagi. Ang akong ginamahay, Cinderella, sa pagkawala sa akong amahan, ang akong inahan lang gihapon. Kay nag-away sila last time. Tungod lang sa kumpare sa akong mama. Dili ganahan lang ako ang mama sa kong uyab. Dili daw makaayos sa kuha. Kay nag-start pa lang jud ko sa kong career. Ang akong mama, Cinderella, nag-retire na sa iyang trabaho. Mao nang karon nag-sideline siya isip Zumba instructor. Nag-volunteer sa senior citizen

sigurado jud nako Cinderella nga anang mga orasa, anang adlawa, na ay lakaw ang akong mama. And sure jud ko nga gabi ina siya mo uli. Munang kampante kayo ko, ug akong gidlang ako ang uyab, ug na ay nahitabo sa amua. Sa sobra na mo ka-excited Cinderella, nakalimot in town me nga manirado sa pultahan. Wala may pakialam kung unsa ang naa sa palibot. Munang wala jud ko kabantay Cinderella nga naabot na diay. Niabot diay ang akong mama. Nakita niya Cinderella nga nahitabo sa mua sa kuang uyab. Naga-expect ko nga masuko siya. Naga-expect ko nga magsyagit-syagit siya. Pero ang gibuhat Cinderella, irang gisaradaan ang pultahan sa kuang kwarto. Nadali-dali in taon mi. Pag naugna mo sa kong uyab, gikulbaan ko. Ug hangtod na nakaulit na lang ako ang uyab, natingala ko kay what jug ko'y nadungog sa kuang mama. Gani Cinderella bago ni uli ang ako ang partner. Iyahakin ang gilutuan ug panihapon. Nag-explain siya Cinderella nga kusog manggo daw ang ulan. Mao nang wala natuloy ang ilahang Zumba. Ug mao nang wala na lang pud sila nag-adto sa ilang adtuan. Pag gumana daw Cinderella, nisaka na siya sa iyang kwarto. Wala siya ko'y nadungog na nasuko siya. Wala ko'y nadungog na iya akong ikasab-an. Pero after pila kasimana, Cinderella, pag uli na ako gikan sa kuang trabaho, nay o sa kalalaki na naasa among kananan. Og Cinderella, kauban siyang nanihapon sa akong mama. Siya ang nag-inusarang lalaki nga iyahang kumpare nga gisilosan sa kong papa. Giawayan nila sa kong papa ay ha siya nawala sa kalibutan. Munang nasuko ko sa kong mama at tong higayuna tungod sa iyang gibuhat. Cinderella, ambot. Sa pagkakita na ako, wala ko kasabot sa kuang gibati. Karon nga wala nang ako ang papa, dili na ako mahuna-hunaan kung anong unsay rason nga nagabisita na siya sa balay. Ingon lang ang akong mama, quits na daw mi. Wala daw siya'y nadungog, wala daw ko'y nadungog gikan si iyaha nga nakita niya nga nahitabo sa mua sa kong uyab. Munang mag-expect po daw siya nga wala siya'y madungog gikan sa kuha pag-abot sa iyang kalipay. Cinderella, ang sakit lang. Sa panahon na buhi pa ang ako ang papa, always niyang ginadepensahan ang iyahang kumpare nga daw wala lagi kuno'y something sa ilaha. Pero karon Cinderella, yan ano ang ipamatudaan. Ginaay sila. Sa karon Cinderella, gahuna-huna na ko nga biyaan na lang. Biyaan ko na lang si mama. Willing man po daw ako ang uyab nga mag-live-in partner na lang mi. Kaysa naman daw kuno sa adlaw-adlaw Cinderella, makita na ko ang lalaki nga hinungdan sa pagkawala sa kong amahan. Cinderella, gusto man ko nga magmalipayo ng akong mama. Pero dili sa iyang kumpare, Cinderella. Dili sa lalaki nga nagguba sa kong pamilya. Dili sa lalaki nga hinungdan nga nawala ang akong amahan. Dili na ako kaya makita ang lalaki, Cinderella. Kaya lang, Cinderella, kung biyaan na ako ang mama, basit ang mahitabo manggod po noon, dinhin niya papuyon ang lalaki. Swerte kay siya. Wala ko kabalo kung ako ba ang dapat nga muhawa or mag-antos na lang ko. Cinderella, mangayo ko og tambag sa mga

0: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
3: Xanthon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga sa kabulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o tinaw na. So kamudiha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Ay, kinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa ko ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani, namatikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ng hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting! Dili ko mag-update sa aura. Bitaw. Balik kita sa itong programang Putahi Confession. Kaubang gihapon ng inyuhang Disney Princess Visaya version. Live madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Abri na po ang ito ang hotline for tonight. 0945-443-5869 para po sa inyo ha, mga tambag sa tuwang letter sender na si Gemma. Si Gemma B, o saan ni siya ka strong and independent woman, o kauban niya karon ng iyahang mama, o sa edad ng 25 years old, nag-uyab-uyab na siya. Ugnaan na yung nahitabo sa ila sa iyang uyab. It just so happened na si Gemma kauban na iyang mama tungkol kay wala na ang iyang papa. Ug sa pagkawala sa iyang papa, gibasol niya ang iyang inahan tungod sa iyang kumpare. No? Sa karon, kaning kumpare nga hinunglan sa pagkamatay sa iyang papa, nahimo pud gina siyang bisita sa ilang panimalay. Unya, murag ang rason sa iyang mama, dapat na wala man siya'y nadungog nga istorya gikan sa iyang inahan, dapat po daw kuno, wala siya'y madungog nga istorya gikan sa iyaha kay kanya-kanya kuno sila og desisyon. Kung ikaw ang naa sa kahimtang karon ni Gemma o sa may imong angayng buhaton, tawagi ko sa 0945-443-5869. Ang atong programa, gipaluyuhan usab sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, pampalig-on po sa ato ang immune system. Pwede na kamo again ha, tumawag ha, 0945-443-5869. Ang akong maingon ni mo Gemma o si Texter 0020, ana siya nga, pasagdiin na lang na sila sa imong mama. Tinuod sakit man, pamalandungon nga ang maong kalipay sa imong mama karon, mao'y hinungdan sa pag-away sa imong papa o mama sa buhi pa imong amahan. Pero tungod kay wala naman imong papa, maong naana jud sila time kay bisan unsaon pa na nimo, dili na jud na nimo sila mabulag kay mga mat-an naman og sama na sama gud sa imong gibuhat sa imong uyab. Ang problema kay nasapon mo. Wala jud kay panghawakan di kay nakita man mo. So wag itay ko ang gidiha kay muhimo man gid pud na sila og para sa iya ha kay naman pud siya rason, di ba? Naa siya ikasagpa balik sa imo. No? Ang maayo ana pagminyo or pag live in na lang mo sa imong uyab kay makabarog naman mo og maglahi-lahi mo kay dili man nimo gusto makita ang laki sa imong mama og di ka mo sugot nga mohawa sa inyong balay aw magsabot or magstorya mo sa imong mama para magklarohay mo og unsay plano nila maglahi ba og pamuyo or dili o istorya lang mo sa imong mama aron maklaro ninyo unsay maayong buhaton o para sa inyohang kalinaw. Very well said. Hello, maayong gabi. Ay, line busy. Pero naman yan. O, tawag na ha. Balik ha. Once again, 0945-443-5869. Bitaw, Gemma, tama po ang giingon ni Texter 0020, no? Pag-istorya mo si mama, kaya base kulang lang yun mo sa komunikasyon. Hi, kang Texter 0840. Daghan na ba rin mag-request? Na-play naman ako itong isa kaganina. Mot lang po. Maubag yun to. Sige lang. Isa-isa lang po ito kada gabi. Hindi lang po napunoon. Okay na po. Iuban po na nag-request ito, ha? Sabot-sabot lang gitaan ni Bebe. Ang maingon na ko, matlang. Ha? Huh? Ano si matlang? Opo ko kasabot sa imong tambag, BBI. Bitaw, Gemma, o, sa imuhang sitwasyon ka ron, sa sitwasyon ni mo sa imuhang inahan, istorya mo or na naman ka sa edad, pwede naman ka siguro nga magminyo. Kana kung kamugid ang magdayon sa imuhang uyab, kay dilibe sa tanang panahon, mauna na. Ang tambag na ako, kang Gemma, magpalayo sila kay Basin, maapil siya. O, kay wala, ay kay Way Ayo. Aha? Si Way Ayo Arman. Sabta ko nung ko Arman B. Okay, kung kasabot sa imuhang giingon. Hi, kang Rafi Villaseran Corduva, all the way from Talisay, Cebu. Salamat kaayo. Kung kinsa man ang imuhang ginaparehas-parehas, parehas kuno sa kong tingog, wadyo ko kailaan, bipo sa luag yun ko. Lahi man na sila ka ng mga DJ, mangin na sila ako kay, di man dyan ko DJ, biyanong tao ramang ko, yanong makamasa ramang gid ko. So, dili po ko DJ B. So, ayaw lang ko iparehas iya, ha? Kay DJ, manggid to ako, di manggid ko DJ B. Ang kaman. Basta simpleng tao lang inyong Disney Princess, ha? Dili po ko DJ B. Okay? Nagkasinabot na tama, ayaw, maayaw, maayaw. Pwede po mo nga mag-react, ha? Sa live garong gabi una. O pwede po mo nga magpadala sa inyong hang. Na mo yung mga gustong ipampagawas din, ha? Ang mga kasakit sa inyong dughan. Para magka-peace of mind po ka, o kung need po ni mo o tambag sa tuang mga tigpaminaw karon, pwede ko nimong i-message sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Uy, kumusta na ka itong ato ang isa ka-sender, no? Katong nag-confess siya sa tuang page ba? Wala na ko siya natawag, busy mang daw siya pagkagabi, nag-duty mang daw siya. Uniya, bawal daw ang callmate kapag kagabi. Mm-mm. So, dili na ko siya matawagan. The only time na available siya is Saturday night. Timing po na wala po ko. Ano? Sorry ka, ayo baby, ha? Pero hopefully nga, na-solusyonan ng imuhang problema. Pero kung gusto man niyong bawion tong kwarta ng imuhang gihatag, imposible na gid kaayo na, baby, kay you know na. Sa panahon ngayon, mahirap talagang bawiin yung mga ganyan. Hi Cindy, matirang matibay na lang kay skandalo man ka una-una o si Rex Von Von sa Sambuanga del Sur. Bitaw po, matay mahimo gid bitaw anak kay naunhan man kag kasakop sa imong mama. Aw. Pero mayo bitaw anak Gem, istorya na lang gid mo sa imong mama. O basin po siguro nga gakahadlo ka nga mo approach sa iya, ha. Mas maayo anak Gem, ipagawas gid po nimong imuhang mga hinanakit nga doon sa imuhang mama para aware po siya. Basta hindi ko siya kabalo nga. Ingun anak di ang imuhang ginabati towards sa iya, ha. Unya, it's time for you also to decide for yourself. Kay dako naman ka. O kung dili gid, nimbawa, di man gid nato kaya pungan kung unsay kalipay sa to ang mga ginikanan. Kung dili na gid nimo kaya, aw na naman siguro ka sa edad. So it's up to you if you want to stay, makita nimo sila nga nagmalipayon. Masakitan ka, or you wanna go out and be with the people nga love nimo ug magtukod kag sarili nimong pamilya and have your own peace of mind. Ana lang, kung unsa gid ang mga toxic sa imuhang palibot, being kanang duol ra jud kay sa imuha, likayi na lang gid na. No? Manigingon lang, pakisamahin lang bito kay imuha bito ng mama. Pakisamahin lang bito kay imuha ng ugangan. Ha? Wag ako. Maski pa kung sa imong ingon din, ha, nga kuan, wag ako. Basin maapil lang yung uyab, maura. Okay, Arman. Si Arman, bitaw, no? Sige, tawagi ko, napatay extra 5 minutes. 0945-443-5869. Pasensya dyan biha kayo, no? Sa mga to ang text line tungod kay katong last na to nga, katong dating number na to, na-deactivate, mag-ito siya kay di mong gumin nag-load. Mo nang karon nagbag-o misa mo ang text line kay para gid nga maka-reach out ka sa atoa. Tay na to ni, ha. Hello, maayong gabi.
2: Good evening.
1: Good evening po. Kinsa ni palihog?
2: Randy po.
1: Randy Tagasa, ikaw Randy?
2: Tagum City.
1: Ay, yes Randy, unsa man ang akong ikaalagad sa imo harong gabi una?
2: Advice lang ko, DJ.
1: Sige po, go ahead.
2: Nasulti naman ko din mo, pero ako lang isulti sa...
1: No problem, sige po.
2: Nakamita na mag-open up si yung mama na sa magaling ko, wala pa siguro nasayot yung mama ba na ngana din yung problema. Na nasukuli siya sa lalaki sa kumpari si mama. Tungod sa kamatayan si Papa, dapat i-open up niya si Mama.
1: Bitaw. Tinuod siya na.
2: Sa Mama, ginaniya.
1: Mm-mm.
2: Dapat, hindi niya biyaan na dawato niya nga piliging manipay mga niyong Mama. Dawato na niya. Mumpun na siya sa iyong Papa.
1: Mm-mm.
2: Sure ko na nanipay na putukin na nanipay ang Mama. Sana na.
1: So, kumbaga, sa ingon ana sa laktod nga pagka-istorya, sa daan na lang gina iyang mama, niya, kay kalabon man kay niya itong lalaki, yun sa man, muhawa na lang siya sa balay?
2: Mali, yung pinap niya, una di kay na, pinap niya si mama ng anak. So, kung sa decision ba si mama, hindi akan panidaan ba pwede po, dito na sa, mulit din lang po siya ang laki, dalawang kung siya ang balay. Masukot sa iyang mama siya set up na iyang gusto.
1: So, upat na sila dito?
2: Oo.
1: Oh, pwede.
2: Nandihin niya biyaan. Iyang dawa ko na bali. Bali mo at to pa siya papa mo. Mga isa dahil siya papa. Basta ako ng sementeryo. Ang isa nung gini yung anak. Kung ano yung kalipog. Sabayan niya lang po.
1: Tama, Joyd.
2: Ayan problema na. Eh, balaman pa na. Kung yung oras nila kung sligan na na ng mga problema. Nasulbad na niya. Kaya ang problema na parang din.
1: Yes. Kato lang, B.
2: Ah, kato lang.
1: Salamat ka, ayo, B. Ang ping di, ha?
2: Great na ko, DJ.
1: Sige po, go ahead.
2: Great lang na ko ang Daya Family sa Tibungko, Cebu City. Great lang po ko sa Rodriguez Family sa Gabayan Uno, Tagum City. Walang DJ.
1: Salamat, Bibi.
2: Salamat po.
1: Bye-bye. Yun, tinuod bito, no? Mga yun, ko guidance sa imuhang papa. O, magadto ka sa iyahang, dito sa iyahang niya, magdagkot ka, magpray ka. And of course, mga yun, good ka-guidance sa Ginoo, pinaka-importante yun na, kung unsay maayo nga desisyon sa imong kinabuhi. Mga pagsuway gid na siya, Bi. There was also one time na, sa to? First day of job. First day pa lang na ako sa trabaho, lami na mag-resign. Ngayon, yung guidance sa Ginoo, kay di na pwede. First day niyo, mag-resign ako na unsa ka, panindigin na. Hello, may gabi eh.
3: May gabi eh.
1: May gabi eh po. Kinsa ni?
3: Si Kukoy rin eh.
1: Kuy, taga-asa ikaw?
3: Taga Quinto.
1: Agusan del Sur?
3: Oo.
1: Sige, Kuy. Unsa man lang ako, imuhang matambag sa tuwang letter sender, Kuy.
3: Ako lang ika-sulti sa iyo, Habing. Dawato na lang ang nangagi sa iyang kinabuhi. Kung sa magaling ang nangagi niya na nakita niya. Ang tanan, katuyuan mo gina siya. Katuyuan na siyang tanan. Wala man po'y makita na itong experience kung huwag mga hitabo. Ang iyang buhaton, na naman siya sakto nga edad, wala to na lang iyang kapalaran. Kasi maubot iyang kapalaran na punto nga mamanyo po siya. Diyan na siya magsugod na po siya yung kinabuhi na po na magtukod na po siya bago nga pangunang-unan niya na po. Kalingka na po niya itong nangangin niya. No. Baka na akong ikasulti sa Yabi na. Dato na lang ito niya kay Raman na ginamang ito.
1: Maog yun. Umaupoy kalipay sa iyang mama.
3: Oo. Na nga, dili mong pod kay dili man po di kay siya rin ay nga.
1: Bitaw po.
3: Kundili. Oo. No. Kitang tanan din eh sa kalibutan. Nagkadaiya gita o kaagis atong kinabuhi.
1: True. Dawat-dawat lang gita, no?
3: Oo, dawat na lang yun. Kay, saan naman? Nung agi naman to, manay kinaingon ha. Lisod na gita, balikon ang bahaba yun sa bukid.
1: Tinood yun. Daw, Bibi. Maura to, ha?
3: Oo. Sige, Bi. Tama, mara to, Bi.
1: Ang Pinky, good night.
3: Okay, salamat.
1: Salamat kay Bi, ha? Sa mong tambag karong gabi una. Alam, no, titanawara. Ano yung words kay, lisod na pabalik ko ng tubig sa baha. Inuod, good na siya. Walang, ano na lang. Hello, good evening. Hello, guys, sa kong husband nga si Janelle. Talk mo nga wala pa natulog kasi binabantayan niya ang sarili niya. Ha? Huh? Tarong-tarong ako, Vanessa. Oh, si Vanessa ng Konsolasyon Panabo. Ikaw man dapat magbantay sa mong bana, B. Banisa ko si Unti karun. Banisa. Ambot mo Banisa oy. Pero bitaw bi wala na magitay igong oras bitaw no. Gemma, mo ora gito. Paminawa ang mga tambag sa imo sa to ang mga caller for tonight and sa mga texters wood nato nga naghatag sa ilahang mga nindot kay nga tambag nga makatabang gyud sa imo ha. At the end of the day, Gemma, ikaw gihapon gid ang magdesisyon pero mas maayo nimo buhaton is ikat nimo kung unsa may miscommunication nimo og sa imong mama. Try to reach out and try nimo i-open up sa iya kung unsa gyud ang nasa imong dughan. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

0: Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras ang 101.7 XFM Bukidnon, alas ay 5 na sa buntag. O ganyan ang mga ulohang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
3: Sa balitang lokal, 7.6 milyon pesos nga kantidad sa kontrabandong sigarilyo na sakmit sa mga otoridad.
2: Headlines. Headlines.
3: Sa balitang regional, bus naglilaab mga pasahero ng amba.
2: Headlines. Headlines.
3: Sa balitang national, rally sa EDSA nagkaguliang duha dakpan.
2: Headlines. Headlines.
3: Sa balitang international, unong patay sa pagpamusila sa youth welfare center sa Germany, suspek sikop.
2: Headlines. Headlines.
3: Sa balitang sports, Canada unang kuponan nga nakaabante sa round of 16 sa FIFA World Cup.
2: Headlines. Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, Mandaluyong City nakatala og unang kaso sa MPAX.
2: Headlines. Headlines.
3: Sa balitang showbiz, PH drag queen na Maxi nangayog pasaylo human sa viral nga physical nga away.
2: Headlines. Headlines.
3: Og sa balitang kakaiba, beach sa Italy ginabulag ang mga babaye ug lalaki pinaagi sa konkretong padera.
2: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
4: Adlaw adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
5: Express Balita sa punta kauban si Katropang Hanilu Tabios.
3: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kat o adlaw kita karon nga Miyerkules. Unang adlaw sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Nanukad sa luwak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Hanilo Tabios Armisen ug kini ang
2: Express Balita. Express Balita.
3: Madungog day kita ninyo pinagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usab kita ninyo nga makita pinagi sa atong Facebook pages. Sa 101.7 XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment, ug Busay Bukidnon. Please follow mga katropa sa mga Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Ug karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal.
2: Balitang lokal.
3: 7.6 million pesos nga kontrabandong sigarilyo na sakmit sa mga otoridad. Kaya karon ng report, pinagi ni Katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
6: Nasakmit sa mga otoridad ang 7.6 milyon pesos nga kontrabandong sigarilyo samtang nadakpan usab ang driver sa truck atol sa checkpoint operation sa Barangay Libertad, Kulambugan, Llano del Norte niadtong Hunyo 28, 2026. Naila ang dinakpan nga si alias Caloy, 37 anyos, Minyo nga taga Maigo, Llano del Norte. Subay nini gipara sa mga otoridad ang usa ka wing van truck nga gikan sa Pagadian City padulong sa Iligan City tungod sa wa pagsuot sa driver og seatbelt apan padayon ra gihapon kini sa pagpadagan sa truck. Hinungdan nga giblock sa kapulisan ang mga sakyanan. Human niini voluntaryong giablihan sa driver ang cargo compartment

0: ta humana ni samot ang pagduda sa mga otoridad tungod sa iyang kadudang lihok aga suspek na kuhaan og 190 ka master cases sa smuggled cigarettes sulod sa uwing van na gidala na ang suspek sa Kulambugan Municipal Police Station ug mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act 10-863 o ang Customs Modernization and Tariff Act samtang ang nasakmit nga kontrabando o ang sakyanan na nasa kustodiya sa Provincial Intelligence Unit samtang giandam ang pag-turnover nini sa Bureau of Customs. Katropa sa panahon nga pausap-usap, ulan-ulan na karon, kinanatulig-on kanunay ang atong immune system. Magtumarta og santon vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: XFM Report. Balitang dukan, balita sa dukan. Express Balita. Express Balita.
2: Sa balitang lokal gihapon.
1: Balitang dukan, balita sa dukan.
2: Gipasalamatan ni Mayor Bernie Castellanes ang kapulisan sa lungsod sa Cabanglasan sa pagpanguna ni Police Captain Linomer Caceres. Sa dakong tabang ni ini aron mukunhod ang crime rate sa maong lungsod. Gibutyag ni Mayor Castellanes nga sa paglingkod ni Police Captain Caceres isip Acting Chief of Police sa Cabanglasan, iyang napuhag ang marijuana plantation sa Barangay Kanangaan. Una asa duha ang nadakpan. Ingon man pagkasikop sa high value individual nga target sa Barangay Kapinunan nga gisilbihan og search and seizure warrant og dakong gramo sa shabu ang nakumpiska og pagkasugpo sa uban pang mga krimen sa maong lungsod. Samtang 30% ang ginaog sa crime rate sa lungsod sa Cabanglasan ikumpara sa nakalabay ang tuig.
1: Balitang dukan, balita sa lugar. Express Balita. Express Balita.
2: Katapusan sa balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: 39 anyos sikop sa drug bypass operation sa lungsod sa Lantapan. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
3: Pasla klasa prisuan sa Lantapan Municipal Police Station ang usa ka drug suspect human kini nasikop sa gilusan nga drug bypass operation sa mga otoridad alas 11:55 sa gabi niadtong Hunyo 29, 2026 sa Prok 5, Sitio Manalo para nga ibantuanon Lantapan Bukidnon. Ang dinakpan ay lang si alias Julius 39 anyos. Atul sa operasyon nasakmitan ang suspect og tulo ka pakete sa gituohang shabu og 500 pesos nga bypass money. Ang kinatibukan gibugaton sa nakumpiska nga shabu mutimbang sa 2.15 gramos nga adunay standard drug price nga 14,620 pesos. Kasong paglapas sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o pagpayuhot sa ginadiling droga ang atubangon sa suspect dito sa korte. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements ang gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report. Balitang bukan, balita sa lugar. Express Balita. Express Balita.
2: O karon sa

0: Copa sa Iglesia ni Cristo con INC sa EDSA White Plains sa Quezon City adlaw Martes, Hunyo 30, 2026. Sumala sa National Capital Region Police Office con NCRPO, duha ka mga individual ang daling giaresto human sa nitabong physical altercation o tinuluray og sinumbagay tali sa mga nagprotesta og mga nagresponde nga mga pulis. Tulo usab ka mga pulis ang gikabalak ang nasamdan tungod sa maong kagubota. Nagsugod ang tensyon diyang nag-ali ang gibantayang 7,000 ngadto sa 10,000 ka mga rallyista sa EDSA busway ug major lanes nga maoy hinungdan sa grabing kahuot sa trapiko. Ang maong pundok nagprotesta batok sa gikatabong pagpasaka o kasong plunder batok kang Senador Rodante Marculeta.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
0: Samtang sa balitang international.
1: Sa international, balita sa international.
0: Unong patay sa pagpamusil sa Youth Welfare Center sa Germany. Suspek sikop. Atong sayon ng report pinagi ni katropang Dave Vinirelao sa XFM Bukidnon.
1: XFM report.
2: Patay ang unom kataw human sa pagpamusil sa usa ka youth welfare center sa State City Germany pasado alas 12:00 sa udto Hunyo 29. Matod sa kapulisan nga ang namatay naglakip sa upat ka babaye ug duha ka lalaki, pulo singkod ang panginaron. Usa sa mga biktima namatay samtang giatiman sa tambalanan. Samtang nasikop usab sa awtoridad ang duha ka suspect samtang laing indibidwal ang gibisigahan kalabot sa insidente. Wala pa matinyo sa awtoridad ang motibo sa pagpamusil kundi nagpabiling kordon ang lugar samtang nagpadayo ng imbestigasyon sa crime scene. Matod sa kapulisan nga wala nay hulga sa kaluwa wasan sa publiko sa nasangpit nga lugar. Mga katropa, para sa mabago-bago nga panahon, kailangan pritado yung kagalingon, ibus ang immune system, pagtumar o santon vitamin C. Alang sa Nikios ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Relao, XFM News.
1: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:21 na sa buntag. Mga katropa, naglisod ka na ba sa paglihok-lihok tungod sa pamaol sa imuang kalawasan? Luya na usab ang imuang lawas, mga katropa. Gamit na sa haplas, mga katropa, sa o haplas na ginama sa Yes to Health nga Santhon Plus Herbal Oil. Ang haplas, mga katropa, nga maayong gamito na alang sa pagpanakit sa kalawasan, pamaol sa kalawasan, sakit sa tiyan. Ingon man sa mga panuho, tilabi na sa mga babaeng buntis. Maayo usab kini sa rheuma o arthritis, mga katropa. Ang Santhon Plus Herbal Oil, kini mapalit sa mga nagkaryang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Parayon sa pagatod sa tuwang mga balita sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports.
0: Sa Balitang Sports, sa Canada, unang kupunan nga nakaabante sa Round of 16 sa FIFA World Cup. Ano karon ng report, pinagi ng katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Sulod na sa Round of 16 ang kupunan sa Canada, human nila gipildi ang South Africa sa Round of 32 sa FIFA World Cup 2026. Ang bugtong goal sa dula na score ni Stephen Estacio sa added time sa ikaduhang bahin nga mao'y nagsilyo sa kadaugan sa Canada. Tungod sa maong kapildihan, naputol ang kampanya sa South Africa sa nasangpit nga torneo. Ang Canada mao'y unang kupunan nga kasiguro pwesto sa Round of 16 sa knockout stage. Sunod nga makaatbang sa Canada ang udaog sa dula tali sa Netherlands ug Morocco. Mga katropa, mag-Santon Vitamin C aron ang lawas, healthy ug layo sa sakit. Alang sa nagkausang Pilipino, par sa Pilipinas, nanuka, diri sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balita sa sports, balita sa sports. Express Balita, Express Balita.
0: O karon sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
4: Mm-hmm.
0: gikumpirma sa Epidemiology and Surveillance Unit sa Mandaluyong City. Nga doon na sila'y kaso sa monkeypox o mpox base sa ilang public advisory. Nakigtambayayong ang ilang opisina sa mga lokal o regional health offices sa aron mahimo nang umahimo ang mga health protocols sa lakip ang case investigation, contract tracing, risk assessment o monitoring sa mga close contacts. Wala na nihatag pa og dugang impormasyon ang Mandaluyong City Government kung asa o unsa nagsugod ang kaso sa mpox. Ang mpox usa ka infectious disease nga gikan sa monkeypox virus. Mutakod kini pinaagi sa tao o gikan sa mananap padulong sa tao. Ang sakit posibleng mapasa pinaagi sa close contact sa usa ka tao nga infected sa maong sakit o pinaagi sa mga gipangkuptan niini. Moresulta kini sa sintomas sama sa hilanata, sakit sa ulo, sakit sa likod, muscles og fatiga.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, bacteria, virus, nga hinungdan sa sakit ang imuang gikahadlukan. Mga pakusga ang imuang immune system, mag-Santhon Plus Gold ka mga katropa. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang nga makigbatok sa mga nagkariyang sakit nga fungi, virus, bacteria ang hinungdan sa sakit mga katropa. Ang Santhon Plus Gold, mapalit kini sa mga nakariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang Showbiz!
1: Showbiz News! Showbiz Balita.
0: PH drag queen Maxi nangayong pasaylo man sa viral ang physical ang away. O karon makitsika pinaagi ka tropa ng Cinderella sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
4: Nangayo og pasaylo ang Philippine drag queen nga si Maxi Anderson kalabot sa viral video nga nagpakita kaniya nga nalambigit sa pisikal nga away sa usa ka fan tulo ka tuig na ang nilabay. Giangkon ni Maxi nga nasayop siya sa pagdumala sa sitwasyon ug nagpahayag og pagmahay sa insidente. Dugang ni Maxi nga ang duha ka partido dugay na nga nakiguli human sa insidente. Ang nag-viral nga video nagpakita sa usa ka kauban ni Maxi nga unang nagsagpa sa usa ka individual gisundan ni Maxi mismo nga gisagpa og gisipa ang maong tao, ang individual giilang nga fan ni Maxi nga makita nga wala misukol. Sa pagpaligon sa lawas, kinahanglan nimo ang Premium D3 Softgel Capsule ilabi na sa imuhang mga bukog. Ang Premium D3 Softgel Capsule available na po sa mga suking butika sa inyong lugar. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News! Showbiz Balita! Express Balita! Express Balita!
0: Mga katropa, para ma-achieve ang malakutis artista. Hamis nga kutis and always looking young and fresh, gamit na mga katropa sa Clear Skin Herbal Soap. Tungod mga katropa ang Clear Skin Herbal Soap, puno kini mga katropa, o aduna kini Glota Kojic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, puno usab kini sa vitamin C plus makaprotekta pa sa ato ang skin cells aron malikayan ang skin damage. Kini mapalit sa mga nagkariyang butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusangan ay sa ato ang mga balita, ang balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba, beach sa Italy, ginabulag ang mga babae o lalaki pinaagi sa konkretong pader. Sa iron ta ang report, pinaagi ni katropang Tatay Iko Lima sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
5: Nahimot ang sa Adriatic Coast sa Italy ang giisip nga last best destination sa Europe aron mapatuman ang gender segregation. Gini mao ang Bagno Marino Lalantira nga mas nailhan sa mga lokal nga LP-dusin kung diin ang mga lalaki o babae nga nagsanbating hugot ng gibutang sa usaka 9-foot nga gihabugon sa pader. Kitukod kini ni adtong 1903 aron mapanalipdan ang mga babae nga nagsulob bugbating shot. Apan sa paglabay sa panahon, ang mga babag hingpit nga natangtang sa lain-laing bahin sa kalibutan gawa sa LP-dusin. Katropa, gusto ba nimo ma-achieve ang hamis nga kotes? Katropa, paggamit og clear skin soap alang sa naghayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa, Ikolima. XCPM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat ka tropang Tatay Ikolima sa pagatod sa maunga report. So maoto mga katropa, makaingon ka nga old school man kaayo pero nice idea gihapon mga katropa. Gipadayon paghihapon nila mga katropa bisan sa karaan na nga panahon nga natukod mga katropa ang maunga beach resort. Kung asa ginabula gayud mga katropa ang mga babae o lalaki. Apan pwede gyapon magkita ay ang mga babae o lalaki mga katropa sa dito na gyud sa kinutumian sa pader mga katropa. At least mga katropa adunay exclusivity mga katropa sa mga babae, exclusivity usab ngadto sa mga lalaki mga katropa. Sa unang panahon manggod mga katropa kung bagay diri sa tuwa sa Pilipinas mga katropa ning ginatawag og Maria Clara mga katropa. Sa una nga panahon, grabe kay ka-sensitive ang mga tao, mga katropa. So, aron nga, dili makita sa mga lalaking naka-bathing suit o sexy mga katropa, tan-awon ang hulagway sa mga babae. At the same time, usab, nga to usab sa mga lalaki, mga katropa, mauna nga naka-idea, mga katropa, ang tag-iya sa maong beach resort. Nga, why not, mga katropa, himuon na lang adunay segregation sa mga babae o segregation sa mga lalaki, mga katropa. So, ang nahitabo, mga katropa, kini sikat kini mga katropa sa unang panahon na din na gi-adapt kini sa lain-lain nga mga nasud mga katropa apan lagi tungod kay kakabag-o mga katropa ang pagdagan sa panahon. Ang nagpabili na lamang mga katropa kini na lamang ang beach resort nga nagpabilin mga katropa nga wala nila giwala ang ilaang pader o nagpabilin sila nagpadayon silang segregation sa mga babae o mga lalaki nila nga mga customers mga katropa. Kung dito mga katropa maligo sa ilaang beach mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, ang atong mga balita ang atong nakalap 24 oras sa oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alasay sa 32 na sa buntaga. Good morning sa tanan nato mga suking tigpaminaw, sa tanan nato mga live viewers karon. Good morning mga katropa.
6: Good morning.
0: Good morning sa tanan nato ng mga rela drivers, bao-bao, habal-habal, multi-cab drivers nga padayon nga nagapaminaw karon sa 101.7. Ilabi pa kay katropang Tata Dako pa nga nagapaminaw karon mga katropa samtang nagmaniho sa iya ang multi-cab. Good morning diha kanimo katropa. Ingon man sa mga listeners nato diha sa Laak, Davao de Oro o sa Loreto, Agusan del Sur. Abot kita mga katropa, abot atong signal diha sa Laak, Davao de Oro o Loreto, Agusan del Sur. Good morning kaninyo diha.
6: Good morning!
0: Happy birthday usab sa nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan karong adlaw nga Lunes sa Hulyo, adlaw nga Miyerkules, Hulyo 1 mga katropa. It's July na gid mga katropa. Happy birthday!
6: Happy birthday!
0: Samtang ato ning basahon mga katropa ang mga nagkomento sa ato ang live stream. Kay katropa ng Josefina Tinambunan, matuniya magandang malamig at mapagpalang umaga sa inyo lahat dyan sa XFM Express Balita. Happy Wednesday from Tinambunan Family, Bukaon, Lantapan. Salamat. God bless. Oy, ayun na. May pagkamalamig talaga mga katropa. Ang ato ang panahon karon mga katropa, bugnaw ang ato ang panahon ang maayong mga katropa nga inyo ang usab nga parisan ang inyo ang pagbangon karon. Sa kabuntagon mga katropa, pagtimpla o kape mga katropa, healthy coffee nga ginama sa Yes to Health nga premium D3 coffee mix mga katropa. Nangita kag anti-cancer nga kape mga katropa, solusyon kini mga katropa sa mga gipangita, tubag kini sa mga gipangita mga katropa, sulayi ang premium D3 coffee mix. Good morning usab kay katropang Tahatura sa Lorna Matod niya. Good morning sa tanan, happy listening. Okay, katropang Randy Santisa sa listening, matod niya. Happy listening kay katropang Randy Santisa o katropang Tahad Torres Lorna. Good morning usab kay Mami Josie. Happy watching diha kanimo, Mami Josie. Alas 6:34 na sa buntag mga katropa. At ating pahibalo mga katropa. Nga ni ato nga bulan sa Hunyo 2015. Tulo ka pamilya ato ang natunulan og tabang mga katropa human adunay miyembro sa ilang nga pamilya ang nitaliwan sa ilang nga kinabuhi mga katropa. Kini mao sila si Neo Milito Palomares, taga Aglayan, Malaybalay City, namatay sa edad nga 61. Namatay ni atong Hunyo 13, gilubong ni atong Hunyo 22. Ang miyembro ni ini mo si John Palomares, coordinator mao si Nora Carbonella. Ikaduha sa nitaliwan mao si Jesus Galario o Galacio Senior, taga Purok 2, Miglamin, Malaybalay City, namatay sa edad nga 75. Namatay ni atong Hunyo 17, gilubong ni atong Hunyo 21. Ang coordinator ni ini mo si Sir Daniel Oliveira. Ikatulo mga katropa sa nitaliwan mao si Christian Casison, taga Purok 1, si Maya, Malaybalay City, namatay sa edad nga 29. Namatay ni atong June 25. Ang gigamatian ni ini mga katropa, aksidente, samtang ang dependent ni ini mao si Leonardo Casisona ug ang coordinator ni ini mao si Ma'am Marife Carbonella. Mga katropa, available na diay ang atong mga produkto sa Yes to Health. Sa manalamang sa Santon Plus Gold Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Vitamin C Capsule, Santon Plus Herbal o Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Visionax Plus Soft Gel Capsule, mga katropa, mapalitan sa atong buhatan, diri sa XFM, located ta mga katropa sa Door 2, Second Floor, Tala-Tala Building, Carbon Street, Barangay 8, Malaybalay City. Mangutana, dali ra kita matultulan mga katropa, o aha ang Tala-Tala Building, mga katropa. Nata diri mga katropa, located ta diri sa second floor, Tala-Tala Building sa Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Alas 36 na sa buntag, musunod na ang programang The Secret of Health, kauban si Doc Rimilito Oya, ug sa dili madugay ang programang Bullseye, kauban si Station Manager Mr. Asti Marie Codino. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pangpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Marie Codino, sa mga kaubanan diha sa technical department sa pangpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Niralao o katropang Jao Pagutayaw, sa newsroom sa pangpanguna sa mga newshead katropang Jonathan Lee Soriano, o sa naginusara namo nga si Princess XFM Bukidnon Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Army Scene o kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Ang duha ka ubo o dinhi.
5: Ang pare-pare problema, pare.
6: Oy, pare-pare. Kalma.
5: Inom. Kaon, na, pare. Ayan, pare. Muraga. Relax na, pare. Kaya muraga. Didaga ng mga balay, pare. Sa kumpalan na, pare.
6: Mauna kung ingon ni mo ba palabi magugag inom. Unya na lang ta uli, pare.
5: Ha? Ang alam ba, pare?
6: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
5: Exciting!
7: Mga katupa, exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Hindi na kasi niyo. Bilis na sa bini ang sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, di magkatulog ba yun? Huwag magkamatulog. Kung duga na sa kagbalik katulog. Manatini ka tuwid na din kung makatulog ba yun. Bao niya. Maayo akong tulog. Maglanggo na gubo. Kaniyat ko, bilis man. Basta mag-inang ko ang Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Premium T3 ang bago.
10: Kadaan lagi ko nga nag-take o premium D3, sir. Kaya kung trabaho, nasa hospital. Para siguradong protektado ko at lawadlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
1: Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO. Ug moringa. Mapalit sa mga butika.
11: Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold. Live testimony.
12: Lin and Yosap po. 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po, sir, sabi ko, subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Hala, hapit akong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
14: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Lanuhan! O sa na-addict to?
14: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Wala yun?
14: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
13: Salamat kayo, Day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
9: sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling ako gituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan diha isip city councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyason ang inyong pagsalig umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-malay, o dagang salamat.
17: Tong, nagpilay niyong gasolina?
18: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na, tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kabahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata. Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Nibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunay mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.
4: Ikaw yung mata agad, tapulan dyan gayo ka.
5: So, ay?
4: Layas dere kung di ka masugo.
5: Usa?
4: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lula, ha?
5: Kissing! Bye-bye!
6: Mga katrupa, exciting!
3: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod galinyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Kininga programa atong kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Oras ka tropa, alas 7:02 sa buntag.
2: Bullseye, matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang issue, margiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Bullseye, Bullseye.

0: Mayong buntag, Luzon, na Visayas, Mindanao! Mayong buntag, tumasok iti paminaw sa 101.7 XFM Bukidnon! Naglanog-lanog ang XFM, mga katropa, sa inyohang mga sibianan diha ang 101.7. Ayun na na ibalhin, mga katropa, kay aron makadaog ka uglon. Sa mga nagtanaw sa to ang Facebook Live, sa itong official Facebook page, katropa, sa 101.7 XFM Bukidnon, i-share ang ito ang programa. Dapat, mga katropa, ang pag-share ni mo naka-public para maka-appeal ka sa ito ang katropa leta. Makadaog ka o load ka 50 pesos, mga katropa. Katropang Rostom, wako ka katropa leta kagahapon. Duhao na ito karon. Tunga-tunga o katapusan, katropa leta ta. O, ingon ana, may manggihatagon dari, mga katropa. O, mga tag-tag-load. No? Mayong morning dia kagawad Artemio Gulli eh. Dia sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, mayong buntag. Mayong buntag sa toong mga nagapaminaw karon nga mga public workers, mga government workers nato nga gadagan-dagan kay para makapa biometric ka tropa. Dagan pa more. Buta, good morning kanyang tanan dia. Nahinaot ko ka tropa nga bisag wa mo ka pamahaw nakainom mo diha og Xanton na Plus coffee mix, mga katropa. Kay kining Xanton Plus coffee mix dunaw man ni kaning soya bean powder. Ang soya bean powder, katropa, high in protein ni siya. Mura na po kag nakasudan ini o kanang fried chicken nga mong paborito. Bitaw, kanin protein magod, katropa, no? Makatabang din mo. Aron nga dili ka dalang gutumon, mga katropa. Mura gap mo kag nakapamahaw. Mau ka na, katropa, ang kanindo to sa Xanton Plus coffee mix, mga katropa. Mayong buntag, no? Sa toang mga sukintig paminaw, ang toang viewers, sa toang Facebook Live. Good morning, kanyang tanan niya. Randy Santisa, sa diha mga katropa kang Raon Imperado. Mayong buntag, kanimo diha kay Mami Josie Tinambunan. Good morning. Good morning. Diha, sa toang mga bagong followers, sa toang Facebook, mga katropa, si Margie Takbaw, si Maynar Minanga Samia, diha, sa kay Bakalso Sukab. Mayong buntag, og salamat kayo. Morning, thank you. Sa mga naminaw karon diha nga gusto mo kadaog og load, hala, i-open ang inyong Messenger, inyong Messenger man, inyong Facebook, katropa. I-open yung Facebook unya i-share ang ato ang programa. I-share, katropa, kay duha ka beses na mga tag og load karon tag 50 pesos. No? Pero merong hugna, mga katropa, og katapusang bahin sa tuang programa, manghatag kita og load. Kana kun dunay qualified na. Kay basin, katropa, o ga-share mo diha unya ang inyong pag-share, katropa, nakakuan rin po, naka-private. Dili na pwede. O dili ba ka, ha? Iguro mo naglantaw sa tuwang Facebook karon, wala mo nag-share. Dili, yun mo makadaog og load. I-share, mga katropa, sa public account. Make sure nga inyong setting naka-public. Kay kung dili na siya naka-public, dili na makita sa tuwang technician, katropa, nga nag-share ka. O mura ra po na, o ikaw rin nag-tanaw diha. Bullseye! Once again, mayong buntag sa tanan, ha? Alas 7:08 ang atong oras, mga katropa. Good morning! Atong iyagyag ka ninyo ang atong ang programa, ang atong ang ihanay karong nga kamuntagon sa programang Bullseye. Bullseye! Bullseye! Naho na ito ni mga katropa, mga balita atong nakalap sunod sa 24 oras, mga katropa, kay basin o imuhan ng members, pamilya diha, o dili ba ka, mga katropa, ang inyuhang suod higalang nalimbigit sa itong mga balita. Headlines! Headlines! Sa itong mga headlines, mga katropa, tulo ka bata, patay human, gika ingong nalatayan sa truck sa Damulog, Bukidnon. Headlines! Headlines! Dua ka miyembro sa LGBTQ, sikop sa bypass operation sa RTR Agusan del Norte, Shabu na sakmit. Headlines, headlines. O gagkapin 600 ka ROTC cadet sa andam na sa serbisyo human sa Arab graduation. Headlines, headlines. O sa tuang topic karong adlaw, katropa, mga miyembro sa INC kun Iglesia ni Cristo, mga katropa, nagpahigayon og surprise rally aging suporta kang Senador Marco Lita. Bullseye! Samtang si President Bongbong Marcos, mga katropa, nakamonitor sa gipahigayon nga rally. Oga, adunay kanang official statement, katropa, ang INC sa gihat ko na gipahigayon, katropa, nga rally dito sa EDSA. Bullseye! Mga katropa, itong mga hisgutanan karong adlaw, ha? Busa, brace yourselves, mga katropa, ay mong palhin. Kay ba, kung balhin mo, isumpa ta mo, mahimog yung mong baki niya, ha? Elgin Adaya, mayong buntag ka ni mo de. Elgin Adaya, salamat kayo. Ah, oh, Ma'am Elgin, i-share na di Ma'am Elgin. Kaya magduha ka katropaleta, ito ang buhaton karon.
1: Tama.
0: Duha ka buok mananaog na ito karong kabuntagon. Kaya wa ko ka katropaleta kagahapon. Si masuko na si Raul Imperado. Masuko niya na si Raul Imperado. Kaya sige rin na siyang share. Unya po mo, hindi daw siya kadaog. Ah, basa kaya duha ka katropaleta tong buhaton karong kabuntagon mga katropa. Magandang umaga, manager. Have a blessed morning sa iyo. Tinambunan family di sa Bugkaon. Good morning.
2: Good morning.
0: Mami Josie, lagip na si Bossing Ben, Tinambunan.
2: Good morning.
0: Sa mga nangita diha og paayuhan silang chainsaw mga katropa, bisitaha ang Bossing Ben Chainsaw Trading mga katropa. No, di na imutang sa aglayan. Di sa may round ball dapit katropa. Kung ikakag malay-balay before pang round ball mga katropa, na sila sa left side. Ang daghan kayong mga naninda diha, naadya mga katropa, ang bagong shop mga katropa sa Bossing Ben Chainsaw Trading. Ug doon na po sila branch katropa dito sa Alae, Manolo Fortich, Bukidnon. Naadito si Janjan o si Bibi Girl. Sila dito mga katropa, no? Parte sa inyong panginabuhian ng pagpangabas o kanang kahoy. Oh, musa nga importante kay ang chainsaw sa inyo mga katropa. Dito ta sa Bossing Ben Chainsaw Trading mga katropa. Unya sa inyo pagpangapi diha, nangapi mo diha og Zanton na Plus Coffee Mix mga katropa. Lami kay na partneran og kanang tinapay gikan mga katropa sa Dian sa Bake Shop. Grabe kalamian ang mga katropa ang ilahang hupya diha. Kada adto dito mga katropa, halos di ta mga kuhag hupya mga katropa kaya mahutdan. Wa lagi mo idalang hupya kagabi katropang Rustom. Wa sila kadalang tinapay ha. Unya do na po slay cakes diha mga katropa sa Dian's Bake Shop. Worth 265 pesos mga katropa. Do na nakailamian nga cake para sa inyong celebration sa inyong birthday. Isa may nag-birthday karon, happy birthday kaninyo.
2: Happy birthday!
0: Happy, happy, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw.
2: Happy birthday!
0: Huwag man ko'y ka ng kanta dali sa happy birthday, Rosto. Naaba ko'y happy birthday dali nga kanta sa Adobe. Huwag ko'y happy birthday. Huwag happy birthday nga kanta dali. Sige, tingbo na lang nato ng pagkanta, mga katropa. Ha? Tingbo na. Basta kay happy birthday kaninyong tanan.
2: Happy birthday!
0: Oo. Oy! Si Kathy birthday sa imuhang anakat. Parang birthday sa anak ni Kathy karon ba? Asa daw kao ningon si Dave? Analisa Gutwal, Gerson, salamat sa imong pag-follow sa tuang page. Salamat kayo.
2: Thank you.
0: Dako kay nang tabang ka namo mga katropa kana yung pag-follow mga katropa no? Kauban diha si Mag-usara Gingging. Salamat kay sa inyong pag-follow niha.
2: Thank you.
0: Alas 7:12 sa buntag na itong oras sa mga katropa. Himo ang partner sa imuhang pagpanginabuhi katropa ang Premium D3 Capsule. Labi na kung dali ka kapuyon sa pagtrabaho, bugat ang imuhang trabaho mga katropa. Premium D3 Capsule ang tumara mga katropa 30 minutes o sa kamukaon. Ang Premium D3 Capsule katropa kinigama sa Virgin Coconut Oil kung VCO. O aduna kinisangkap katropa ng Vitamin D3 makatabang arong mapaligo ng imuhang kabukugan lakip na imuhang mga muscles ha? Dili kadaling kapuyon katropa kung ikaw naka-premium D3 capsule. Bueno katropa, no? Dalita sa nakahanay na itong mga balita nakalap sunod sa 24 oras sa mga katropa.
3: XFM Report.
0: Una sa itong mga balita katropa, matod patulo ka bata patay human gikaingong nalatayan sa truck sa Damulog, Bukidnon. Detali nini pinagi ni katropang Hanilo Tabios na nukadgikan sa XFM Bukidnon.
3: XFM Report.
4: Igo na lamang sa pagdangoy-ngoy o gilaka ang mga ginikanan sa tulo ka mga bata human nabawian sa kinabuhi diang gingong nalatayan og truck pasado alas 8 sa buntag Hunyo 30, 2026 sa may Purok 1 ang Gaan Damulog Bukidnon. Ang mga biktima gikatahong magigagawa nga nagpangidaron og 16 anyos 13 anyos og 10 anyos sa inisyal nga imbestigasyon nasayran nga sakay ang mga biktima sa Kawasaki Badjang motorsiklo diang pag-abot sa nasangpit nga lugar.

0: Kasantin, beta-carotene o vitamin E nga motabang nga mupatinaw sa atong pananaw alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daga salamat katrapang Hanilo Tabio sa imuhang report. Kaluoy in taon mga katropa. Palihok kong usab sa ito ang background music niya katropang Rostov. As nang luuya mga katropa, ang tulo ka minor de edad dito sa Damulog mga katropa, no? Umuraga 12 anyos mga katropa ang kinamagulangan ni ini. Ang nag-drive katropa, usab ka minor de edad, no? Dihang nataranta siguro kay likuong bahin, nakatagbog na kong truck. Ito nga natumba, pagtumba katropa, lisod ba ning ka nang makatagbo ka o makadikit ka o dakong truck mga katropa, kay marakag suyupon ba? Marakag suyupon, sumaunin na hitabo sa ilaha, pastang luuyas tulo ka minor de edad. Kini katropa, dili sa ingon nga ito ang gibasol katropa, no? Kini mga minor de edad o ginikana ni ini. Apan kita, nasayod man ta nga ba sa minor de edad, di pagina sila bagay katropa nga mag-drive. Labi na walay lisensya. Minor, di na sila dapat. Di magalit na pwede mag-drive kung atay lisensya. Kini pa bang minor de edad katropa nga di pagin pwede mukuha og lisensya. Nyawa, pagi mga protective gear mga katropa, mauna nga, kamahayan ba, no? Kamahayan sa mga ginikanan ang nahitabo. Bisan og nagbangutan sa nahitabo mga katropa, apan na nakita na to, o nabati na to katropa, doon na sila pagmahis ng mga kaugalingon. Nganong ang usa ka minor de edad, gitugutan katropa nga magamit o motor, unya angkas pagin ang mga minor de edad, no? Kini magsilbi unta katropang leksyon sa mga ginikanan, badlongan gina yung mga anak, dili mo kanang dili bitaw kamo mismo magtukmod sa yung anak mga katropang tagaan pa ninyo og yabi kay mo pa-drive on kay suguon ninyo. Ha? Pagkahuman kung dunay mahitabo nga dili maayo simbako, inyo ang kaugalingon nagyapon katropang inyo hanga basuron.
1: Bullseye.
2: Condolences sa pamilya ni ini mga katropa, grabe ka sakit, magigagaw ni sila mga katropa. Igagaw ni sila.
1: Bullseye.
2: Condolences sa pamilya ni ining mga biktima.
1: Bullseye.
2: Samtang katropa sa laing bahin sa itong mga balita, duha ka miyembro sa LGBTQ sikop sa bypass operation sa RTR Agusan del Norte. Shabu na sakmit. At ang hibawon ng detalye pinagini katropa nga Junji Librias na nukadgikan sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
3: Ang gongkaron sa silda ang duha ka mga miyembro sa LGBTQ community human. Sila nasa kote sa gihimong bypass operation sa mga otoridad alas 3 sa kadlawon dito sa Porok 3 sa Barangay Poblasyon 2, Romaldes sa Agusan del Norte. Ang malampusong operasyon gipanguluhan sa RTR Municipal Police Station ubos sa pagdumala ni Police Major Ernesto Marcos Jr. ang Chief of Police, giila ang mga dinakpan nga si Efren P. Abogade, 32 anyos, residente sa Purok Ono, Langihan, Butuan City, og si Randy Galon, 32 anyos, residente sa Purok 4, Langihan, sa Langihan Road, Butuan City. Sumala sa report sa kapulisan, usah ka pusir buyer ang milusad og transaction diin na palitan gikan kang abogade ang usa ka pakiti sa gidudahang syabo nga nagakantidad sa 1000 kapisos sa homani ini daling gihimuan og pagkapkap og nakuha sa posisyon sa kauban ni ini nga si Galon ang usa ka dako nga pakiti sa gituhang syabo ang sulod ni ini human marikaber ang mga ebidensya gipahibalo dayon sa kapulisan ang duha sa ilang mga katungod ubos sa balaod sa Miranda rights sa wala pa sila gidala sa buhatan sa RTR Municipal Police Station alang sa saktong booking giandam na karon sa baga nagimbestigara nga pulis ang formal nga kasong ipasaka batok sa baga suspek tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report.
2: Dasalamat katropa nga Junji Librias sa imong report. Nanukad gikan mga katropa sa XFM Agusan. Duha ka mahuyang mga katropa, miyembro sa LGBTQ community mga katropa, no, maligyag siya bu. Mas dako man, mas dako siguro nag-income kaysa sa mag-parlor. Kabalo kang bawal, kabalo kang illegal, imong isudlan.

0: Mau na diha. Mayong buntag diha, Ate Darwinda, Batulina, Auntie Patya. Good morning kanimo.
1: Good morning.
0: Auntie Patya family, good morning diha sa mga taga-Kabanglasan.
1: Good morning.
0: Mayong buntag kaninyo. Kumusta man mo dihang tanan kay mga katropa nato diha sa Kabanglasan, labi na ato ang mga class members o coordinators. Mayong buntag.
1: Good morning.
0: Salamat kayo, Ate Darwinda, sa imuhang paghatod kagahapon dito kang Jonathan. Naluoy ko nimo, pero unsan ang adto mangid ka rito. Iman daw makontak si Jonathan gyud daw, okay? Busy iyang cellphone tawag, uchika, babes. Ang adto yung tawag, bisag ngit-ngit na, niya, ulan pa gyud daw gahapon katropa, Ate Darwinda, ang adto gyud daw ka rito. Katropa ang Jonathan, ngano, hindi magiging ka makontak po. Busy daw kayo imuhang cellphone, sige panawag ang chika. Diya usab kang Rizmalin Lubido, diya sa may San Fernando, Bukidnon. Mayong buntag kanimo diha, ma'am.
1: Good morning!
0: Idol kay na muna imuhang Vice Mayor diya na, si Vice Mayor Rieke, Giselle Rieke.
1: Good morning!
0: Grabe ka singires. Mayong buntag kanimo diha, ma'am.
1: Good morning!
0: Shout out ko sa tanan na Minaw, karoon na sa programa, labi na, kay Oni Baldivino, diya sa Purok Nuwabe, Kabanglasan. Oga sa iyang auntie daw, auntie ni Ate Darwinda, si Bibeng, oga si Uncle Vinje Bungato. Nagikan na kay Ate Darwinda, batulin na Auntie Patya, mayong buntag ka na yung tanan niya.
1: Good morning!
0: No, Auntie Patya family, Baldivino family, di usap sa Bungato family, mayong buntag sa mga taga-Kabanglasan.
1: Good morning!
0: Marseng Miguelito, mayong Miguel Yuday, mayong buntag ka na mo diha, katropa.
1: Good morning!
2: Pupulsaan!
0: Well, katropa, unya sa to ang pagbalik. Ato, katropang hisgutan na. Ang ato ang tapiko karong kabuntagon. Ato nindalion, katropa, kay kung gusto nga daghang mabilin. Sa to ang topic, kay lisod na mga katropa ang mabitin. Ikaw ka nagmabitin, katropa. Na magwalda ba ko? Atong oras, alas 7:22, subuntag, mga katropa. Mga kababainhan, kita prone kita sa mga bukol-bukol sa tuang matres, ovary, sa suso, lakip na katropa ang goiter. Kini mga inflammatory problems, katropa, nga dala kini sa hormonal imbalance. Musa, magtumar kita, mga katropa, o Xanthon Plus Gold. Dili ka, katropa, ang Xanthon Plus Capsule. Kini katropa, nga mga food supplements, adunan ni siya ingredients, katropa, nga anti-inflammatory, kung pugnan, katropa, no ang pagtubo sa mga bukol-bukol, mga cyst sa tuang lawasa. Kini na bang mga cyst, katropa, delikado kini. Kung kini katropa, no, mas magrabihan pa, muhatod kini ka nato sa complication, katropa, base na muhatod kini ka nato sa cancer. Una ang atimano na to atong kagalingon kay kita na ba, no, dili na to mabati, katropa, nga duna na tayo balatian kung dili na mo abot, mga katropa, sa kining chronic nga mga balatian, katropa, kung magrabihan ba, no, na nato sa mga stages, katropa, usapan nato mapansin, nga duna na tayo gibati. Busa, karon pa lang daan, manangga na ta, katropa, no, atong atimano na to kagalingon, tumar kita og Xanthon Plus Gold Capsule, dili ka, katropa, ang Xanthon Plus Capsule, 30 minutes usa ta mukaon, mga katropa, pamahaw panitor panihapon na. Balik ta tataon sa taong programa ang Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
3: Xanthon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Emma Lopez, Purok 12, Barangay San Miguel, Tago. Katong hinta sa nga akong lugo, Murag Minor, ganang murag nawa kong pananaw ba? Kamu mga silingan, ang Xanthon Plus Gold kamu kay. Muna'y makawala sa tanang sakit, lalo na sa high blood, diabetes, arthritis.
3: Xanthon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Xanthon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyok akong bumog, piging nasiyok. Nang lakog mabungog. Kasi kaayo to, di nang lakog Xanthon Plus lang. Marti akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit Cebu Xanthon Plus, kaya ako kayo kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa pantang lawas, ang Xanthon Plus.
5: Kamusad, mag Xanthon Plus Herbal Capsule na.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, oh, oh, mga sininan na ako ni tanan akong ipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Brala gina. O kana, pante. Oo, napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasi, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong pumili.
3: Turbo Dietary Herba Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suti putika.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santam Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. At dati, ang pinaka problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santam Plus Herbal Soap, tumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santam Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santam Plus Herbal Soap.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
8: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas palatag. Premium D3 Softgel.
9: Kita akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
10: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Ano man? O saan na agad to?
10: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo. Naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
9: Salamat kayo day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagpulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
11: Merienda time na!
8: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
12: Dong, nagpila inyong gasolina?
13: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: iyalah, naon sa maning akong multikab nga lahi na maning tingog smakina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kurati na gos misis ni mo nga. Di na mo gaya imong taba di doy kay gidiabetes sa di ay ka.
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Gulye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Bullseye!
9: Good morning! Alas 7:37 atong oras, mga katropa.
10: Good morning!
9: Ang uban di ang mga katropa na ngandog yung taon nga magwapa, mohamis ang kutis, katropa maputi. Unya kay ang sweldo, maumaura po. Kung imuha nang ipalit o glota, mga katropa, marag mapurnada, ginagin nyo ang pamaho, paniuto pa ni hapon, ani, marag ma one day, one eat na lang. Katropa, doon na tayo kaping, doon na glota thion o collagen, maukini ang Zanton Gold Coffee Mix. Utruhon ako, katropa, ha? Zanton Plus Gold Coffee Mix, mga katropa. Kini nga kape, makatabang ka nimo, rumuhamis ang imuhang kutis, mga katropa, ma-achieve nimo ang kutis artista nga imuhang ipangandong. Grabe kanindot nga kape, katropa. Doon na iduha ka pang pagwapa, nakabutang. Collagen, mga katropa, o glutathione. Kini glutathione, makatabang, rumakapahamis sa imuhang kutis, katropa, mudan ang imuhang kutis. Sa tang collagen, katropa, makatabang ka na aron nga mapaligon ang imuhang mga kabukugan, imuhang kuko, imuhang buhok, mga katropa, na muna ay gamit sa collagen. So, ahama ka mga pe, dito ba ka mga pe sa para kanino ka bumabangon, hindi na nga kabangon? Udiri ka sa tuang Zanton Gold Coffee Mix, katropa, nga doon ay nindot nga binipisyo sa imuhang lawas. Pwede sa mga piniini, katropa, ang doon ay diabetes, kaya wani kontra, mga katropa, ha? Nindot ni nga kape, mga katropa, para kaninyong tanan. Labi na sa mga nangandoy nga mugwapa, mga katropa.
11: Tama!
9: Norwin Abang, maing buntag ka ni mo diha kang sagayo kate. Good morning!
10: Good morning!
9: Di ausab kayo, prole koras, kwarisma, sorry, kwarisma. Kang Lani Umayon, maayong buntag ka ni mo diha. Salamat sa pag-follow. Lagit na si Balasaba sa Soy Soy MG.
10: Good morning!
9: MJ, rather, MJ. Nakabalo mo lito ka ni. Gahi pas kang manoy ang dila. MJ. Well, katropa, no, dirita sa itong hisgutanan while kamulo ang ito ang technical team, mga katropa. Kaya itong kontako ng ito ang reporter na sa Manila, si katropa ang Rambo, kung saan nahitambo na ito sa EDSA, mga katropa. May kagahapong adlaw ang mga katropa na pahigayon o rally ang grupo o mga miyembro sa INC, katropa, Iglesia ni Cristo. Nagpahigayon sila og rally, surprise rally ni katropa, kay wa man ni permit, kadlawon man sila nagsugod. Lao nagsugod mga katropa, nabulaga ang tanan. Ah, dali-dali katropa, deploy atong PNP katropa, mukabat og size mil. Ha? Kuha ko na sayo, no, mukabat og mga size mil ka mga enforcers katropa. No, para protektahan ang syempre, ang mga katawhan, lakip na ang mga nagrally mga katropa. Grabe kagubot kay kahapon. O gagali mga katropa, ang mga rallyista na arag gihapon mga katropa. No, so nagpabilin dito sa dito mga katropa sa Hawanan. Dito sa EDSA mga katropa, dito na nag tent mga katropa na natulog kay padayon ang rally gihapon. Ug matod pa dili sila muundang og rally hantud katropa ang demo kanaog si President Bongbong Marcos.
11: Bullseye.
9: Pero ang ilahang gipahigayon nga rally mga katropa dili ka na mao itumong. Kato siya nga statement, gikan lang to sa usa ka mga partisipante mga katropa. Pero ang ilahan nga tumungin sa pagrally mga katropa, no? Aron nga suportahan si Senador Rodante Marcolita mga katropa. Kinasayod man ta nga gifaila na mga katropa, no? Dito sa ombudsman mga katropa, gilihok mong gini ni Buying, amot ni si Buying. Galagom lang wait ane. Gilihok ni Boying mga katropa ang plunder case batok kang Senador Marcolita. No, doon na siya plunder case mga katropa. Matod pa nga ang Office of the Ombudsman nagpahibalo nga pag-file sila o plunder charges batok kang Senador Marcolita. Kay si Marcolita mga katropa, no, usan siya ka-prominenting or prominenting miyembro sa INC mga katropa nga nailhan nato nga kaalyado sa mga Duterte. Kaalyado man yung mga Duterte. Klaro, magkitataw, magkikaina. Kinimang ko si Marcolita katropa, niangkon siya nga nakadawat siya og 75 million pesos mga katropa. Gikan sa iyang mga kaila, mga higala, isip campaign donors. Atong klarohon niya, campaign donors mga katropa. But pasabot, donation. Donation para sa iyahang pagpangampanya katunindagan siya pagkasinador. Muna iyahang gibutyag mga katropa, giangko niya sa mga interviews, 75 million pesos. So maoki ni katropa ang ilahang gi-li-li karun katropa, ang posibleng mapasakaan o plunder mga katropa. Giliw pa man ni na-file dito, napa man ni sa ombudsman. Wala pa man sa sandigan mga katropa. Mao na ilahang gitan-aw karon nga posibleng i-file nila nga kaso tungod sa 75 million katropa nga donations. Campaign donations mga katropa. Oh, mao to nga nagrally katropa ang bagang katawhan mga miyembro sa INC nga matod pa sa report sa PNP mukabat sa more or less 12,000 ka mga miyembro ang niadto. Ang gining INC man mga katropa, ano dili ni siya official pero base sa nakatala mga katropa ang Iglesia ni Cristo adunay sila 2.8 million members diri sa Pilipinas og 3 million sa kinatibuk-an. Mao kana ang gidaghanon sa INC, mao na nga di nato ikatingala katropa nganong kada eleksyon ang mga politiko magpahumot diha sa INC. Magpahumot diha sa INC mga katropa. Mao dai ni nga hamis nga naghamis ko ma'am kay 7 months naman ko nga nagagamit og Santon Gold Coffee Mix. Oy, Ate Darwinda.
10: Good morning.
9: Mao dai naghamis siya mga katropa kay 7 months na siya nagamit mga katropa og Santon Gold Coffee Mix. Mayong morning pud ni Janaya ni Tanaya. Marama ni igsoon ni Tanyaho. Janaya Netanyahu. Kit ano niya si katropang Jonathan kagahapon sa kabanglasan nga grabe gyud ang gwapuha, puriga buyag. Oh, di ka magkumpiyansa ni Jonathan ma'am kay tanaw pa lang ana tinutukan pa lang dana katropa kay lala na kay nagmga mata hait na kay nagpananaw. Samot nang malawayan ka ana. Mayong morning kaninyong tanan diha mga katropa nato ha.
10: Good morning.
9: No, balik kita mga katropa. Before ta mag-out katropang Rostom, magkatropa leta ta katropang Rostom ha, para di pud masayang ning mga nagliili diri katropang Rostom. O padayon upang share diha mga katropa, dapat naka-public kay magkatropa leta ta karon mga katropa. 7:44 naman ang ato ang oras. Mau ba?
10: Good morning!
9: Uy, apel lang uban niya. mau na akong giingon. Duhara ang nakita katropang legit, eligible. Maka-apel sa ito ang katropa litang ano man. Sila ra mga katropa ang naka-public. Kamu diya nga nag-comment sa tuang comment section sa Facebook, nag-share mo unya, wala naka-public ang inyong pag-share, naka-private, tanawa ang settings good. Naka-private, dili mo maka-appel. Naduhara ang naka-public mga katropa unya, daghan kayo mo nag-share. Saon man ni nato ron. Dapat naka-public yun. Sige, yahay ning duha ron kayo, marag sila rin makadaog. Sige, basta ka magkatropa leta ta at 7:50 katropa nga Rostov. Padayo na to mga katropa. Ngano nagpahigayon o ga surprise rally dito sa EDSA katropa ang dulaan 12,000 ka mga katauhan, mga miyembro sa Iglesia ni Cristo kagahapon. No, June 30, 2026 mga katropa. Unang-una, para suportahan katropa ang ilang kauban sa simbahan si Senador Marcolita. Tungod lagi sa kaning nakaung-ung kaso ni katropa nga naa sa ombudsman karong gikasuhan man ni katropa o ga plunder. Kining plunder katropa sama ni sa kaso nga gi-file nga to kan Jingo Estrada nga walay bail. But pasabot dili makagawas. Kung dili makagawas mga katropa, but pasabot makulangan na pod ang minority. Ha? Makulangan na pod mga katropa ang mga senador mga katropa nga kaliado sa Duterte faction mga katropa, aliado sa Duterte faction. Mga senador katropa nga naa sa Duterte faction mga katropa, diin sila grabe ka supportive mga katropa labi na sa Marcoleta, no kini siya usa ni siya mga katropa nga nagsige gyud og paghot mga katropa, wala iro paghot. Nagsige og paghot katropa nga tukion na kini nga flood control anomaly.
11: Tama.
9: Isa na siya sa naning kamot mga katropa nga mapagawas gyud ang kamatuoran o ga matagaan og hustisya ang katawhang Pilipino diin gi abuso katropa gikawatan sa mga politiko. mao na siya katropa nga siguro makaingon kita nga political gyud mga katropa ang mga kasong gi-file bato kanila. Kay imong makita mga katropa tanang mga na-file og kaso, tanang na priso na mga kaalyado mga katropa sa Duterte. Kung inyo na nakita, napansin ninyo, Bong Revilla. Pagkahuman mga katropa, si Jingo Estrada na priso. Karon katropa, kay si Marcolita kanina naghupot sa Blue Ribbon Committee nga aktibo katropa no sa pag-auhag gyud sa mga kaubanan ng senador nga tukion mga katropa o patubagon gyud ang mga sangkot mga katropa no nalambigit sa flood control anomaly nga trillion pesos ang gikawat. Unya gitanggal siya, gilisdan siya mga katropa ni Bendalo. Mga panabitang kuan ka na nga isda plus tea. Mga fish tea nga kuan ba mga senador mga katropa. So, usa na nga nakita mga katropa sa mga miyembro sa INC nga nung nag-rally sila. Ano, kinahanglan nila protektahan, suportahan si Rodante Marcolita. Tungod kay ang ipaglaban matod pa ni Rodante Marcolita, dili iyahang interest. Kundi ang interest sa katawhan, no? Sa mga katawhan sa katilingban. Kita ang gikawatan eh. No? Kana, base na sila pamahayag, which is madungog na to na unya mga katropa ang statement, official statement sa INC mga katropa. Kita ang gikawatan. Kinahanglan, suportahan na to si Senador Marcolita katropa kaysa siya ang nahimo karong tingog diha sa Senado mga katropa aron nga ablihan, aron nga tukion mga katropa o gipadayon ang investigasyon mahitungod sa flood control anomaly. Nakita katropa sa grupo sa INC mga katropa nga kining pag-file og kaso nga flunder naman inoon. Flunder mga katropa. Diin wala kini bail, mao kini ang nakita sa administrasyong bangag kana nga administrasyon ni Marcos mga katropa aron nga pahilumon na kining mga kontrapartido nila. Ha? Mao kini nakita mga katropa. Kaya ito si Senator Jubal Villanueva, doon naman ito'y kaso, pero ni Kukak. Si Chase Oscudero, mga katropa, doon na po ito'y kaso, pero ni Kukak. Kung makita ninyo ang pattern ka, tropa, kitang katawan, dili ta tanga, dili ta bugo. Pero napaulipon ta kwarta mo na. Di ta tanga, di ta bugo, mga katropa. Oh, busi mo ingon mo nga. Partisan ko, ah, karong higayon na. Di man siguro na matawag partisan kung ikaw nagbutyag ka kamatuuran. Di man siguro matawag og partisan, mga katropa, kung nakita ni mo og na-feel ni mo, katropa, unsay nakita og na-feel sa bagang katawhan.
11: Tama.
9: Nagbutyag ra mata unsay kamatuuran, mga katropa. Oh, atong oras, 7:50 na, dali ra kayo. Marag igo na ko ng luwa, wapang ko kahuman sa akong first topic, 7:50 na. Magkatropa leta na ta, katropa Rostam. Pasilan, mga katropa, kapaspas atong oras. Sure ba, gwapo jud, matod pa niya, Ate Darwinda Antipatia. Ambot ba ano yung bayhana kung saya nakita ni Jonathan Soriano, Ate Darwinda, nga gwapo mang gidaw. Niya to si Jonathan kagahapon dito, talagtag pa kay bungot. Nawa ka pamalbas, mura pa o ka ng mura pantat. Anong pantat, bitaw talagtag managbungot ng pantat. Ah? Gwapo gano si Jonathan dito. Niya, wa siya kabalo nga. Ah, grabe na. Mura pag labaw pag nakaturbo na si Jonathan. Ah, ingon ko ba nga murag pantat? Mamili si Jonathan. Murag pantat, murag ukok. Kita mo, kung nakabantay mo sa pantat, diba ang bungot sa pantat, mga katropa, kayo kailang maihap ra. Ano ba niya? Tupong pag... Mura mag-ipariban. Mura nakaadto og RT Beauty Salon, mga katropa, dito sa Aglayan. Che, saba, saban pan, mayong buntag ka nimo diha. Loloy Alimasag, mayong buntag. Diha kay Jerlyn Kanya, mayong buntag. Ah, nag-react mo sa tuang live diha. Wa mo nag-share, di mo ka daw og load. Katropang Rostam, asa na katropang Rostam? Na, di mo na ako maghita. Sabi na akong guwapa. Pastila na. Wa, ngayon ko ka kita, katropang Rostam. Humana, di ay. Oh. Ay! Ah, sige. Congratulations, Mami Josepina Tinambunan. Congratulations. Dangog load. Mauni na ka-public kapag share. Mauni na ka-public kapag share, mga katropa. Oh. Mami, paki-message ng number mo doon sa group chat. Ah, sa group chat naman. Sa messenger ng XFM. Para mapaloadan ka. I-message mo kung ano load gusto mo. Unload. congratulations once again. Josepina Tinambunan. Mami, Josie Tinambunan. O, unya katropa. Before mag-end atong program, alas 9, mag-raffle na punta. Mag-katropaleta na punta. And I hope katropa nga... kanang nag-share diha nga naka-private, i-public na ninyo. Kay sayang ang load ka, tropa. Agika naman ang katropa ni Kagawad Artemio Gulye.
10: Good morning.
9: Morning ka ni Mudia Wad. Salamat kay Wad.
10: Thank you.
9: Mang ko to bago ni Kagawad, oy. Alas 7:53 ang itong oras, mga katropa. Kung hikapoy kasi muhang nga pagtrabaho, mga katropa, oh, labi na og hinapos si Manang, mga katropa, kapoy, bugat, naging lawas, lami kay pamasahi, mga katropa. Magpamassage ba? Ayaw mo pamassage dito katong dunay mga extra service. Kay maawayan mo ni Mrs. Ana. Pamasahi ka mo, mga katropa, uli mong balay, palitin na, magpalit, mga katropa, og Zanton Plus Herbal Oil. Unya, suguha si Mrs. magpamasahi. Teka na isa, kabuti niya sa Zanton Plus Herbal Oil, mga katropa. Magamit na niyo sa pila pa kahigayon ug daghan pa, membros niyo pamilya, makagamit ni Ana. Nga naman, mga katropa, no, ang ato ang Zanton Plus Herbal Oil, healthy kining haplas, kay gama kini sa natural nga ingredients. Doon ay moringa seed oil, mga katropa. No, duga, gikan sa malunggay, liso sa malunggay, mga katropa. Doon ay vitamin E ug virgin coconut oil. Tanan nga ipahid di mo sa imuhang lawas, katropa, hinumdumi, nga musuhop ka na sa imuhang panit, mga katropa, padulong ka na sa imuhang kaunuran. Busa importante, katropa, nga hunahunaon ginatugtaman, unsa nga haplas ang ato ang paliton. So, dirita sa Zanton Plus Herbal Oil, mga katropa. Balik na tao-tao sa itong programa nga Bullseye.
12: Bullseye! Bullseye!
13: may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam.
14: Kabag yan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
14: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sakit ng katawan?
16: Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Nakarinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Talagang maaasahan.
18: Santon Plus Herbal Oil. Go!

0: Oo, mananagat gito akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang gud ang isda. Akong papa, wapang yapon.
1: Hala, yaway! Iya, ito ino papa.
0: Asya akong papa? Na, hantong karon, missing pa.

0: C, the alkaline vitamin C.
1: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer, sige na jok sakit akong kututo. Nga, nagsuka pa jud ko pain. Isulayan na ko inom ning santon vitamin C. Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lamit na jud kaayo akong paginaw. Wala na ko sakit akong kututo.
0: Santon vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon vitamin C.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Humagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na.
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven ug made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na. Turbo Food Supplement for Men.
4: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang po sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo bangod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Rock 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix,